0: romantiko tando. Magingon, wala kapuslanan kahayag sa itong mga mata kung sa kasing-kasing magpabilin kitang buta. Bye-bye. Love you. Gonna go, gonna fly like a dragonfly.
1: 101.9 FM Radio 96.7 FM. Go Vibes!

0: Kasakit sa kuntiyan! Lolo! Lola! Tabang mo!
1: Ay, pagkuha na yun og dahon-dahon dito. Ihampol na yun sa tiyan sa akong apo. Pagdali!
2: Ay, sus! Di na kinahanglan. Ah, dali, apo. Haplasan ta ka sa Kuya Dos Herbal Oil.
1: Wa dai sakit imong tiyan, apa?
0: Oh, Lolo!
1: Oh, it's a miracle!
0: No, Lolo! It's because of Kuya Dot's herbal oil!
3: Lolo!
4: Kuya Dot's herbal oil, ang tinuod nga haplas nga gikan gayud sa mga purong herbal sama sa gabon, buyo, hilbas, sibuyas ganda, asunting, madrikakao, tuba-tuba, kalabo ug luya. Busa, makasalig ka sa epektibo sa Kuya Dot's herbal oil. Haplas alang sa dunay ubo ug hubak, babaeng mabdos ug napaakan sa gagmayng mananap ng hubag ng mga ugat, napasmo ng mga kusog, sakit ng likod, hawak, lutahan ug mga nasubawan. Ang epektibong haplas, Kuya Dot's herbal oil. Hinumdumi ang ngalan, Kuya Dot's herbal
1: oil. Agoy, kasakit sa akong sampot, Sima. Agoy!
2: Naun siya man ka? Kamuboan ang kapayas nga imong gisaka? Ako pag yung kang gigunitan, nahagbong pag yun ka?
1: Agoy, kalit magbigol-ngol ko ng akong tuhon o nawadaan o kusog. Sakit kaayo, Sima.
5: Ngol-ngol nga tuhon? Sakit ng mga lutahan, kahubag ang mga kaugatan. Agoy noy, pastilan, magsao na lang kung muarangkada si Manang. Nah, wa na tay ikasagang. Pero, no problema, mga lulo o mga lula. Arthritis o rayoma, taas ng uric acid, naatay pang alkuntra.
1: Talaga?
5: Kini ang tumara. Kuya Dots, anti-arthritis tablet.
1: Kuya Dots, anti-arthritis tablet?
5: Tinuot ka na higala. Way hunong si Kuya Dot sa pagpangitang pamaagi. Aron mahatagan yun o kayuhan ang atong mga palatian. O kung panakit sa mga lutahan, pagpanghubag sa mga kaugatan, rayuma, gouts or arthritis ang hisgutan. Kini ang kasaligan. Kuya Dot's Anti-Arthritis Tablet.
4: Kuya Dot's Anti-Arthritis Tablet.
6: Day, unsay pong sa doktor?
7: Operahan ka.
6: Unsa? Dili ko masugot.
7: Critical na kayo, gimong kahintang. Boom. Guba na ang imong kidney. Kinahang lang tangtango na kini.
6: Unsa? Kiduo ko.
5: Problema sa kidney? Chronic kidney disease? Taas nga creatinine? Prostate problem? Dili ka ihi o magsigig ihi-ihi. UTI, kung urinary tract infection. Kung mo grabe, operahan ka. Apan, kung may pagsalig ka, dunay epektibong kapsula na mo ayo ni Ana. Giba ila-ila ang pinakayunik, pinakabago, o pinakaepektibo. Kidney Repair Capsule.
4: Kidney Repair Capsule.
5: Adunay mga sangkap na direktang moayo sa nadaot o naguba ni mong kidney. Kidney Repair Capsule.
4: Kidney Repair Capsule.
7: Kahapdos sa akong kuto-kuto. Kasakit sa kuntian. Daw sa malipong ko. Aray, sa mani. Kadiba masabot sa akong dipati. Naluod sa akong ginawa. Misugmat na sadyang akong kabuhi.
5: Di masabot ang gibati. Ang pinakabati sa tanang bati ng mga pagbati. Hilab sa tiyan, hapdos na kuto-kuto. Gabutod ang tiyan. Ulcer, hyperacidity, heartburn, taperming maglipong-lipong o guway ganang mukhaon. Iksuon, ang solusyon, gastro tablet. Gastro Tablet. Gastro Tablet.
3: Yellow Diamond in the Light.
5: Sa tanang gikabuhi og kabuhion, ayaw ang tusa. Kay ni ana ang pinakabag-o og pinakaepektibo nga solusyon. Gastro Tablet. Gastro Tablet. Gastro Tablet.
8: Ngayong panahon na, bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Para malikayan, huwag doon agay makatunan. Sa programang Health Debs with Kuya Dots. Health Debs with Kuya Dots. Ingat! Health Debs.
4: Nagtudlo ang Diyos kanako may tungod sa kinaiya sa mga buhi, sa mga binuhat, sa mga linihukan, sa mananap, sa mga ihalas, sa gahom sa hangin, sa mga gahom sa pagpangatarungan, sa mga tao, sa nagkalainlaing matang sa tanom o gagamitan sa ilang gamot aron itambal. Kaalam ni Solomon, City 20. Ako ang inyong pinalanggang Kuya Dudes sa Probinsyas Bukidnon, ang eksperto sa alternatibong medisina nga naila sa nasod Pilipinas sa dihang wala pa na imugso ang sinsya dinhi ning ibabaw sa kalibutan gamit ang mga gamot, panit, sagbot, mga dahon, gulay o prutas nga dakog ikatabang sa atong panglawas. Paminawa kining talagsaong tulumanon. Health Tips with Kuya Dudes. Health Tips with Kuya Dudes.

Hey Galaxon, kumusta? Mayong buntag ka natong tanan. Welcome din yun ng atong tulumanon ang health tips ni Kuya Dodge. Kumusta mga suking tigpaminaw? Kutos mabot niya itong pagsibya, karong buntaga, karong adlaw. Mainit nga kabuntagon din sa akong naimutangan, karong adlaw nga Lunes.

0: Okay, balik ta din ini ngatong pagpanaguban usbon ko maayong buntag Bukidnon.
1: Good morning.
0: Davao City, Davao de Oro, Davao del Sur, Davao del Norte og Davao Oriental.
1: Good morning.
0: O Tabato og Lanao.
1: Good morning.
0: Busan del Sur del Norte.
1: Good morning.
0: Surigao del Sur del Norte.
1: Good morning.
0: Misamis Occidental Oriental Zamboanga del Sur og Zamboanga del Norte. Good morning.
1: Good morning.
0: Kumusta Maria? Kumusta mga katikaran ug mga pagpanikay-sikay sa gyapon kini na sabi niyo pinalanggang kwerods manginaot nga kitang tanan dinhi ning ibabaw sa kalibutan na naas kapiskay ug kabaskog sa panglawas inubanan sa kadasig ug kakugi kay ang tao nga makugihon permanenteng busog. Ang pinakanindot nga labanan dinhi ning ibabaw sa kalibutan alang sa adlaw-adlaw natong pakigbisog sa atong panginabuhi dasig ug kugilang sa matag adlaw nga gimbuhaton. Kumusta mo niya? Kumusta mga katikaran? Kumusta itong mga partner radio station sa Tibok Mindanao? Tagiag Tagdumala, gikan sa station manager, padulong sa News Bureau of Chief. Good morning!
1: Good morning!
0: Abinas Technical Department, mayong buntag.
1: Thank you!
0: Alma, sinadlaw-adlaw nga pagkunikta. Gikan adlaw nga Lunes, hangtod adlaw nga Biyernes. Daghan kayong salamat. No? Dire na sabta sa programa ni Kuya Rods. Mga panagisgutanan, may kabahin sa panglawas o uban pa na ito ng mga panagisgutanan nga atong pag-asawaan sa kahanginan sa usa katak ng tulumanon. Gikan adlong Lunes ang tudbernes. No? Plastar, paimutang mo diya. Labi na sa ato mga nanay, tatay, lolo o lula.
1: Good morning!
0: Mga atig kuya o bunso.
1: Good morning!
0: Morning ninyo, laras, tanan, hurot. Oh, sa ato mga igsoong mag-uma, mayong buntag.
1: Good morning!
0: Sumsum na ang mga pag-ulan. Ulan sa hapon or kagabion, tapos init sa adlaw. Medyo bubalansi na. Makapananom na ta. Makapamulad pa sa atong mga abot gikan sa uma. May pinaka nindot kayo diya niya. Humanasad mo nakapatalingog sa mga presko or labas ng mga balita sa inyong paborito nga radio station kung asa man mong lugar na naimutang karon. Adire na sabtas programa ni Kuya Dudes, may kabahin sa panglawas.
1: Good morning!
0: So,

0: Kanan nga naglawig, naglabigars kadalanan, karon nga mga orasag, karon nga mga takna, paimang no ni Kuya Dodd sa Gihapon, ayaw ninyo wala ang pagamping kanunay sa biyahe. Ingat sa bae. Ta sa dalan, dili sa bugan. Para tunay og tiunay ang atong padulngan kung asa man ugaling ang atong destinasyon. Kadunay mga minahal sa kinabuhi nga nagulat sa atong pagpauli, silang pinakamamahimong mahimong una nga malipayon nga safety ka sa paglabigar. Ito mga kapungango, there is a live morning ninyo dia. Good morning! Gusto man mo, naot ko nga okay ragyapon kayong tanan. Salamat sa walay puas, walay paglubad. Bisan pa man sa taas-taas na to nga panahon, noradlaw, wala ta nagkauban sa kahanginan, na agyapon mo kanunay nakaatang-atang. Salamat kayo ninyo ha. Thank you kayo.
1: Thank you.
0: Sa atong live sa Kuya Dodd, Serval Marketing and Trading ug sa A6FM 99.7 Davao. Good morning.
1: Good morning.
0: Kang Randy Lacoser, morning ni mo diabay.
1: Good morning.
0: Long time no see, shout out ko Kuya Dodd sa amo ang mga mamunutay ug lubi. Nga si Sandro, shout out daw. Morning ni mo diya, Sandro.
1: Good morning.
0: Musta naman ka di Randy Lacoser? Asa naman imong mainglaking amahan? Ikaw, may buntag dias pamilyang Lacoser dias di Ubataan, Davao de Oro. Labi na kang Sandro dias mga mamunutay. Ayos ka ayo ron kay taas-taas kay presyo gihapon sa lubi karon nga mga panahon na. Kumbati lang sa pagbunot, ha? Kumusta absinot? Ayates. Pinara kita kadlaw na ka-absinot, absinot naman noon. Naon ko sa absinot, be? Kumusta absinot? Boss Roley Abdullah Martinez, morning ni Madia, boss.
1: Good morning!
0: Kang Josie Sanchez.
1: Good morning!
0: Buntag, Lucky Radio, salamat sa pagkonekta. Sa kanini ang Zer Radio San Miguel Surigao del Sur. Good vibes Monday, everyone. Gikan na sa 102.1 Zer Radio San Miguel Surigao del Sur. Salamat kayo sa pag-notify niya. Kang Annabel Pia de Castro. Morning ni mo di Annabel.
1: Good morning!
0: Kristen Kabugnason Rilampagos. O kang Risma Puhanis Bagundol. Kang Faye Tabaransa. Naminaw na sa admini mo di Salvacion Bayugan City, Kuya Dos. Morning ni mo di.
1: Good morning!
0: Kang Gracia MJ. Good morning mga chicken. Buntag ni Muria Gracia, nagsumikad niya sa Bayo FM, DXAK Bunawan, Agusan del Sur. Salamat kayo. Sa tanan kang Maringbuni Abalye Arribado, connected na po niya sa Uswag kanini ang Kuyaw FM San Francisco.
1: Good morning! Morning.
0: Nanukad pod, diya pod sa 96.7 FM Radio na Bunturan, Davao de Oro.
1: Good morning!
0: Ito na lang ning ganiro ni atong mga partner radio station nga nakakunikta sa matagadlaw. Og dito pod sa ABS FM na New Bataan, Davao de Oro. Good morning!
1: Good morning!
0: Ito na sa kanini ang Farmers FM Trento.
1: Good morning!
0: Metro FM Trento. Good morning! Salamat sinadlaw nga pagkonekta.
1: Good morning!
0: Pre, Bayo FM Bunawan, DXAK Bunawan, may buntag.
1: Good morning!
0: Bayo FM Rosario og Metro FM Rosario. Good morning!
1: Good morning!
0: Ito na usab padayogdog ta sa Barubo nga nakakonekta gyapon sa matagadlaw din ining atong tulumanon ang Bayo FM Barubo og Pinoy FM Barubo. May buntag.
1: Good morning!
0: Ngadto sa Tagbina, Surigao del Sur, ang Dreamers FM Tagbina og DXRN Tagbina. Salamat.
1: Good morning.
0: Og sa News Radio Hinatuan. Gina di Boss Rolly Abdullah Martinez nakakonekta sa gyapon sa matagadlaw. Thank you kayo, boss.
1: Thank you.
0: Balik ta sa agi kay Anay Lutsanan. Tuyok tangan tutas Liangga Radio Kamayo Liangga D1 FM Marihatag. Morning dia Maring Lisa Lugrunyo.
1: Good morning.
0: Sa CFM Kagwait. Good morning Kagwait non.
1: Good morning.
0: IFM Tanda. Good morning.
1: Good morning.
0: DXGP Tanda. Ugduhan na to ka radio station dia sa San Miguel Surigao del Sur. Ang Z Radio San Miguel og Tribal FM San Miguel Surigao del Sur. Balik na punta sa agi kay wala na bypass.
1: Ayaw!
0: Papanahuman. Ngadto ta sa Heart Radio Madrid. Good morning, Karkan Madkarlan.
1: Good morning.
0: Mayong buntag ninyo diya nga nakamonitor diya sa Heart Radio Madrid, Barangay Linibunan. Good

0: Morning.
1: Good morning.
0: IFM kanini ang KFM Claver. Good morning, Claverian.
1: Good morning.
0: FM Siargao.
1: Good morning.
0: Ani FM Kabadbaran City.
1: Good morning.
0: Morning, Kabadbaranon. Og siyempre nakakonekta gyapon ang Lucky Radio Bayugan, Smile FM Bayugan, City FM Bayugan, Metro FM Bayugan City. Good morning.
1: Good morning.
0: Mat kayo ha, Bayuganon, sa atong mga suking tigpaminaw, suking gumagamit, mga nitong nisalig sa atong produkto. Dagan king salamat, dakbayan sa Bayugan, mga kasikbit nga dapit, barangay, sityo ug purok. Good morning.
1: Good morning.
0: Eh, hangak man. Wapatama human, Express Radio La Paz, mayong buntag lapasanon.
1: Good morning.
0: Happy Radio Talakugon.
1: Good morning.
0: Siyempre Metro FM Prosperidad Baba.
1: Good morning.
0: Wag Radio Pangantukan Bukidnon.
1: Good morning.
0: Gold FM Kalamba Misamis Occidental.
1: Good morning.
0: Gold FM Oroquita City. Good morning Misamis Non. Barangay Radio Dipolog.
1: Good morning.
0: Kanini ang Barangay Radio Gifo Sambuanga del Sur.
1: Good morning.
0: Mao na to mga palyugog sa matag adlaw, mga binating tigpaminaw. Good morning di Anuel Rabe. Ato ni panimbayao ni parang
1: good morning.
0: Naulat-ulat na pagitaw ni Saldi Milita. Good morning ni Ate Saldi. Shout out sa akong bana nga si Napoleon, nagaharog sa mga tanom nga batong. Mayong pagunit-gunit sa batong dia. Napoleon. Manimahaw po kang batong. Nina May Bogos Laskunia, may buntag ni mo dia. Gikan dia sa Bayugan City. Solid followers ni mo kuya Dons. Thank you kayo.
1: Thank you.
0: Nina May Bogos Laskunia dia sa Dakbayan sa Bayugan. Mayong buntag. Pariro del Tixon. Morning ni mo dia pre. Gikan dia sa Metro FM Prosperidad. Mayong buntag.
1: Good morning.
0: Pari kuya si Reggie Ramirez. Morning po. Tagiag tagdumala. Kang Rizel Jowas. Good morning. Need na ko ang Sleepwell Kuya Dudes, Vitaflex, Eye Solution, kay na sold out na Judre sa V&V Electronics og sa JIL. Kadali rabadyod taon mahurot oy sa imong products. Wag oraga ito nang umpras pare si Royal Castro. Wa ko masayop siguro last 2 weeks ago nga nanako in English no nga naka-absent. si Madam Isabel Damasco, sunod-sunod rato sila. Di magtagbuan dai no. Sige lang. Wala nay kanini ang Sleepwell daw, Vitaflex ug Eye Solution sa V&V og sa kuan. Outlet na to dia sa Mulabi Street, Dakbayan, Bayugan. Morning ninyo dia.
1: Good morning.
0: Lay dito kang kuan. Sulay na nay mga konsumo dia si kanini ang Brad Dudong Mundiar. Sinasa si Vitaflex dito, mahatag mo na. Mahatag mo na libre. Sulay lang dito. Ati Saldi, duol pabor mo ko na si Muha, di ba? Kinara mo kagkagbas. Kagbas mo na yung Muha. Kang Paribos, Jong Buston. Morning ni mo dia, Paribos.
1: Good morning.
0: Iyag tagduwala sa Sky Radio San Francisco. Good morning. Plus FM San Francisco, Sky Radio San Francisco, Oswag Radio. Kanini ang Kuyaw FM San Francisco. Morning. Metro FM San Francisco, radio natin San Francisco, may buntag.
1: Good morning.
0: Asa day kagikan Pribos? Nagrenew ko sa akong bot-bot. Lingalinga sa ni ato. Matagadlaw nga Lunes. Bugs Roderick Fontelio Orindo Ortiz. Namino ko karon sa Payasan, Lianga. Sa Abao Radio. Radyo Kamayo 94.1. Salamat Kuya Dudes. Good morning.
1: Good morning.
0: Nakang banban dia. Sige rag ka champion. Kang GR dia. Good morning.
1: Good morning.
0: Pamilyang Abaw. Kang Kagawad Noel Abaw dia. May buntag.
1: Good morning.
0: Nakakunikta o nakamonitor po karon si Roderick Pontelio Orendo Ortiz dia sa Radyo Kamayo 94.1. Salamat kayo. Good morning ninyo dia. Sige rag ka-champion si Banban. Di mangimbita. Sila-sila ra. Imbita hapon mga taga-Davao ban. Basi pa dayong kadaong mislyangga. Ita morning. Lizar nap rap. Rabi no? Nizar rap rap. Nap rap. Walay stock sa ay solusyon diris bayugan. Matay tinuod gide no? Dagar kurap ka pananaw ron. Wala gide ay tinuod gide yo. Kang ati salde milita sa mot. Kikraan kinato ning user o kanini ang follower and listener sa mga produ- kanini atong programa na user po sa taas kay nga panahon gisigundahan pag yung Lizar nap rap nga wala na kunoy ay solusyon sa kuan kanini ang bayugan. Wala mo tinagahan ni Stacks dire. Lahat lang ta sa order ni kuan para si Royal Castro diag madami sa Bill Damasco. Latulat lang ta. Kanini ang Rumarts, may buntag ni mo di Rumarts di San Frans. May buntag ninyo di naot ko nga namos mayong pagpaminaw. Direta sayo-sayo na to inyong pangutana kay para makabaus-baus ta. Una, good morning Kuya Dodge. So good na pud may ngisi dire. Among dagway kay balik naman imong programa. Taon-taon pud ka nawala bas kahanginan. Your avid listener gikan sa San Roque Panaon Misamis Occidental. Good morning ninyo dia.
1: Good morning.
0: Siya kayo kay naman tay mga importanteng katikaran ug mga pagpanikay-sikay pud nato gawas sa atong programa. Pero mintras nga wala tay lakaw makaprograma jud ta. Gikan dia sa San Roque Panaon Misamis Occidental. Good morning.
1: Good morning.
0: Ipay na sila kay makangisi na. Ato akur gyud gihulat no para makapahiyo mo sa buntag. Ini ako andam nga kanini ang muhupay, musapupo, musapnay, musungay, musabak sa inyong mga nagkulismaot nga galamhan sa matag adlaw. Nga makapahiyo man lang sa makadiyot. Pinagi din ining atong tulumanon. Sa usa ka taknang tulumanon. Paghuman sa akong programa, balik na sa din yung problema, huldi na. Pwede ba undangon Kuya Dodge kung magdialysis? Magdialysis na? Ruwa pa man ko'y nabantayan nga. Gidialysis nga na undang. Samot may noon. Kaduha niyang pangitan na, pwede ba, kuno, pwede ba undangon Kuya Dodge ang nagdialysis na? Okay, ito na iskutan gyapon ron. Paminaw mo diya. Daghan na ba kay kaso na gidkaroon? Kaya mag-scroll bito ka sa imo Facebook. O digid mawala ang kanini ang kwan. Daghan kayo mag-post. Daghan kayo dili na magkumpiyansa. Amping kanunay. Kay Nikuyanap ang CKD. Chronic kidney disease. Nikuyanap ang kaning pneumonia. Karun po. Kanini ang... ni dialysis lagi diha naman ta paingon. Good morning Kuya Dodge. Usay mayong tumaron katulman gud ang akong BTS ug tail jinjin ni sinatuan. Katul kuno iyahang BTS. Masig diabetes na jin. Karon ato gyapon na isgutan ha. Ini mga pangutana, wala pa makakuha sa akong cellphone number 0929 268 7453. Tambal pod sa Bukol didi sa didi mungulngol. Siya pagmahago labi na kung mag-alsa kog bugat. Minturok ni paghuman na kog luta sa akong anak. Mingkalit raman tao ni 33 anyos, taga-Urukita. Daghan naman ani atong mga sulbarunon. Mapli ha. Sa kunoy mayong tambal sa didi nga nagngulngol ni siya niya kung mahago. Labi na kung mag-arsa kog bugat. Miturok ni siya paghuman na kog luta sa akong anak. Mingkalit lang. 33 anyos, taga-Urukita. Morning ninyo dia.
1: Good morning.
0: Direta atong kwan Rowena Francisco Muli. Gikan sa Metro FM Prosperidad. Morning ninyo dia.
1: Good morning.
0: Labi na sa mga pamilyang Mutya dias Prosperidad. Good morning. Kang Tatay Ali Mutya. Nagkita ming Madam Odette. Mutya tay atong isang adlaw. Pero murag ni nagsunod naman may larga. Basig nakabisita to dia sa inyo. Cellphone number ni Kuya Dodge alang sa inyong dugang pangutana. Pwede kang mo-text ako cellphone number 0929 268 7453. Muna, 0929-268-7453. Oh, ang muna ito ang cellphone number. Alang sa inyong dugang pangutana nga ipaabot din hi kanato. Una to sa tanguna natong nakuanan, pwede ba daw kuno undangon? Aminaw mo diya. Nagdialysis na siya niya iyang undangon. No, pwede ba daw kuno na siya mahitabo? Pero sa akong kabahin, sa taas-taas natong panahon nga eksperyensya mga pagtuon, wa pamangko kitag basin pa og naa kamayo man unta. Pero po kitag tao nga nagdialysis nga naundang, mo naging ako samot noon. Kaya usahay, kaysa sa isa kasimana, maabot gid sa panahon nga kaduwa sa isa kasimana. Hangtod nga usahay, katulo sa kasimana yun. Ngunana ana na siya. Muna'y giingon ako nga, mas mayo nga dilita mo sangko diya. Sa tanan nga mga naminaw karon, gikan sa batanon hangtod sa hamtong. Kaysa akong nabantayan, nagkaanam og kabata. Nagkaanam og kabata ba? Nagkabata og nagkabata ang tao nga na-dialysis. Sabi no, muna sa pinakalisod, pinakahasol kung musangko ta diha. Labi na kung nanakay high blood, nanakay diabetes. Unya, sig wala ka ana. Wala kay high, muna'y kasagaran, ini mabantayan. High blood siya, diabetic siya, na-dialysis. Nagka-problema iyang kidney. Pero daghan kayog na dialysis nga dili high blood, di pod sila diabetes. Bantayan ninyo na. Daghan na dialysis nga dili sila high blood, dili sila diabetes. Na dialysis sila tungod sa mga pagkaon o giinom. Ha? Tungod sa mga pagkaon o giinom. Mga imnonon nga pwedeng makadaot, makaguba direktamente sa atong kidney organ. Soft drinks, iced tea, milk tea, energy drinks, number one. Mga pagkaon nga mahilig sa mga karne, mahilig sa mga parat. Unya, mga gipanginom nga mahilig og mga pain reliever or mga antibiotics. Mahilig sa mga ibuprofen, naproxen sodium, paracetamol, mepinamic, silicosib, o diclofenac. Pero wala sila eh. Problema sa kasing-kasing, o dili sila high blood, di bod sila diabetes, pero na dialysis. Kitungod, ana. Yung pangutana ni mo, pwede bang undangon? Murag apikig yun. Pag musugod na nagkaguba, trouble na itong kidney organ, tuloy-tuloy na. Unsay problema, unsay risgo. Pag musangko, tadiya. Ang risgo, ana, apektado ang imuhang oras o panahon. Pwede kang di na ka makatrabaho. Di na pong ka makalaag-laag, makalakaw-lakaw. Labi na kung ang imuhang schedule sa dialysis, kadua sa isa kasimana or katulo. Unsa pa maitrabaho ni mong ilakaw, di na po ka pwede ka bakasyon. Kaya kung schedule gani, schedule dyan, na munang giingon ako sa una pa, ang tao nga ma-dialysis or sa mga naminaw karon nag-dialysis, pangutan na sila or imong pamilya, imong silingan, higala nga nailhan ni mo nga nag-dialysis na, pangutan na sila kung sa kapait, kung sa kalisod ang kahimtang labing tinuod, nailhan ninyo kikalain sa mga nag-dialysis. Labing klaro dyan na siya. Ang imong nahulog na ni mo ang dialysis center, mauna na ang imuhang kusina. Mauna na imong kusina. Siya rin masabtan gyapon. Gibinisaya na dyan nato ni Ugmay. Mauna na imong kusina. Nga naman, schedule ni mo, adto ka dito, makarelax lang ka, makapahulay ka, ugma na po, schedule na po ni mo. Nga naman, mag twice a week naman ka or thrice a week. Di ba? Mauna na imong kusina. Naay mga lakaw, naay mga schedules, happenings, and gatherings sa mga pamilya, di ka pwede basta-basta makauban. Nga naman, di man pwede ni mo pasaan-pasaano ng dialyzer machine. Di man na ni mo pwede isulod sa bag. Kaya wala may portable nga dialysis o dialyzer machine. Wala'y portable. Imadto dyan ka dito. Usikan dyan na ni mo tulong nga to sa 4 ka oras kang maghigda or maglingko diha. ingana kataas ang panahon oras nga naa ka, nya balik na pug ka. Sunod-sunod sa 24 oras o 36 oras pagkahuman ana. Mahugaw na sag balik imong dugo. Di na pwede nimo nga ipagpaliban nimo kung naka-schedule na imo ang dialysis. Di pwede nimo na ipagpaliban kay kung mo sipyat ka na isa or duha ka dialysis, impas yung talisay, pilde jud na siya sa buyog ug hapon na. Mo na inyong timan-an. Unas naminaw karon. Labi na inyong mga anak or kamo. Matag karon na kada lihok. Kada lihok instant noodles, kada lihok ablig dilata, kada atog eskwelahan pulos mga canned goods, kada lihok soft drinks, kada lihok energy drinks, kada lihok iced tea or milk tea, oh, kada lihok junk foods or snack foods. Unya halos isa ka buo kada buwan pod atakihon og UTI. Ah, oh. Bantayan jud na kusog kay mukha og karne. Oh. Unya, dili hinginom og tubig. Paimnon og tubig isa ka baso, dili kahurot. Paimnon og soft drinks og iced tea, milk tea, iced tea dia. Tulo ka baso. Og dili makapanugab upaton pa. Oh. Mao na pinakapait, balikon nako. Tusok-tusokon pa jud na imo ang gikan sa liog. Oh, niya dagko og kigdagom. Niya unsa na lang og taslakan kay kagdagom. Nga kanang dagom gagagmay kanang pambakuna, taslakan kay ka unsa na lang ika nagmadialysis ka nga ang dagom ana murag tukog sa silhig, murag ulo bas tukog sa silhig kadagko. Dili na papangadlok. Ha? Sabta jud na ninyo, klaro, tataw, hanay, haom, Binisaya nga pagpasabot ni Kuya doon, sipyat man, lugas lanot, ragid ni. Ngunay klaro niya. Munang kanunay ang ginatangan, kanunay ang ginabantayan ng atong tulumanon kay... Munang... Why? Klasi grado dyan eh! Agi raman nato ni pagkatawag pa siya pero hinuktuki ninyo yung mayo, isilsil og ipatik yung mayo sa alimpatakan o gunsa kapait pag musangko tadiya. 15 anyos, wapay 20, nagkalupos na, nagkasiki din na, nagka-kidney failure na. Correct, correct kayo biyang oy. Na ako'y customer diri, sige inom og pang high blood, nga tambal, tas gisabayan niya og hypertension, aw, nang hupong. Ako giingnan nga imo na gidungan-dungan nga same ra man na sila pang high blood. Babae iyang babae. Abyae na imuhang maintenance so gusto pa ka mabuhi. Lain po ni si Ibiang kay mga sabang customer. Ayaw isabay. Kay pareho ra man na sila. Ang kuya doon sa hypertension herbs o ang imuhang pang high blood, pwede ni mo na siya i-kuan. Ha, pwede ni mo na sa bailo-bailo, alternate ball. Inom ka ana Lunes. O ayaw sa kay katuna pong lusartan. Ana na siya. Imo na siyang dunganon. Parehas la og trabaho. O, ang nakanindot lang sa kuya doon sa hypertension herbs. Walay hapdo sa tiyan. Walay hilab sa kutukuto. Dili ka maglipong. Dili pong ka murag maglutaw sa hangin. Normal ra imo ang bation. Murag komportable or tawhay ka ba? Kikasagaran mong gudbyang sa kaning namadyog ko yung mga parinti gihapon, mga kaila, unsa na lang gigha niya akong customer. Sobra na ta 20 katuig ani nga mga eksperyensya ha. Ang ilahang reklamo mong gud, labi nag-inom pa sila glosartan, napa sila metformin. O, napa sila so, aspirin o nag-amlodipin pa, wapay labot ng mga astorbastatin, pang kolesterol, pang uric acid, naana. O, inom. Taas ray unom kabulan oy. Magsugod na dayog hapdo silab kutukuto. Naana day ng kabuhi. Tungod na sa epekto sa mga susama niya. Opay labot sa diabetes mo na metformin. Oh, magsugod na sila ana. Magdi na sila kasabot, magdagook ang tiyan, grabe na ka-acidic. Drugs eh, synthetic, di ba? Sumunay lang reklamo. Muto nga mas na-recommenda ang kuya doon sa hypertension herb sa high blood. Ha? Labi na kung naakaana ang mga maintenance, mas nindot ang kutob sa nakainumana, ang na-experience nila, wala hapdo sa tiyan, wala hilap sa kuto-kuto, dilipod sila maglipong-lipong. Mura na sa'yo naka-advantage, pero pariho ra na sila. O epekto, pariho ra na sila trabaho. Ang pagpaluag, ang pagpanindot sa daloy, sa dugo, naa si mong hugat, nga dili kusog siya mo sa ritmo, bitaw siya gitawag nga hypertension. Oh. Nakay hypertension dia, but pasabot ang kus ang kanini ang gikuhaan og base ana ang kusog nga pressure. Mo bitaw high blood pressure, ang kusog nga sirit or daloy sa dugo sa imong ugat. Gumikan kay nikuyos, napunog tambok, napunog sibo. Oh. Muna nga ang tao ana labi na og high blood naay kusog kay blood pressure, taas pa kay cholesterol, ang tao ana maghangos. Maglisod og ginawa, ngano man. Muhuot man iyang kasing-kasing, maglisod og trabaho, dili makapitik og tarong. Muna nga magsigi og hapyod sa dughan. Oh. Muna bantayan na sa taas kay cholesterol. Diya na magsugod. Diya na din siya magsugod biyang high blood ka, taas kag cholesterol. Diya na magsugod ngang imuhang kidney organ madaot tungod sa high blood o taas nga cholesterol, diya siya siya magsugod. Kay nga naman, tungod sa pressure, kay moment ang ato mang kidney organ, moment ay mulimpis dugo. O niya, tungod sa kakusog sa sirit, dili na niya mabalansi tanan. Kumbaga, usaon niya pagsala, nga kusog man kayong pressure, kumbaga, imong isipon ba, ang imong kidney organ, salaan. O, kanang magkagod kaglubi, imong salaon, nga gibunta ni Randy Lacuser. Bisang pagkapila ni muna sa laon, nagin ay mulusot gihapon nga kaning sapal. So amoy nga na may tabo, tungod sa kakusog sa sirit, dili kaya mapugnan sa kidney. O, dugo pa lang na, o pailabot si imong gikaon, imong mga gipanginom, hangtod siyang madaot. O, di asugo dialysis, muna nakitaan niya. Taas pagigkag blood sugar, diabetes pa jugka, laot kaya imong dugo, samot. Ah, so wala, bisag wala tadiha. Nakusog kay kami ng mga soft drinks, energy drinks. Bisag asa karon naglipana. Wala pa ilabot ang mga junk foods, snack foods, mga instant noodles ug dilata. Kusog kay kamo kaog karne, kusog kay kamo kaog pares-pares, kusog kay kamo suyop ug mga humba bulalo. Mga halang-halang. Igahay biya kay nagkarne. Di labi nagdi main kalata, to ka giusap ninyo nagtarong, wala oy. Wala na mausap. Bot-bot. Ma-pressure siya mayo. Muna, una dyan siya madaot. Pagkasugod og daot, ana, adya na, ang laay. Oh, dito na dayon. Wala pa dayon mo, wala rabay, mga inyo madunggan nga, naay, kumpanya nga sikat kayo, mga giant pharmaceutical company, or mga eksperto, scientist, usapan ang naadya, nga, naghimo sila og produktong kapsula, nga kung naguba na na imong kidney, nalata na na, adya, inuma na, kay mubalik na sa normal, wala eh. Solusyon. Dialysis. Solusyon. Transplant. Oh. Morgi na. Kay kung naa pa, nga nung naa may dialysis center. Kung naa pa'y kapsula nga mainom. Oh. Layo pa, proteksyon eh na. Ayaw hulata nga, maguba. Yan nga nakapait ang tao nga magdialysis. Tugtuhugon ka. Liog. Pag human liog, ibalhin na po. Tiil, bukton. Natanawa na ilang bukton. Mga tao nag-dialysis. Tungkol sa kadagkos dagom, sige balik-balik dia. Tuslok-tuslok. Namurot, uy. Nga naman, masama ba na? Magpali-pali na, magugat-ugat. Tanawa na burot-burot. Pindaghana, dagan kay ang mga bukton o gang tiil. Tanawa na mga tao nga nag-dialysis. Ang mga bukton na na. Di ba kay murag chocolate hills? So sa mga naminaw, karon nga wapang usangko dia. Ayaw, yun. Nga naman, pildi imong panahon o oras. Para lang ka nga mabuhi. Boring mang gihapon. Ngano man ang imong kinabuhi, balay og dialysis center. Dialysis center balay dialysis center, di nakakalag, di nakakasuroy, kay dili na sa pwede nimo paltahan, dili na sa pwede nimo nga absinan. Oh, amang laag mi magtumig siargaw. Tolo mi kadlaw dito. Aya na ko magpa-dialysis inigbalik. Adi di pa kakauli. Di nakakabalik na kutob ra kag dapa. Oh, unya. O wala po kay budget, wala po kay kwarta. Muandar din ang dialysis center. Oh. Ay, kabir sa PhilHealth. Sebenarnya apa masih uri? Gagasto gapon kai. Ani mo plate gasolina oras ug panahon. Wala. Sunod. Limitahan, limitado. Kaniya, dili ni pagpangadlok pero para makabantay mo. Oh, para makabantay jud mo. Tanan naminaw karon ay mo pag sige pitok-pitok na inyong mata diya basta kay mo ni tinuod. Limitado ang pagkaon. Dili na ka pwede patakag kaon. Bisag mga prutas kay gusto ka nga mukaon, bisag mga gulay dili pwede. Ultimo tubig. Ultimo tubig bantayanan. Lami ka inom tubig kay giuhaw ka pero dili ka pwede mo inom og daghan kayong tubig. Nga gikinahanglan, nga gikinahanglan ta mo makahurot tag 2 ka litro or 3 ka litro sa matag adlaw within 24 hours gikan pag mata nimo hangtod pagkatulog. Dili, limitado na. Pinakataas na ng 1 ka litro mo na nga bisag uhaw kay ka lami kay iinom. Muna uban mo sablay. Kaya nga naman, di magid kagwanta. Kaya pati tubig na anak, nga gikinanglan sa atong adlaw. Imbis nga, wala pa ka ma-dialysis. Kamu nga naminaw karon, mabataw sa amtong, inom dyan mo dagan tubig. Kung wala lang mo renal failure. Nga naman, important mo nang yung ako, importante kayong tubig sa atong lawas. Inom og dagan tubig, nga gikinanglan, aron dili mabugatan atong kini. Nga naman, pag ma-dialysis na ka, di nakabasta-basta kainom og tubig nga mo na importante sa atong lawas. O, oh, pangutan-a na sila. Oh, correct me if I'm wrong. Pati tubig, pati pagkaon, limitado. Pati nga lami nga pagkaon, magpitok-pitok na lang na imong mata. Lami ka ikaon, pero dili, pwede. Nga naman, pati timbang ni mo, ginabantaya na. Di ka pwede mo lagpas, di pa ka pwede mo ubos. Ingon ana ng ga-dialysis. Ingon ana ng na-diabetes. Ingana siya kapait. Pati pagkaon, limitado. Lami kay kaon. Pati tubig. Nga panahon nga, nakahigayon unta. Kamu nga nakahigayon nga mo inom mo tubig. Inom jud mo. Kay simbako mo abot sa punto nga ma-dialysis mo. Pati tubig, hidlaon mo. Ang tubig bitaw nga, makakita mo tubig. Mura na dyan na siya glitson, lami kayong kaunon, pero dili, pwede ka, pwede nga pataka o inom o tubig kung nag-dialysis ka. Bawal. Tanan, bawal. Pati pagkatulog, di na ka pwede magbilar-bilar, kay bawal. Pati pagkaon, pati paglakaw, di ka pwede makalaag-laag na, kay nagnaan kay schedule sa dialysis, di na ka pwede kalaag, di na ka pwede kalakaw, kay dili pwede mapaltahan. Pati ang pakigbugno, di kurukong ho, limitado na. Hindi naman mo gahi imong pungango. Ngayon bis, bahala na ng tanan lami nga gusto ho na to. Oh. Nga limitado. Ang pinakalami ay langgid wala ako ya doon sa pakigbugno di krukong ho. Mas labawang limitado. Kay grabe na kadelikado. So, wala na ipulos imong pungango. Mukitay ra na gamay, pagkitay o na gamay, wara po dayo. ang dialysis center diri kay silingan ra namo. Ay mo, correct, 3 glasses adira. Kay mo sobra hupong. Mao gani no. Mo daw ang giingon bitaw biang. Mo na sa wala masayod, pinagi din ini nga tong tuloman, baliko na ko klaro, tatawhan ay haom binisaya nga pagpasabot, sipyat ni Lugas Lanot ra. Kato akong giluwatan sa unahan, ay ni sipyat ato gamay ra yun. Muna ilabing tinood. Karon, imbis nga naapa mo'y tsansa, naapa'y panahon nga makainom og tubig, nga mongin unta na sa'y pinaka gamit, importante sa atong lawas, dili mo manginom. Kung soft drink sinoon, dili, tulo ka baso kuwang pa. Mudugang pag ikaupat, og dili makapanugab. Sa naapay higayon nga makainom og tubig, dili manginom. Timan eh, pag madialysis ang usa ka tawo. Kanang tubig, simple nga tubig nga way lami, kaniadto. Pag madialysis, bitaw ka, muna na sa'y pinakalami nga klase sa matang sa imnonon nga imong gustuhon, pero dili na pwede na mahitabo sa imong kaugalingon, kaya di ka pwede magpataka or mubuylo inom og tubig. Ang imong kauhaw, imo na lang ginang antuson. Kay kung manubra pong tubig si muhang lawas, mamurot man ka, manghupong man ka, guba na sad ang baga nimo. Nga naman, mupaingon na sa baga ang sobra nga tubig si muhang lawas. unsa po'y mahitabo buhaton sa baga. Wala gyapoy tambal nga kanang mainom kag kapsula nga mawala ang tubig sa baga, wala. Unsay solusyon? Suyupon ang tubig sa baga, butangan nagtubo. PBC. Butangan nag PBC. Oh, di ra ba dyan na maayo? Ganito, sa sunod suyop, dito na po na, itusnok na po na, bangag-bangagan na imong, tusnok-tusnok ko na imong kilid. Oh, ato na yung pangadloko na to ni sila, para nga, magmatngon yun. Nga kung manghupong na, mabot na sa naong, nalingin ang naong, ningong nagbula, puno, nagtubig ang baga, tibok lawas. Atos lukon, bangagan na imong kilid, butangan nag PBC, numero 2. Ito to ay butang para nga mawala ang tubig. O niya, tambal din na. Dili na tambal. Temporaryo lang na para nga mawala ang tubig sa mabaga. Pila kadlaw mo, balik na po na. Nga naman, puno na magtubig yung mulawas. Di na magkakaihi. Ah, siyaro di mo mahadlo ka na. Soft drinks pa. Energy drinks pa, nidagan. Pili lang. Yellow, pink, nandi, orange, pula. Kilamik kayong paminaw. O ka na. Yeah. Wapay labot sa mga gipanginom. Impas lagi. Muna bantayan na. Balikon ako sa imong pangutana. Pwede ba daw kuno undangon? Mag-dialysis na. Wala ay. Wapag ko kitagtawag i-dialysis. Kung naaman, okay, mas mayo, survivor. Believe ko, okay na. Pero sukad-sukad, sa kadugay nga panahon, siguro sa isa kagatos na ah. Pero kung inyo nabantayan kutob sa tao nga nag-dialysis, unay labin tinood, ni samo tinoon. Ni samo, isamo tiyay. Unay labin tinood. So, ayaw kumpiyansa. Muna inyo ang pinakakuan niya. Parang mas makuan ba? Natibidad Barrios. Mayong buntag ni mo diya, natibidad. Naot ko nga namos mayong pagpamina. Morning ni mo diya.
1: Good morning!
0: Direta, karon pa, ayaw hulatan ninyo, balikon ko na may problema. Kaproblema man tawag dako, may kabahay niya na. Labi na kung sige na kaog, kanini ang atakihon ng UTI, binhod na imong batang, sakit na ipangihi, mubula-bula na imong ihi, di pagikahinginom og tubig. Ayaw hulata nga moabot ta diya. Kung inyo tong sumpay-sumpayon akong istorya, mojo to inyong dangatan, mutuumog sa dili. Tanan, bawal, tanan, apiki, tanan, problema. Di nakapwede sa sanan nga mga gimbuhaton pag na-dialysis na kasugod. Okay lang, makalakaw-lakaw ka. Dabi karon naglubog na kasbanig. Gidalisis na, lubog pasbanig, ikatitir pa jod. Muna'y pinakapait. Muna'y pinakapait diya. Di ba? So karon may tabo. Dahil hindi ako kayong tabang. Duhara na sila na mayagpag karon. O niya, daga na po ang natabangan. Mahinlo, malimpyo. Ang imuang kidney organ. O niya, mayo imong paghihi. Nga nung mahupong ang tao, pag naanana sa kita, kay magka-renal failure. But pasabot, hindi na kayo sila kaihi. Ginagmay ng ihi mo na ikatiter, kay nanghupong naman. Niya, kuhag tubig ang baga. Ang solusyon na na, kay magsigir ka kuhag tubig sa baga, tusok-tusok ko na yung mukilid, o dagom, o kanini ang kuhan. Solusyon na lang, paihia o tarong ang tao. Kay wa may lain agasanan, awasanan sa atong ihi. Wala lain awasanan sa itong ihi. Lain sa kayog ato na isikma. Ihi dyan na siya. Di rin na mubida. Ang Kuya Dudes Kidney Repair. O Kuya Dudes Frosty Tab. Pero kamuna yung magtimbang-timbang. Basta para sa ako, nindot na siya nga linyada ba? Gikan sa imong kidney organ, padulong sa imong prostate, ngadto na sa imong pantog. Kay balikon ko, pag muhupong ka, di nakakaihi, magdialysis, ginagmay imong ihi, bula-bula imong ihi, sakit ipangahi, gatulo-tulo na lang na imong ihi. Wa man ko kitag tao nga nangihi nga ni sikma. Iihi dyan na siya. So kana siya nga linyada, para sa ako, pagkanindot na siya, nga pamaagi. Limpyo, hinlo, makatrabaho og tarong, makafunction og tarong. Kay nag-malfunction lang na siya. Hello, eh, limpihay mo ang kidney organ, mga baradya, lamog-lamog, barabaradya, mga balas-balas bato, mahimong bato. Ngadto na padulong sa imong prostate, ngadto na padulong sa imong pantog, nga dili siya mahimong barado. Kana mo inuma. Duha ka kuya dudes kidney refer o kanini ang isa ka prostate tab. Kung lalaki pero ang babae mo inum ana. Kay ang prostate tab man gud, ingan lang na siya panlalaki man gid ka, may prostate ang babae. Pero ang iya na, limpyo, tighinlo na sa spantog. Tighinlo, tiglimpyo na sa spantog. Labi na hilig kay mo pugong o gihi. Isa po na, sige mo pugong ihi. Wala mo'y diabetes. Wala mo'y usay mga gimbuhaton niya. Madialysis ka, kay sige ka pugong ihi. Bisag kaiho na kayo, ang atong lawas murag, manggimok na atong lawas. Gilok na kaya atong lawas, nga gilok na sakit. Kay kaihon, pero inyong gipugnan. Sigurado. Dialysis gapon ta paingon ana. Sumo na ha. Timan ina siya. Ayaw hulata nga moabot ta sa punto nga madialysis. Karon pa lang daan. May problema man or la imagina kung pila nang kakatuig diri sa kalibutan na ni Muyo, imong pagkaon, imong ginom, giunsa ni mo pagabuso, imong kaugalingon. Limpyo hi gani ina. Inom og kuya dudes kidney refer. Alingatong nagbanaba og kanini ang kuya dudes prostitab. Magkuyog na siya. Duha ka kuya dudes kidney refer og prostitab imna. Diba kay limpyo hinlo imong ihi. Lahi ang normal nimo nga ihi imong mabantayan sulod sa tulok adlaw nimo nga pag-inom ini pangihi nimo ni kabuntag aslom langog panos nail mga lamog-lamog madala resulta na or indikasyon na siya nga gisugdan og limpyo og hinlo imong ang kidney organ padulong sa imong pantog basta mabuhat lang ninyo na. Muna siya. Duha ka kuya dudes kidney refer og isa ka kuya dudes prostitab. Pwede babae. Kaya nga ba, babae may ikuan na nila. May naman mga babae, gyapon na na. Mayo ba na mag-inom tubig ininit? Butangan o gasukar kay mauna ang ginabuhat sa ako ang lulo na si Oliva. Palihog ko tubag, Kuya Dodge. Salamat. Morning ni Mudarande. Okay rin gyapon na siya ran. Wala may problema. Ininit tubig. May ganina. Kaya ini tubig ra. Way kape. Ayan! Ang na ininit tubig. Sukal gamay dayon kape nga sinangag nga bugas maistik-tik butangan og luya og kaning butangan og lambungay kanang bungot-bungot ba sa mais kana gwapo na siya dagan man kag lubi dia kanang tulo kagamot sa lubi no nimo di arandi tulo kagamot kanang ayon nandito sa yuta na may gamot sa lubi nga mubitay lang murag tudlo kadag ko murag kumingking kana wala mo dapat sa lubi wala mo dapat sa yuta nana kana may kuha tulo limpyo hi ugasi dukduka mo isagol di ba pero kung nabatasan na si mo ang lolo nanad siya dia okay na samot naglubis butong lubis butong tubig sa lubi nga limbahon. Katong naana sa mga 30 ngadto 40. 40 feet katiil kana mga karaan ba. Pero katong limbahon, pangutan-an ay mong lolo. Kay basig maguwang ra na nakog tulo ka tuig. Kabalo jud na ang mga tiguang sama na kong tiguang. Kung unsa kalami, unsa kanindot, unsa ka power pole ang tubig sa lubi. Nga limbahon. Na may limbahon nga katong mugbo nga mga bago karon katong karaan. Na gwapo na siya. Munay buhat ta. Katabang ginagdako na. Anong di walay pangutana di nako tubago ni badya. Utawa mo na siya ang pinakatino. Balikon nako Kuya Dodge kidney refer. Oga Kuya Dodge frosty tab. Buntag ug hapon lang pwede na para di kay madak-an og gasto pero mas barato na ay kaysa magdialysis. mapalit na kung asa mo nga registration na ka monitor karon pinakaduol nga butika diha sinong lugar dito pangutanag naabay Kuya Dudes kidney refer og Kuya Dudes frosty tab kung imo na sang sumahon gikan sa imong kidney organ padulong sa imong pantog muna iyang trabaho muna nga ayaw patak kaginom. Ayaw patak kaginom. Unsa may inyong nadungog produkto nga naa sa tama o insakto nga mga pamaagi para sa hingpit nimo nga kaayuhan nga gihambin tindugayan na nimo naganto sana.
2: Ah.
0: Kuya Dodge Kidney Repair. Kana ha, Kuya Dodge ha, naay pangalan. Kuya Dodge Kidney Repair o Kuya Dodge Frosty Tab. Nindot siya nga kombinasyon. Ano tayo kong oras alang sa pagpadayon sa unahan. Gustohon ko man na panagdumili ng kining tanan. Daghang salamat sa inyong papaminaw. Ang tudog mapon sa susamang oras o susamang istasyon.
3: Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubong na panahon sa pag-ere sa FM Radio Among Nabati, ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami, kinasing-kasing, nga nagkapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio 3.

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: One station, all the hits. FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
2: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
3: Back-to-back partners sa kayuhan.
4: Kung nag-atiman ka sa imong kahimsog, himuag partner ang Pito-Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule. Adunay natural nga herbal support para sa mga nagbantay sa alta presyon o blood sugar. O para sa adlaw nga puno sa kusog, himuang paborito ang Pito-Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Herbal, organic, lami o masustansya. Para sa mas ligon nga panglawas, Pito-Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule o Pito-Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Mapalit sa mga butika o drugstore sa inyong lugar. Doon na kay testimonya o pangutana, 0985-295-5863. Melvent, Food Supplements Distributor Hotline. Dugang kaalam, alang nimo nga ang panyawan daghang benepisyo. Iladusab sa tawag nga makabuhay, ang ugat, stems o dahon niana ginagamit nga herbal treatment sa dugay ng panahon. Ania ang pipila sa mga balatian nga maalibyuhan sa makabuhay. Anti-malaria, anti-cancer, panambal sa mga kasamaran, kagid, gout, arthritis, malaria, hepatitis, anemia, constipation, hyperacidity, abdominal pains o impotence. Mapalit sa mga butikag drugstore duol sa inyong lugar. Doon na kay testimonya o pangutana, 0985-295-5863. Melvent, Food Supplements Distributor Hotline.
5: Maadsong buntag.
6: Ayong buntag, DJ.
5: Sige, taga-asa gani ka, ma'am?
6: Taga, Baclayon, sir.
5: Asa sakop ng Baclayon?
6: Kurok do, San Roque, Baclayon. O, sakop sa Buhol, sir.
5: Ah, okay, sa Buhol. Kumusta man itong programa diha sa Buhol?
6: Ah, okay, sir. Kada ko, adlaw, mag-ingin sa inyong programa.
5: Pangalan gani ni mo, ma'am?
6: Israelita, Rasu, sir.
5: Ah, okay, sige. Ma'am, unsa man nga produkto imong ginainom?
6: Pito-pito capsule, sir.
5: Ganun ni try magkag-pito-pito herbal capsule? Unsa man digibati ni mo?
6: Sir, sir, kaya mo ubo, sir. Dugan na kayo mo. Dugan na kapuig, sir.
5: Uy.
6: Pagka na mo, hindi mong tambal. Kamu kumuloy eh.
5: Kung
6: try ko mo nga, di mo buka. Dainti ka bok mo nga inom. Nga, lalian mo, sir.
5: Ubo ni mo, dua katuig imong ubo?
6: Oo, dua na katuig. Kaya mo na, panunap dito. Kawa kong klima ba niya mo kung try ko ang product. Mo kung naulian ko sa ang ubo, di na po kayo din tayo.
5: Bana-bana ni mo, pila ka kapsula mong nainom?
6: Kawa nakabuok, sir. 30 nakabuok.
5: Uy, 30 kabuok. Sa 2 years di mo pag-antos, 30 ka kapsula sa pito-pito. Naulian ka?
6: Oh, yes, sir.
5: Salamat, sige na.
6: Wala yan ang napasalamat sa ko sa inyong product ba? Naulian ko.
5: Salamat, praise the Lord. Ma'am, unsa may imo ikasulti sa mga taga-Buhol nga wa pa ginaulian silang gibatis kalawasan, ma'am?
6: Ang ikasulti sa taga-Buhol, kailangan mo try silang
5: ilong sa
6: pito-pito capsule
5: na maulian
6: sila.
5: Okay, sige, ma'am. Salamat kayo, ma'am.
6: Thank you, sir.
5: God bless. Salamat, hello, sir. Good morning.
7: Hey, good morning, sir.
5: Pangalan ganin mo?
7: Jefferson Tagaro, sir.
5: Okay, taga-asa, sir.
7: Balinsa, sir. Balinsa, Buhol.
5: Unsa man nga produkto imuhang nainom, sir?
7: Kanang, kwa, sir. Kanang pito-pito plus. Kanang kapsul, pito, sir. Sa una, itong wapak ko gagamit. Halos kada siwana ako magpahilog. Sakit, ang kalawasan lagi. Pumao.
5: Pila naman din nakatuig mo na pag-antos mo na nang sigig sakit ng likod?
7: Sa una, katong wapak ko ga-drive po. Sa mekaniko. Mekaniko mo ko sa una po. Doon 2A na.
5: Ah, doon 2A?
7: Balik ang pahilot. Ang isuwayan. Tapos na ako imuhang kan. Okay mo po. Okay kayo.
5: Driver ka, sir, lo? Driver?
7: Oh, driver ko sa GNT, sir, lo, driver sa GNT, dire sa Buhol. Pagtumar ka mo, pito-pito plus 8-in-1 capsule. Efektibo kayo kaayo.
5: Salamat kayo, sir, ha? God bless.
7: Okay. Bye.

0: pa.
1: Gigama sa Milven Food Supplement Distributor. Healthy outside starts from the inside.
2: Ania na ang inyong DJ Onyok ng Bayan. Muhatag ug ligaw, mupakatawa, mutambag, mupahilak ni ining maong tulumano. Gulong ng Balad. Ang programang muhatag ug pagtagad yan ang inyong mga gulong ng balad sa kinabuhi. Paminawa ang programang Gulong ng Balad. Kauban ang inyong DJ Onyok ng Bayan.
3: Basta si DJ Onyok, okay kaayo.
4: Yeah!

0: maadyong pagpamino! Maayong adlaw sa tanan o maadyong adlaw sa atong mga sugin tigpaminaw. Kadaminaw nining atong tulumanon. Ang tulumanon matag Lunes, hantod Sabado. Ang tulumanon nga muhatag og ligaw, mupakatawa, mupa-smile. Ang tulumanon gulong ng balat. Kauban si DJ Onio ng Bayan. Ala, kumusta mga nanay, kumusta mga tatay, lulo, lula, mama ug papa, tiya, tiyo, dudong ug inday. Kumusta kapuntaran mga egzoon, bisan mga higala, alimuot ang panahon, matugnaw ang panahon, maigang ba ang panahon, mauwan ba ang panahon, o mainit ba ang panahon, o niining kagabion. Kamo gihapon naminaw nining atong programang Gulong ng Balat. Kasama nyo ang nag-iisang dramaturgo sa inyong mga radio, nining mga takna o mga orasa, ang nag-iisang DJ ng bayan. Ang tiguang ug tingog sa radio, pero sa personal, batan-on pagbarog, dili guwapo, dili tisoy, pero makabutoy. Maayong pagpaminaw sa mga taga-probinsas Bohol, ato mga lodi, ato mga sana o sanodi, ang mga buutan, mga guwapo o guwapa, maayong pagpaminaw sa mga taga-probinsas Bohol. Labi na po sa mga taga-Cebu City, mga taga-Camiguin Island, hello! Mga taga Zamboanga del Sur, hello! Hello po sa mga taga Misur o sa mga taga Provinsas Bukidnon. Labi na po sa mga taga Dalawigan, Cotabato, Davao Region, Agusan del Sur o sa Surigao del Sur. Asa mamukaroon nga probinsya? Teresa Mindanao. Maayong pagpaminaw, apil usab ang Visayas. Maayong pagpaminaw sa inyong tanan. Unsa man ang imong mga kaagis kinabuhi, masulubon ka ba? Duna ka ba'y mga pait nga mga kagahapon? Isuwat ka na o ipadala dire sa tuwang tilumanon kay ato ng tagaan o drama portion. Tinaot ko sa atong mga higala, kaya nakasunin karon gipang volume na ang mga volume sa inyong mga radio. Laras lampur na sa inyo, mga Marites mans katalingban, Ilumon mans katalingban. Basta kamuntanan, welcome kamo ni ining atong panag-uban. Pakisar gugunin nyo be. Ani iko god. Ala sige. Unya ka Lunes man karon ang atong tigmo ni tubo na pug kinintos. Pila na? 2,500 na ang premyo sa atong tigmo. Jara. Tagui o hipusa, aron dili mahibal-an sa uban. Tagui o hipusa, aron dili mahibal-an sa uban. Unsa man. Tubagan na ninyo, agpas mo, paunhanay lang gid ni ha? Paunhanay. Aga. Okay. O ato aga. Hotline mga egzoon sa gusto mo tumag 0955-937-8054. Again 0955-937-8054. Okay, na ating bisita mga gala. Nasi Inday, oh, Nasi Inday, Alik Day, Sulod Day. Ah, atong timbaya o ni si Inday, mga palangga, o kini ang happy birthday kay birthday do niya Ron. Ay. Ah, birthday mo, Day? Ay, abin ako birthday ni mo. O, natin bisita, diri may gala. Alik, diri, sulod, sulod. O, lingkod niya, Day. Hello, Day. Maayong buntag, Day. Maayong udto. Sa mga rasa Ron.
1: Kaya kaya mayong adlan ni mo kaya.
2: Ay.
0: Kumusta man si Inday?
1: Akara kaya, ikaw kaya kamusta man ka?
0: Ah, okay ra pod. Kaysa may amahan ni mo day.
1: Ah, si Dizzy Gino.
0: Si Gino. Ah, sige, sabi ato aron day.
1: Git lang ka sa akong papa, si Papa Gino. Og sa akong tito Kyle, og sa akong ate Jamaica, og sa akong ate si DJ Benz. Hello, sinuntunan, mayong papamina sa inyo. Hello, I love you.
0: Ato na ka?
1: Ato na ko, kuya. Salamat, kuya.
0: Salamat po ni Mudiha, Inday Badiday. naapon si Kuan Mangigala, si Inday Kikik. O kumaan na po mo ha, uman ha. Si Inday lang o si Inday Kikik lang itong tagagpagtagan. Okay, naa si Inday Kikik Mangigala atong interviewon. Inday Kikik, pasok!
3: Ako ay isang model doon sa ermita. Gabi-gabi sa disco at nagpapabong.

0: sa akong sister din ha, si Dizzy Benz. Magkita rata o sub ha.
1: Ay.
0: I love you sister, Dizzy Benz.
1: Ay.
0: Wala akong sister, pinakagwapa sa ni Dirisa ko and Dirisa sa Beat FM Bunal Way Limit. Sige rin, minasag pa Bunal ay. Bunali ko B, Dizzy Benz. Magpabunal taon niya, ha? See you soon.
2: Lamat ni Juan ni Indi Kikik, mga gala. Sabi ni si Kikik, oy. Shout out to Buna Kik, ha? Oy, naapon, migala, si Tatay Diggs. Oh, duhara mo nunta ko interviewon. Pero naman si Tatay Diggs, mga palangka. Ladies and gentlemen, our former president in the Philippines, Tatay Diggs.

Pakinggan ninyo ang programa ni DJ Onyo ng Bayan. Aron malingaw mo diha. Og di mo malingaw sa programa ni DJ Onyo. Tama na, patayin ko kayo. Putong tinapay, huwag nyo akong subukan. Masisira ang buhay nyo. Kayo may karamdaman sa katawan. Ba't hindi nyo maintindihan? Sinabi ko na sa inyo, bumili kayo ng pito-pito. Pito-pito capsule at itong pito-pito coffee. Punta lang kayo dito sa estasyon o sa mga pharmacy. O di mo pumunta, manda kayo sa akin. At lalo na sa ating mga kabataan, yung mga anak ninyo, may karamdaman sa katawan, bilhan niyo ng Mimo Pro Plus for Kids. Yan lang masasabi ko, magandang araw buong Pilipinas. Ayan, salamat tatay! Tapos si Tatay Diggs Drioy. Okay, basa tayo mga mensahe! Minom sa kong pito-pito coffee, mga palangga, ha? Tulog din niyo, ha? Ha? Tulog-tulog pa daw? Tulog-tulog din niyo? Minom sa kong pito-pito coffee, ha?

0: Itag na yung mamigala ang kuan, pito-pito coffee, oy. Sige, panginom na mo. Panginom na mo og pito-pito herbal coffee mix, mga ludi, ha? Okay, basa tag magkaminsay, igsoon. Kibasig na anay nakatubag, partitaghana sa itong magkaminsay, mga igsoon. Doon ay 486 messages, mga palangga. Sa Sabado ni Ugarun. Okay, didsoon niyo, mutag-an ko sa imodig mo. O sana kataon naghipo sa kwarta, gisod sa alkansiya o niya gitaguan aron dili makitaan. Saya nga si Montubag, wa may pangalan o address, oy. Di kita mo panag-on ha, o wa gay pangalan o address. Okay. Anay naghatag mahigala og kuan kini nga hiring mahigala surtres. Text lang mo sa ako og bangayo mo hiring surtres, ha. Dili lang nako ni isultes kahanginan, gay di ko gusto mga higala nga makatuon mo og taya-tayag surtres. Oh, kung mangayo mo katulong mga adik og surtres. Dinsyon niyo pakurati ko bi agay. Asa man ta ka pakuratan, kay pakuratan ta ka. Wow, salamat kaayo Sir Junilo. Sir, kining unsa may pamati nimo karon sir sa dihang nakahurot na kag tulo ka box ga pito-pito capsule?
1: Condition ra kayo anytime.
0: Wow, kum makadarog gud.

0: veramente?
1: Okay. Oh sige, okay. Pila lang ba edad ni mo, sir? Junilo?
0: 46 lang, 46.
1: Ah, 46. Musukol pa gudi ay.
0: Ah,
1: kina, kusokala. Kina, sige, sige. Sir, kining unsa may imong ikatambag karon sa mga taga-probinsas Bohol? Katong wala pa gyud maulian sila hang gibate, sir. Agdahan sila, sir.
0: Katong akong katambag sa Bohol, katong wapa mo nakatila o pito-pito plus. Palit na mo sa pito-pito plus kay piktibo kayo sa mga balatian.
1: Sir, salamat kayo, Sir Junilo.
0: Salamat po, DJ.
1: Okay, God bless. Bye-bye. Okay, Moto Megala, si Juan, si Sir Junilo from Banglo, Bohol. Tulo ka box na Megala, yan ang hurot. Ah, salamat mo na, Sir Junilo. Ah. Padayon sa pag-inom, aron tuloy-tuloy ang imong kayuhan nga angkon. 3 bucks lang, pito-pito capsule yung nainom mag-exon. Sige, napatay tawagan, mga palangka. Hello, good morning.
2: Good morning, KDJ.
1: Ayan, good morning. Taga-asa ka rin eh, Palihog?
2: Taga-hinatuan sa Rigao del Perque, Onyok.
1: Always mo nagapaminos tong programa diha?
2: Always, good girl, Onyok. Ang nanay, tid kami na o gradyo. Ikaw ang permi ginaabangan nila.
1: Wow, ganong ganahan man gud maminaw si nanay nimo?
2: Yo sir, manggod siya sa kwan, Kuya Onyok, sa pito-pito capsule o coffee.
1: Ah, okay. Pangalan gani ni mo, ma'am?
2: Jocelyn J. Fructoso, Kuya Onyok. Okay, DJ.
1: Ah, okay. Pila na may edad ni ma'am?
2: 19 po, DJ.
1: Ah, 19 years old. So, matod pa ni mo, imong lula ni mo o imong lulo gay gamit o pito-pito capsule o pito-pito coffee mix?
2: Ako, DJ.
1: Unsa man digibati kani ato si muhang lulo o lula?
2: Kaya DJ ka ng yung sakit yung mga kaon niya, makalawasan, yung amay ginakaan po niya, ginagamit po.
1: Dugay na na nila gidaladala ng mga sakita?
2: Dugay-dugay na, kid, DJ.
1: So, pag inom nila sa pito-pito capsule o coffee mix, kumusta man ilang paggamit nila, ma'am?
2: Kaon, kaya DJ, kanang niganang kanilang paminaw, bawas-bawasan po ang sakit sa ilang dibati po, kaya DJ.
1: Wow, salamat sa Ginoo. Pila na may edad niyo sa imong lula niyo, ma'am?
2: Sixty-four, DJ.
1: Ah, 64 years old. Ang imuhang lulo?
2: 66, DJ.
1: 66, okay. Ma'am, kining unsa may imo ikasulti sa atong mga...
2: Gamit na mo sa pito-pito capsule kay makawala ni sa... Makawala ni sa sakit sa kalawasan kapra sa ko ang nanay ug lolo karon nga nagamit karon sa pito-pito capsule ni Hapsay na ilang paminaw nawala nilang sakit-sakit sa kanilang kalawasan po.
1: Ah, okay. Sige, ma'am. Salamat kayo, ma'am. God bless.
2: Thank you po.
1: Okay, bye-bye. Salamat naman niya, Ma'am Jazil from Mahinatuan, Surigao del Sur. Salamat ka sa mga taga Surigao del Sur. Then, napatay tawagan. Napatay tayo may exhaust pagtawag. Tawag sa taha. Last na lang niya, ugma na punuban. Ugma na punuban, be. Gini, Bohol gihapon. Tawagan na ito niya from Bohol. Hello?
3: Hello?
1: Hello, good morning. Si DJ Onyok ng bayan ni po. Pangalan ganit ni mo, sir? Palihog?
3: Patahin nyo lang ang Tagalubok.
1: Unsa sir? Pangalan, sir? Ganit si?
3: Patahin nyo lang ang
1: Tagasa, sir?
3: Tagalubok, Bohol.
1: Lubok, Bohol.
3: Oo.
1: Okay, kanunay naminaw si sir sa itong programang Gulong ng Palad?
3: Sige, di ko paminaw. Okay, mga ngayon, kumagpataling huwag ni Mora.
1: Sige, sige. Sano, kinimpila na may edad ni Sano?
3: 62.
1: 62? Minyo na ka, sir?
3: Widow, bao, namatay ang asawa.
1: Balo. Sige, sige, sir. Kining, unsa man nga products imong ginainom karon, sir?
3: Kuan,
1: dito capsule
3: o
1: coffee mate. Okay. Pila naman kakaadlaw naggamit ano, sir? Pila, sir? Tulo ka semana. Okay, tulo ka semana. Kumusta man imong paggamit, sir?
3: Sige ko pangihi, ma. Kanagabi, kay mangihi ko mga kawalo ka pito, buti na. Nakaroon, mangihi ko mga kaduha na magabi.
1: So kani adto kada gabi makapangihi kag mga kawalo ka beses.
3: Oo.
1: Oh, sa dihang pag-inom ni mog pito-pito capsule o Confirmex kaduha na kag pangihi.
3: Oo.
1: Oy, praise the Lord na normal na gyud imo ang pagpangihi nimo. Pila naman to ka adlaw nimo day gibati nimo nga sige kag pukawon og gabi sige kag pangihi.
3: Dugay na pila nang kakatuwi. Primero ini sa pasikap ko ni Dilara ituloy.
1: Daghan.
3: Dilitin ko ka. Pa-check up.
1: Unya, daghan na kagtambal ginainom sa una.
3: Resita sa doktor.
1: Resita sa doktor, pero wala wala ka mauli eh.
3: O, maumang gihapon.
1: Maurig gihapon. So, karon okay na ang imong pamati di mo?
3: Oo, na, okay na ang pagpangihay na. Okay. Bisa badlaw gini, makapangihay ako, mga kaluha ka to.
1: Sige, sige. Okay, unsa may imong ikatambag karon sa mga taga Bohol nga adunay mga ginabati sa kalawasan, sir?
3: Ahora man silang awagon nga pinsa to nga mga ibati sa ilang kalawasan palit mo sa 52 kapsulo, 52 kupimit kay bayo na amintinon.
1: Okay, sige, sige. Asa man kang estasyon na minaw karon tay?
3: Anang kanang pa, na imo morang nampalan.
1: Oo, oo. Kining naaba ka na minaw sa kuan kay 92.7 or 89.3. Sa 92.7 ka. Sige sa B Radio. Sige tay, salamat kayo tay.
3: Salamat po.
1: Okay, God bless. Okay, naging kang salamat sa tulo nato ka mga user kay Anton interview karon adlaw nga Lunes mga palangka pilitsahan na Mayo 11 tuig 2026 mga palangka. Salamat kayo. Salamat kayo sa hinatuan sa Surga del Sur og sa diya sa Bohol, no? Diya sa Panglao og sa Lubok Bohol. Salamat po diya sa 92.7 B-Radio nga ubay-ubay ko na nga to ang mga testimony diha sa maong estasyon. Huwag agad usap na ako ang uban pang mga lugar o probinsya sa probinsyas Bohol, no? Nga mag-text mo kanako karon aron nga maka-appeal mo sa itong papremyo karon May 15. 11, 12, 13, 14, 15. O, Biyernes na ha! Biyernes na ang ato ang raffle. Mga binati, tigpamin na pag-text mo kanako karon kay aron tawagan ta mo mga palangga. Lain na po nga testimony ugma ang atong interviewon mga igsoon. Kaya mga user. Mga kabataan, dili malimot ha. Mag-inom gud mo og Mimo Pro Plus for Kids.

0: Aniana, ang inyong DJ Onyok ng Bayan. Muhatag og ligaw, mupakatawa, mutambag, mupahilak, niining maong tulumano. Gulong ng Balat, ang programang muhatag og pagtagad, yan ang inyong mga gulong ng balat sa kinabuhi. Paminawa ang programang Gulong ng Balat. Kauban ang inyong DJ Onyok ng Bayan.
1: Basta si DJ Onyok, okay kaayo.
2: Yahoo!
3: DJ Onyok, I love you.
4: Dear DJ. Kuya DJ, maayong adlaw kini mo. Labi na sa imong libo-libo nga mga naminaw aning imong programa. Tuguti ako sa pagpailas akong kagalingon. Ako silang lang. From lang Cotabato. 32 years old. Dunay anak. DJ Onyok, ang akong gulong ng palad sa kinabuhi. Nag-ugat kini sa batasan, pinuhatan sa akong kapikas sa kinabuhi. Kasado with me DJ. Itago lang sa pangalan nga Pedro. Usa siya ka driver sa bus DJ. Abi mo DJ. Nasayon ang akong bana. Jensan to Cagayan. So sa kabuan DJ, makauli sa mga kausa or kaduha, the bestest DJ. Nagdugay sa mag-uli sa bahay. Sugdan ko DJ ang mga nanglabay ng mga katuigan. Huwag maog kini ang mga panghitabo.

0: Ring. Oy. Naon sa balintaon ng akong maring, oy.
1: Manang, may buntag gani mo, manang.
0: Oh, maring, na ako chika di mo ba?
1: Manang, sayo pa sa buntag. Nagkigmarites na ka na ako.
0: Wa magkulain, good maestoryahan, maring. Abini mo, maring lang, na atay silingan ba? Nag-away siyang bana o siyang asawa. Tungod lagi kayang bana ko do. Naanak ko na ilaing babae. Sama ragi hapon sa trabaho sa imong bana ni mo nga si Pedro.
1: Murag naaman gagagi pa ng dungugan, anak. Manang?
0: Ay, wa man kagagi pa ng dungugan. Oy, maring. Pahuwa mo ang tao kong bugas diha kay hangi mo ang tao ang manong. Wa, pagod ang tao eh. Ah, kwarta. Sige lang kay umakapadatong akong apo, Elisa Rakanako.
1: Manang, naku'y bugas diri manang, pero duagantang lagi na manang.
0: Ay, ito nga on na lang na nato, maring. Sige na, hulamon ko na lang ng usa ka gantang, bayaran ra na nako og makapadala ang akong apo basig mga sunod adlaw o karong mga sibadaha. Ako ra nang tubuan og duha ka salmon.
1: Manang ayo na manang. Sige. Ipahuam kong sa kagantang ni mo manang. Ali, saka dire. Mga piusata.

0: Nakikahibaw ka. Kumusta mo? Ano to mga anak na to?
1: Nagkira, gimi nga ang mga bata nimo. Sir, good ko kung makita ka nila ugma sa buntag. Mugakos gina nga itong mga anak. Tungod kay gimi nga sila pag-ayuda nimo, Pedro. Abi nimo, Pedro, nakulbaan ba ako?
0: Ngano'n makulbaan man ka? May problema ba? Giaway pa ka diri.
1: Nakulbaan ko si mong trabaho nimo.
0: Unsa may buto sabot nimo? Nang
1: kulbaan ko tungod kay may ari si manang diri ka ganinang buntag. Unya niingon siya na ako nuti silingan din niya sama si mong trabaho na ako ni kabit.
0: Unsa buto sabot nimo? Sama ko sa tong silingan?
1: Wala man.
0: Lang, butangi ko pagsalig. Dili na ko na mabuhat din mo. Huwag labaw sa tanan. Binanggat ka, mahal ka, ha?
1: Salamat kay Pedro. Hinuot pununta nga. Dili ka mausab. Magpabilin ka nga nahigug mga ni kanako. Huwag ayaw ka balaka. Magpabilin usab nga nahigug masilang lang din mo.
0: Tara na, alit na. Sulod na sa kwarto, alit na.

0: Oh, mga bata, alina, kauna. Oh, nagpalit na si Papa Dre og manok, adubong manok.
1: Wow, namiasa si Anoy.
0: Sige, kaon mo ha. Oh, kay si Papa mula ka na taron.
1: Papa, og mag-uli ka sa sinit pa ha. Palitik ko tilaan.
2: Anak, ayaw pagdimansi mong papa ni mo, kikapoy ka niyang trabaho.
0: Okay lang. Ayaw ka bala ka. Sige, Inday. Anak, inigbalik ni Papa puhon na. Palitan ka na kong tulaan, ha? Ha?
3: Papusad pa, palitisan ko.
0: Kuya, big boy ka na. O, sige na. Banat mo kaon kay tadtaod mula ka na si Papa.
2: Mag-amping ka, ha? Hinumdumi ka nun na yung mahal, tika.
0: Mahal sad ka, tika lang. Part, I love you.
2: I love you too, Part.

0: sa mga mong pangutana.
1: Wala dila interpao si Papa.
0: Ngayon na nag-ingan man ka.
1: Gusto unta na ako, Ma. Mag-undang na si Papa sa work.
0: Sa iyong trabaho?
1: Oo, Ma. Maluin man good kong Papa. Sige na sa lako-lako sa layo.
0: Igdan ko niya mga amahan mo. Nga mag-undang sa trabaho. Pero anak, huwag mag-undang sa trabaho niya mga Papa. Wala ko'y trabaho. Dili mo mas reportaran sa inyong pag-eskwela. Simong kuya ni mo. Ay, kabalaka. Nagsabot mi na imong papa ni mo nga magtigumi. Yang magdigusto mi sa imong amahan ni mo. Aron si papa, dili na magtrabaho siyang trabaho karon. Every day na natumaoban ni imong papa ni mo.
1: Promise.
0: Promise, anak.

0: Maluoy ko sa among anak. Tungod kay mingawunon kayo sila sa ilang amahan.
1: Sa aking mukha.
0: Sabi na DJ nga.
1: Para di nila
0: binuwan ang pag-uli sa ilang amahan.
1: Alaman.
0: Naana naman po nadugay DJ.
1: Ang
0: akong mga anak.
1: Unay na naganap.
0: DJ nyo?
1: Na ikaw.
0: Nag-ampoy dugo sa Ginoo nga.
1: At ako.
0: Dili mapariha.
1: Ay hindi na.
0: Ang akong bana sa uban. Pero nakita masad na ako DJ nga si Pedro. Tinud-an na yung pagigugmang ni kanako. Nagtigo mi ni Pedro DJ.
1: Inensayo pang mga
2: kadaghan ba in town anang imong mga kawayan diha sa altar? Baring.
0: Manang.
2: Oh, ihatag niya sa akong binata ha. Maobi akong tawag ni mong maring kay mura na ka na kong apoy or anak. Ihatag niya sa akong binata. Oh, si mong anak ni mo ha. Oh, naaraman dahi. Oh, ali ni rin kuya, ali. Ibo na ha, ibo na. Oh, dayon imong manghon, taga-ipon imong manghon, ana. O, tag-50 mo.
0: Manang basing wala na kay kwarta.
2: Ayaw nagkabala ka kay ikaw rabaya perminti na ako hulaman og bugas. Oh, sige maring. Oh, yun na, baka nung daghan magkagawayan niya, oy.
0: Alkansa na mo na ni Pedro manang.
2: Oh, gatigo mo.
0: Yes, manang. Kaya nagplano mi ni Pedro nga mamaligya sa isda. Magtigo mi og pangkapital. Ay, maayo nang gibuhat. Gusto mong gusto sa mga bata manang nga. Mauban nila ilang papa. Everyday o matagabi ay maayon ang plano ninyo. O sige, sige. Abi mo DJ, 2 months nga nagtigo mi ni Pedro. Doon ay tulo na ka kawayan nga alkansya DJ nga. Puno na gud og sensilyo. Pangkapital lagi na mo DJ. After 2 months sa mong pagtigom DJ, ako gyunggi teksan si Pedro nga muli aron among buko ng alkansiya. Human ni ana DJ, wala sa mag-reply. Huwag na initeks ako a DJ nga dili disturbuhon o dili disturbuhon si Pedro si ang trabaho. Nakaanak ko DJ Basin iya siguro tong manager. Abi mo DJ. Doon nag yung mga adlaw DJ nga makulbaan lang kong galit. Na yung mga pagduda. Kaya na yung time DJ nga 1 month kapin good nga wala naging na mag-uli si Pedro. Ako sing giignan nga mauli na lagi kibuko ng mong alkansiya. Last text niya DJ ingon siya. Lain pa daw yung paminaw, dili sa makabiyahe pa uli. Huwag mahadlok sa mag-absent kay basin kuno maputbol siya. Strikto kuno kaayo yung manager. Huwag niya na DJ. Ako ginasiran DJ nga. Ang akong bana na anay lain nga karelasyon. Huwag sa diyang pag-uli na DJ. After 1 month kapin nga, wala gisa mag-uli. Wala na ko'y dagang pangutana pa. Tungod kay nagduda, nagigod niya. Huwag sa dihang natulog sa DJ o akong kitanaw yung cellphone. Naka-profile picture pa. Ang iyang babae, DJ. Batanon pa. 19 years old.
3: In the quiet of the night.
0: Wala na ko sa unsa, DJ. Itagaan pa na ko sa chance. Wala ko sing gignan.
3: Oh, it's so low.
0: Na og dili ka magbago, og dili na mabiyaan.

nga sa iyang day off, DJ. Pero, dili sa magulit sa balay. Dito sa mga atas yung babae. Tawas akong kalagot, DJ. Doon ako giplano. Naug mo uli lang gil si Pedro sa balay. Doon ako himuon, gati niya, DJ. Huwag dito, DJ, sa dihang pag-uli niya. Samtang natulog siya, nagpusa ako og daghang sili, DJ. Gidukduk na ako. Siling demonyo, bisaya ang sili. Klaseng-klaseng sili, DJ, mga 2 kilo. Ako ginagidukduk, DJ. Huwag dito, DJ. Nagpatik-atik ko. Namatapad ni Pedro. Huwag dito, DJ. Abi niya nga makiglato-lato ko niya. Huwag dito, DJ. Akong gibubo ang dagang siling at nga dinukduk, DJ, sa iyang kinatao. Pirti niyang siyagita, DJ. Huwag sa dihang paghawit niya sa iyang kinatao, nakita niya nga dagang kagsiling at dinukduk. Misinggit siya sa kahang. Api lang iyang mata, DJ. Ako gyud nga gibutangan. Wa bagay ko makontento, DJ. Gihiluan bagay na ako ang akong bana. Niabot sa punto, DJ, nga nabuta akong bana. Hanap na iyang pananaw. Tungod sa akong gibuhat, DJ. Aron dili na

0: secret.
1: Tama ba akong gibuhat kadtos kong bayna? Nga akong gihiloan, akong gibutahan. Words only. Hindi na ko gusto pa di say. Na mo balik pa sa sentro ba? Aron di na sila magkita sa iyang babae. I know. I reach into the darkness. Hope.

0: Daddy Junior. Magpaabot ko si Muntambag. You're the whispers in my dreams. Dagan kang salamat, DJ. Sa time, o gigayon, imong babasa ang akong sagilanon. Salamat, umayong adlaw.
1: Mayong buntag, mayong udto, mayong hapon or mayong gabi'i. Unsa mang takna ang mga higala, no? Maayo gina siya kanunay. Labi na ka nang mahiligon ka sa tuang 7-7 Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Sa tuwa mga suking mga senior citizens o mga customers sa Melvin Food Supplements Distributor. Kamusta naman ta ni mga panahuna? Maayo ba tuang panglawas? Wa ba tay kining gibati nga kakapoy o gikutasan ba? Tara, mga pita, mga kaigsunan, mga senior citizens, magtimpla na ta. Ako ang inyong makabayan, JJ. Kuyugi ko karon sa 5 minutos lamang hangyo nako. Puno sa impormasyon alang sa maayong panglawas. Atong hisgutan ang 7-7 Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix, ang kape nga dili lang kay humot og creamy, healthy og guilt-free pagyod. 7-7 Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Kini nga kape, gihiusa ang mga super ingredients sama sa 7-7 Herbal Extract: grape seed, mangosteen, purple corn, panax ginseng, flax seed nga puno sa omega-3, og moringa olifera or malunggay. Ang sweetener niini, dili ordinaryong asukal, coconut sugar or the tree of life. Iladong anti-diabetes, mayaman sa vitamins og minerals, ha? Apan una ang tanan, mga senior citizens, sa ato mga suking customers. Kami, dako ang pasalamat kaninyo sa inyong padayon nga pagtangkilik, pagsuporta, o padayon ninyong pagpamalit sa ito mga produkto sa Melvin Food Supplements Distributor. Apil na diha ang 7-7 Plus 8-in-1 Herbal Capsule. O pagkapinagani pag-aisgutan ang ginapangita sa butika, mao ang 7-7 Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Karon, ato ang tan-awon ang usa sa mga wonder ingredients sa 7-7 Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Ang purple corn. Ang purple corn dunay anthocyanins, usa ka powerful antioxidant nga adunay anti-diabetic, anti-cancer, anti-inflammatory, antimicrobial ug anti-obesity effects. Dako kining tabang sa pagprotekta sa tuang kasing-kasing ug paglikay sa cardiovascular disease. Makatabang sa saktong timbang, pero buhaton po di mo imong part, no? Kaya kung magpalabi po kagkaon na di man lang ka maglihok-lihok, amadungag ganyan na itong timbang, pero galihok-lihok ka, ga-exercise, tama lang po ng imong mga ginakaon, nindot kay ni nga effect. 7-7 Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix tungod sa purple corn. Maubitaw nga kung mag 7-7 Plus 10-in-1 Herbal Coffee ka, dili lang ka ma-energize, kundi muhata gini kaayuhan sa imong kalawasan, no? Di pa gini makapalpitate sa imong heart ang ubang kapiliha. Mo claim sila nga herbal-based coffee, pero grabing palpitate, di naman kakatuog, no? Tungod kini sa purple corn, anti-palpitation ka na. Di po mangaslo mang imuhang tiyan, tungod gihapon ka na sa purple corn. Ang ilang kape, naman ay purple corn, wa na'y purple corn. Mauni siya ang genuine original nga herbal-based, safe and natural. Ang uba nag-claim nga herbal-based pero synthetic di ay. Pangita ang 7-7 Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix sa mga butika sa inyong lugar. Bisang nga rin mga tindahan na akin ay makitang display nga 7-7 Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Ma-surprise ka, uy, naaraman is tindahan. So no need ka maadto dito sa butika. Timplaha lang sa init nga tubig, kutawa, og imog yung i-enjoy ang kahumot o ka-creamy ni inino kay aromatic maguni nga kape. Makapawala sa kakapoy o kanabitong ka-stress. Timplahan na. Tastingin na mga senior citizens, mga ate, kuya, ma'am, sir, ha? Kay tito, tita, mama, papa o sa tuwang mga kaparyentihan diya mga kaigsunan, kasilingan ng kabarangay. Paminawa mismo ang kausaban sa imong pang-adlaw-adlaw, no? 7-7 Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Ayaw kalimti, ha? Produkto kini sa Melvent Food Supplements Distributor. Mausab ang naghatag kanato sa Pito-Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule Mineral Eye Drops og Liniment Oil. I-like, i-follow, i-share ang Melven Food Supplements Distributor Facebook page alang sa dugang updates og health information. Duna ka ba'y mga pangutana o duna kay testimonya? 0985-295-5863. Mao ka na ang Melvent Food Supplements Distributor Hotline. Hangtod sa sunod nga higayon, paspas kayo ang 5 minutos nato mga senior citizens o mga suking tigpaminaw. Daghang salamat! Ako ang inyong makabayan JJ, inyong kauban sa maayong panglawas. Salamat kaninyo og amping kanunay!

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
3: ACS. One station, all the hits.
4: FM Radio. Favorite music. Radio. FM Radio.
5: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
6: Mayong adlaw, kanatong tanan mga kaigsunan. Hello sa ating lahat. Ito na naman po inyong kapitan. Ako po si Captain Jake. Captain Jake po para sa Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, and Magnum C Herbal Massage Gel para sa atong kahimsog sa panglawas, no? Ang Magnum C Herbal Capsule po, mga nanay at tatay, nga karon lang nakadungog, kabahay ni ito ang produkto. Ang Magnum C Herbal Capsule po ay purong herbal, pure Moringa Oleifera. O malunggay, mas kilala sa malunggay na tinatawag siyang Tree of Life, tinatawag siyang Miracle Tree, tinatawag na Supermarket on a Tree, at tinatawag ding Superfood. Bakit po? Dahil po sa napakaraming binipisyong na ibibigay nito sa ating kalusugan. Kaya mga nanay at tatay na nakikinig po sa programa natin ngayon, napakaganda po, Magnum C Herbal Capsule, more than 300 kamanaglahi-lahing sakit. Iba't ibang sakit po, more than 300 na sakit ang pwedeng masolusyonan, pwedeng maalibyuhan, pwedeng matulungan sa pamamagitan po ng pag-inom ng Magnum C Herbal Capsule. Meron din po tayong kape na napakaganda sa kalusugan natin. Kapag kape ang pinag-usapan, dapat herbal coffee po, mga nanay at tatay. Magnum C Herbal Coffee, walang hilab sa tiyan. Napakaganda sa kalusugan dahil Moringa Oleifera din po ang pangunahing sangkap nito. At kapartner ng Moringa Oleifera ang Mangosteen, na mas kilala sa mataas o kilala na may mataas na anti-inflammatory, may mataas na antioxidant, panglaban po sa mga malulubhang karamdaman. Kaya sa mga suking tigpanubay, yung mga suki natin tagapakinig sa programa po natin, baka hindi nyo pa nasubukan ang pag-inom ng Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee. Kapag ang atong lawas doon ay pamaol, doon ay sakit sa hawak, sakit sa ulo, namuypoy ang kalawasan, napakaganda. Magnum C Herbal Massage Gel, mga nanay at tatay. Bakit po? Dahil ang Magnum C Herbal Massage Gel, napakaraming herbal po ang kombinasyon dyan at ginawang massage gel. Pagka inamoy mo pa lang yung haplas na yan, napaka-soothing ng amoy, nakaka-relax. 10 minutes after ka magpamasahe, aba, maramdaman mo na kaagad na lami kaya matulog, nakaka-relax kasi. Napakaganda yung init, yung hagod, yung lamig sa ating katawan, bugnaw, nga halang. Ay nako, subukan nyo lamang po mga nanay at tatay na mabibili na rin po sa lahat ng butika, pharmacy sa inyong mga lugar sa Bislig City.

sa Tandag City, Agusan del Sur. Halos lahat ng butika meron na pong Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, and Magnum C Herbal Massage Gel. And available na rin po sa lahat ng butika dyan sa North Cotabato, Ginapawan, Makilala, Midsayap, Kabakan, Lang, Matalam. Halos lahat po ng probinsya dyan, available na po ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, and Magnum C Herbal Massage Gel. Sa mga gusto mo hamis mo guwapa, nadi ang atong sabon nga effective kayo. Mutia Kojic Papaya Soap. 48 pesos lamang po mga nanay at tatay. Yes, 48 pesos lang. Napakamura. Ang atong haplas, 95 pesos lamang po. Ang atuang kape, 175 per box. At ang atuang capsule, 11 pesos lamang po mga nanay at tatay, na napaka-effective, napakaganda para sa ating kalusugan. May mataas na vitamin C, may mataas na potassium, may mataas na calcium.

bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblacion na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mo mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.

0: At taga-asa ganun ni Palihog?
1: Tagamulabi ko.
0: Si pangalan ni mo, ma'am?
1: Oh.
0: Ah, si Ma'am Rose. Pila na may edad ni mo, Ma'am Rose?
1: 67.
0: Kining nabasa mo guna ko imong text ni mo, naulian kasi mong sakit nga UTI o kabuhi.
1: Oh. Pito-pito kapsong, mupalit pagali ko uma, ang ako pong UTI na ko, na ang inom ako po anang banaba.
0: Naana na kay daan, giniinom nga mga tambal, banaba, sunflower, pero wala ka maulian, pito-pito kapsula na nakauli ni mo.
1: Oo. Karoon, o nga naninaw sila sa akong istorya, bana ang sulayin ninyo pag-inom ang pito-pito herbal kapsong, kay kaulian sa sakit, kasanay ang ulcer, UTI, mamay

0: FM Radio Favorite Music Radio. FM Radio.
1: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Basta healthy, happy. Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Bri Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine. Basta healthy, happy! Basta healthy, happy!
4: Kining Colleen nga sustansya mga pinangga ato ning tun-an asa nga pagkaon nato ni siya makuha ug labi na kung makulangan tani ni unsay atong bation. Sumala sa pagtuon, pag once baba ning Colleen, mohatod ni siya og mga balatian sa atong mga muscles o sa atong mga kaunoran, pwede pod maluya ang atoang liver or dali madaot ang atong liver pag lota o colon. Ang atong lawas na kinahanglan kaayo o colon para ang atong lawas makaproduce o acetylcholine. Sa research, nagpakita nga kining compound na acetylcholine, usa ni siya ka neurotransmitter or elektrisidad ni siya mga pinangga. O ang main function niya na atay maayo nga memory, himsog ang atong movement, himsog usab ang atong mga muscle or atong mga kaunoran. Kung gusto nimo nga matikulang ta, nga dili ta ulyanin, dili ta agakunon, dili ta mahimong invalido, mahimo gihapong kusgan, flexible, pliable, mahimo gihapong fit bisag taas na atong edad, 80, 90, 100, atiman na pinangga ang imuhang mga muscle nimo. Ug maatiman ang imong mga muscle, pinaagi sa pagkaon ug mga pag kaon nga rich in choline. Ang muscle movement baya, ang kanang pag-contract ana niya, muproduce na siya og heat, muproduce na siya og joint stability, ligon ang imong pamarog, bisag may edad na. Kung gusto nimo nga insakto ang init sa imong lawas, importante ang muscle movement nato. Makatindog ka og dugay, makalingkod kag hapsay, muscle movement importante. Aron nga makakaon kag insakto, ang imong mga pagkaon ma-deliver paingon dito sa imong digestive system, makalibang kag insakto, dili ka maimpatso, importante ang movement ng imong mga muscle. Nagalihok na sila constantly from time to time, nagalihok na sila tungod kay nag gadpod ang atong lawas sa movement nila. O ang iyang usa sa mga maintenance is ang choline. No, muna atong bantayanan pod asa ta mokuha aning mga choline tungod kay bisag tag-as sila o choline, pero daghan pod sila mga substance nga pwede ikadaot sa imuhang system. Muna nga kabaluta dapat magpili unsay angay natong kuhaan nga source niini nga choline. Usa ni siya kasustansya sama sa B vitamins. Pwede na siya himuon sa atong atay, unya makuha pod na siya sa mga pagkaon, no, sagad sa karne, sa mga isda ug sa mga itlog ug daghan pod ni siya sa mga nuts, beans, vegetables, no, gulay, mga liso-liso. So kung naatay sakit na dili ta pwede karne, natay high blood, natay diabetes, natay cancer, ginumonya, GTB, bawal na karne pinangga, bawal magkaon og karne panahon na kay mga bukol, mga tumor tungod kay nana sila mga stress hormones. Pagkaon ni mo na siya, musamot ang imo mga bukol-bukol. O, ang mga liso-liso dili na maka-arthritis. Basta humulan lang, unom, walo ka oras, daghan tubig nga paghumol, unya, iyabo ang tubig pagaugma, ilisag bagong tubig, ay halatan. Basta mga liso-liso, baliko na to. Ginagmay lang yun ang pagkaon, insakto nga mabusog ka, o di po masubrahan tungod kay taas kinig protein ang mga liso-liso. Kining choline mga pinangga, nga mo ay ginahimo sa itong lawas para ang atong lawas mohimo acetylcholine, mupa, dilate sa itong blood vessel, nga mubuka ang ato ang kaugatan aron nga dili maghuot imong dughan, unya mo patabang puni siya sa imuhang heartbeat nga dili pug ka magnerbios. Mabit ang pagkaon og duha ka itlog kada adlaw, makatabang ni siya nga daghan kang makuha nga choline. So aron dili mo taas imong cholesterol while magkaon sa itlog, parisi og kaog watermelon kada human nimo kaon sa itlog. Labi na kauno nimo ang white portion sa watermelon, dili lang katong pula, apila pud ang iyang white portion. At the same time, ang liso sa watermelon apila pod og usap or kaon kagubgob binangga kay ang liso sa watermelon makatabang nga i-bind niya ang cholesterol nga dili mamilit sa imong kaugatan. So di na kamahadlok nga mubagtok ang imong kaugatan. Take Makabuhay Plus mga pinangga after panihapon isa or duha ka capsule human panihapon kung taas ka pinangga pag-inom og duha or tulo capsule kada human panihapon kung lampas ka 5-7 or 5-9 medyo tambukon ka medyo dubliha ang imuhang pag-inom. Kapoy gani imong lawas kusog gani ka muhagok ala pag-inom na Makabuhay Plus herbal capsule aron nga layo sa atake anti-stress pinangga ang Makabuhay Plus herbal capsule. This is Doc Bri Palangi, Doctor of Science in Lifestyle Medicine magaingon ang grasyag kalinaw sa Dios maanaan natong tanan og magapanalangin magaayo sa tanan natong mga balatian dalay ko ng Dios
3: basta healthy happy.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
7: Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubuk na panahon sa pag-ere sa FM Radio Among Nabati, ang hugot nga suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

bases sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami, kinasing-kasing, nga nagpasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.

0: with na pinakikinggan. FM Radio, the vibes.
1: This station is a proud member of the Kapisana ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
2: Oras FM Mark Vibes, alas 11:06.
3: Oras ng pasayahin ka, ka-vibes. Sagot na namin ang mga paborito mong pampagod vibes.
4: Ito ang FMR Favorite Mong Request.
3: Kaya ano pang hinihintay? Tumawag, text, and mag-request sa
4: FMR Favorite Mong Request.
5: This is 96.7 FM Radio.

Maayong mga ka-vibes. What's up mga ka-vibes? Maayong ito yung tanan. Deha, sa mga ka-tune in karoon, may pagpaniyong ito. Welcome na po sa duha ka oras nga panaguban mga ka-vibes. Duha ka oras nga panaguban sa kahanginan. Welcome na usab sa programang favorite mong request. Siyempre, dire lang sa inyong paboritong stasyon ng FM Radio 96.7 Davao de Oro. May pagkabinaw sa tanang naka-tune in na karoon o sa karoon pa naka-tune in, may pagkabinaw kaniyong tanan. Siyempre, shoutout sa tanang solid ka-vibes gikan sa Compostela, Nabunturan, Mungkayo, Mabini, Laag, Pantukan, Maragusan o Nabunturan. O asa magkakaroon nakapaminaw ka-vibes, may pagkabinaw, may pag-tune in o may unto kaniyong dra. Siyempre ka-vibes, alang sa iyong greetings o request, pati yung bayan, text ka na sa numero 0951-220-0478. Huwag siyempre yung kalimot nga live kita sa Facebook ka-vibes. I-search lang sa Facebook ang itong Facebook page, FM Radio 96.7 Davao de Oro. Huwag siyempre mga ka-vibes, pwede ka mong maminang usap, pamaagi sa itong mobile apps, pwede kini ma-download sa Play Store ka-vibes. Search lang sa Play Store ang FMR Philippines. Pakita nyo sa pinakababa ang inyong paborito. Atong paboritong FM Radio 96.7 Davao de Oro. Akarong ang lawa ka-vibes, kalimutan lang ito kadayo at ang stress, pressure sa kinabuhi. Kadiri mong ihatag ang inyong paboritong soundtrack o yung mga soundtrack ka-vibes nga swak sa inyong mood. Na ipang kilig, na ipang senti. Siyempre na ipang chill, na ipang pang pa-good vibes sa mga adlaw. Mong sa mga ka-vibes sa tarang, walay lingaw, na i-load. Kung gusto mong na may gusto ipatimbayan, na may gusto ipaabot sa kahanginan ng mga greetings ka-vibes, gusto kag-live greetings, pwede kayo ka manawag ka-vibes sa itong mobile number. Ako mga sabon 0951-220-0478. Ako mga sabon usab sa itong Facebook, Facebook page. Naka-live kita sa itong Facebook ka-vibes. I-search lang ang FM Radio 96.7 Davao de Oro. O siyempre sa itong mga ka-vibes karoon, ng mga tricycle driver, mga jeepney driver, bus driver, mga naka-tune in na sa ito karoon, may pag-aminaw, may pag-tune in kanyo ka-vibes. O siyempre sa itong mga solid ka-vibes na sa Mayokoso, Japan, Surplus, Nabunturan, Branch, may pag-aminaw kanyo dra, sa tanang trabahante dra, o sa tanang customer na nakapaminaw karoon. May pag-aminaw, may pag-tune in kanyo ka-vibes. O siyempre, galing ang programa mga ka-vibes at ganito sa itong buutan ng kuhihan ng Governor Honorable Engineer Raul Mabangno. Huwag mo nasab sa itong huwag mo nasab ng Congresswoman sa Distrito 1 Honorable Maricar Zamora Mabangno. Huwag mo nasab sa itong Senior Board Member sa Probinsya sa Davao de Oro Honorable Colherb Zamora Absay. Huwag mo nasab sa itong Mayor sa Marisbalad sa Mungkayo Honorable Manuel J.R. Zamora. Tumunan usab sa itong SB member sa Marisbalad sa Mungkayo Honorable Yuel Zamora Absay. At ang aras mga ka-vibes, alas 11:13 na. Ay namughawa mga ka-vibes, kimubalik pa ang programang favorite mong request. Dire lang sa inyong paboritong stasyon, ang FM Radio 96.7 Davao de Oro.

0: dagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
2: Lorita Paghinayan, 71. Paggamit na ko ani, paminaw na ko, naay alibyo gyud sa akong sakit. Nabalik ang kanang ako ang kuan babas ko. Mo nang nipadayon ko gamit ani ni ang Magnum C. Dugay-dugay naman ko ani nagamit, aw epektibo barato pa.
1: Di na gyud mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
4: Looking

0: lami sa pamati makapasaylo ta no, pero mas lami jud sa pamati ug makabalusta. Why? Hala no.
1: One station, all the hits. FM Radio, favorite music radio. FM Radio.

0: family. Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
1: Los Minda, adorable. Ay, daghan ko gibate. Daghan ko gibate, Jude. Perting daghana. Karun, okay na ko. Lasti na akong lawas. Daghan akong trabaho. May mo. Bakon, baya ko, sir. Bakon ko, pero akong hubak mo. Nawala na. Kapsol o kape. Okay ra. Ang kuan ako kanang. Ang ako paminaw sa akong lawas. Akong kuan. Kibalis ko tungto. Nawala o niya. Kuan, Jude, ako paminaw mo. Okay, okay, kiss ko. Magdum si epektibo barato. Kung makalas, kigil sa lawas.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
3: Kamu ba nasayod na ang pagpangape? Daghang benepisyo sa kalawasan. Labi na kung ang imong kape, herbal, na organic pa. Kung kapeng kape ka na, pangitaa ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix with Pito Pito Herbal Extract, Grape Seed, Mangosteen Fruit Extract, Purple Corn, Panax Ginseng Extract, Flax Seed, nga puno sa Omega-3, Heart Friendly, og ang Powerful Moringa Oliveira o Malunggay Leaf Extract. Inubanan sa Nature's Healthy Sweetener nga Coconut Sugar. Iladong Anti-Diabetes. Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Kama sa Melvin Food Supplements Distributor. Mapalit sa mga butika o drugstore duol sa inyong lugar.

base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, ka-vibes, FM Radio.

0: with na pinakikinggan. FM Radio, The Vibes.
1: Para sa FMR Vibes, alas 12:14, alas 12:04.
2: Oras ng pasayahin ka, Ka-Vibes. Sagot na namin ang mga paborito mong pampagod vibes. Ito ang FMR Favorite Mong Request. Kaya ano pang hinihintay? Tumawag, text, and mag-request sa FMR Favorite Mong Request.
3: This is 96.7 FM Radio Davao de Oro.

At ang oras, mga ka-vibes, alas 12:05 na. May pagbalik sa programa. Favorite mong request. Relaxin yung paboritong stasyon ng FM Radio 96.7 Davao de Oro. Siyempre, maing udtog, maing adlaw sa inyong tanan ka-vibes. Kumusta man udra? Kumusta inyong adlaw karon? May naot nga okay ra ang tanan? Kung medyo kapoy, stress na. Ayok bala ka ka-vibes? Kaya nahagyapon midri nga magpatugtog sa inyong paborito nga kanta. Mga kanta mga ka-vibes nga suwa kayo sa inyong mood. Siyempre, kinigyapon ninyong paboritong stasyon, ang inyong paboritong programa, ang favorite mong request mga ka-vibes. Okay po niyo mga kauban, sunod sa 2 ka oras or hantod sa launa ka vibes. Ay inyong kuya sa kauduhon ng inyong lunch buddy, ang inyong kachika, ay inyong kuya Jason. Shoutout na to sa tanang mga solid ka vibes ang naka-tune in gihapon karon. Isa karon pa naka-tune in, welcome mga ka vibes, or karon pa naka-connect. Welcome, welcome mga ka vibes. Taka salamat sa inyong padayon nga pagsuporta mga ka vibes sa matag programa diri sa tong sibihanan. Gikan sa buntag mga ka-vibes sa TV Patrol replay mga ka-vibes alas 5 sa buntag na to sa alas 6:30 sa buntag. Sunod na mga ka-vibes ang programa ni Elmer Dodds Romantico Tandok, ang arangkada sa buntag alas 7 sa buntag na to sa alas 8 sa buntag mga ka-vibes. Sunod din na ang programa na itong favorite mong request alas 11 nga to sa ala 1. Sunod din ang programa ni Abudoy Vats, ang FMR Mix of Rock, alas 3 nga to sa alas 5 sa hapon. Sunod din ang programa ni Kuya Tolitz, ang FMR Confessions, alas 8 sa gabi nga to sa alas 10 sa buntag. O siyempre mga ka-vibes, alang sa inyong greetings, requests o patibaya, i-text ka na sa numerong 0951-220-0478. Alang usab, kung gusto ka magminaw o pamagi sa Facebook, gusto ka magtanaw sa itong Facebook Live, search lang sa Facebook ang FM Radio 96.7 Davao de Oro. O siyempre ka-vibes, pwede po ka mo makapaminaw o pamagi sa itong mobile apps, search lang sa Play Store ang FMR Philippines. Makita niyo sa pinakababa ang atong istasyon ng FM Radio 96.7 Davao de Oro. May pagkabinaw sa mga solid kabayam sa dutra sa may Porok 7 poblasyon na Bunturan, sa kong partner kang Floremi Mission ang Ginanggang Queen, sa kong anak dra kang Mabi, sa kong kang Margo Alison nga nasa Ugaw karon. O siyempre sa mga taga barangay Ugao, labi na sa tumbuhutan nga kapitan dra kang Kapitan Milagros Andanistal. May pagpaniunto, may unto ka ninyo dra kap. Siyempre dra sa tumbuhutan nga kagawad sa kang kagawad si Daminda Pontevedra, kang kagawad Sherwin Torrentera, kang kagawad Danilo Digal, kang kagawad Marjon Andanistal. Siyempre may pagpaniunto usab sa mga buutan o kugihan nga CBO, kang Ella Wilbert Amungan, kang Joy Aiko, kang Jason Ratso, kang Titing, kang Arnold Bastillada. May pagkumina usab sa mga buutan nga habal-habal driver, kang Winnie the Pooh, kang Roy Rebaila, kang Lito Kamo, kang Titing Kawak, kang Arnold Bastillada, o kang Boss Arnel Kagape. May pagkumina usab sa mga barangay pensionaris nga on duty karon. May pagpaniuntungan niyo dra. May pagkumina usab sa mga solid ka-vibes. Sa may syukon kang Marvin Cocanas, Albert Acido, kang Florencio Villason Jr., kang Robert Ayok Acido, kang Loreto Bambam Oliveros, kang Dundun Bibora. Kang Noel and Bimbim Pagal Store, kang Marvin and Chacha Sarisari Store. Para sa may syokon ng sa mga tanang solid ka-vibes, order sa may syokon, may pag-uminaw, may pagmaniudto ka niyong tanan. Welcome, welcome mga ka-vibes sa programang favorite mong request. Sinta ka ng waras sa alas 12:09 na. Padayon ka mo sa pag-uminaw sa programang favorite mong request. Dali lang sa inyong paboritong stasyon ng FM Radio 96.7 Davao de Oro. FMR, favorite mong request.

0: for your family.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kanuman kayo hirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang! Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
3: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ania na ang bagong Kantilan Bank ATM card nga miyembro sa BankNet. Ang bagong ATM card mahimo usab gamiton ingon usa ka debit card. Magamit alang sa mga pagpamalit sa online, pagbayad sa mga balayranan, pag-transfer sa imong kwarta sa uban nga mga bangko. Ang non-Kantilan Bank cardholders maka-withdraw na usab sa Kantilan Bank ATM machine kay usa na kini ka BankNet member. Labi na sa tanan,

0: bagong Cantilan Bank ATM Card. Alang sa initial nga deposito nga 300 pesos lamang. Sa dugang kasayuran, bisitaha ang bisag-asa nga opisina sa bangko sa Cantilan Bank nga duol kanimo. Sa Canbank, together, we can.
1: Summer na naman!
2: Summer na naman!
1: At kasabay ng init, dumating na ang nagbabagang red hot deals sa Amcor.
2: Sa Amcor!
1: Sa piso mo, may chance ka na para sa bagong appliances. Mag-apply lang sa iilan naming financial partners for easy approval. Need mo bang magpalamig? May free aircon cleaning pa at libreng installation para sa select split hot air conditioners. Ramdam mo na ba ang nagbabagang init ng red hot deals? Sulit pa sa bundles dahil may washing machine at window top aircon combo na rin kami. Hanggang April to May lang to. Kaya sulitin mo na ang red hot deals ng Amcor. Di mo na rin kailangan gumastos ng pamasahe dahil pwede nang mag-shop online sa www.amcor.com.ph.
3: For DTI Fair Trade Permit Number R11-RO061, Series of 2026.
4: For more info, just visit Amcor Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
5: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
6: Roswinda Prisico, 80 years old. Ang ako ipasulti, bayan sa Magmumse. Ipiktibo, yun siya kaayo. Kapsul, piktibo sa natanam niya atong manakit ng atong mga tuhod, mga kuan, ang kalawasan niya. Mapasalamat ko sa Ginoo, pasalamat ko sa Diyos nga nakugian di hapon ko. Niya mapasalamat sa ko ka, Mami Lucky o Captain Jesus.
5: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
8: One station, all the hits.
9: FM Radio. Favorite music. Radio.
10: FM Radio.
11: FMR. Favorite mong request.
12: Hey,

0: bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblacion na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.
1: Royal Touch Massage and Spa.
2: One station, all the hits.
3: FM Radio. Favorite music radio.
4: FM Radio.
5: FMR. Favorite Mong Request.
6: Atong aras mga kumain, alas 12.45 na. Balik kita sa programa ng favorite mong request. Dari lang sa inyong paboritong stasyon ng FM Radio 96.7 Davao di Oro. Mayang pagawin naman sa mga solid ka vibes nga higit sa pagsugod, hantod karon nakatunin gyapon. Mayang pagawin naman sa abag ng ati Rutri Multanio gala sa may Tamya, Compostela. O siyempre, kaoban yung mga anak te, o siyempre kang Bibi. O siya kaoban yung mga naminaw karon dara sa inyong balay. O siya tanang mga solid ka vibes ato dara sa may Tamya, Compostela. Mayang pagawin naman, mayang pagtunin ka ninyo ka vibes. Mayang pagawin naman sa abag sa tanang Urbuda family dara sa may Barangay Ugao sa Kongolo, kang Florencio Oyoy Orbuda, kang Flordilito Orbuda, kang Jimmy o kang Christopher Orbuda, kang Tai Erning Orbuda, kang Kuya Rikrik o kang Ati Minda Orbuda, kang Kuya Ayan, kang Milih, kang Ati Inday, kang Jojo, kang Ati Gingging, kang Ati Lalay, kang Kuya Felix. Siyempre sa kaba nilang ilang mga anak ang pagaminaw may pagsunin ka niyo o kang Kuya Roy Roy Urbuda usab. Siyempre ikaw ba niyang partner may pagaminaw may pagsunin niyo dra sa mga puro 4 barangay ugal.
7: Kung ako ba yung angkin
6: may pagaminaw usab kang Maria Tungko, kang Carmen Diaz o kang Boss Estong. O siyempre kang Ma'am Dalia Upamin Panos, kang Aling o kang Dudong Rurak, kang Nung Kadoy o kang John John Dabalos, kang Titang Panganoron o kang Mark Montenegro dala sa may Mawab. May pagkaminaw, may pagsyunin, mga solid ka vibes din o kang Kim Camiso, paring Kim Camiso dala sa may Barangay Inislagan, kang Dorothy Camiso, siyempre ikaw ba niyang partner sa Camiso family nga nakatunin karon. Siyempre sa mga tanang solid ka vibes dira sa may barangay ni Silagan, may pagtunin o may pagkuminaw kaniyo dira. May pagkuminaw sab sa may barangay Manat ang Paragoso family. May pagkuminaw kaniyo dira Oliver Paragoso, ang Nungboy Paragoso, kang Marilu Paragoso. Siyempre sa Paragoso family, may pagkuminaw, may pagtunin kaniyo dira. May pagminaw sa sa inyong buutan ng Kapitan Dara kang Belty de la Cruz. May pagminaw ka ni Mudra Cup. Makaoban ni mo mga barangay kagawad usab, mga barangay pagsyonaris nga on duty karon. May pagminaw po usab sa mga solid kabayib sa Dara sa may DDUPH Monte Vista. Kang Joy Joy, kang Kokong alias Robin Canoy, kang Glenn Domingo, kang Etet, kang Raimondo, kang Loribel, kang Brain o kang Lotlot. Pagminaw ka ni Mudra. Usab sa may Yokoso Japan Surplus na Bunturan Branch, kang J-Mark, kang Dave, kang Mary Ann, kang Aline, kang Mary Jane, kang Pipito, kang Sangay Jik-Jik, katerting kugihana. Alam aras mga ka-vibes, alas 12.48 na. Kamagaya po nagpaminaw sa programang FMR Favorite Mong Request. Dali lang sa inyong paboritong stasyon ng FM Radio 96.7, Davao di Oro.

Rhythm Request. At ang oras, mga ka-vibes, alas 12:55 na. Gini-gini itong muna gini ang katapusan, mga ka-vibes, nga oras. Padulong na ito sa pagkatapos sa itong programa karong adlaw. Pero bago ito magbulag-bulag, gusto lang akong muhatag na akong pasalamat sa iyong tanan nga nagpadayon ng pagpaminaw ng pagpapan ka na ako usulod sa duha ka oras ng programa. Sa mga naminaw, gaya po na tutkaroon, nagiging salamat mga ka-vibes. Patatan na itong mga solid ka-vibes, higyan sa Davao de Oro kung pastayla na bunturan mong kayo. Ang asam ka karoon na kapaminaw sa Cebu Provincia sa Davao de Oro. Ang asam ni Cabo, karoon na abot itong pag asaba-saba sa kanginan mga ka-vibes. Sa tanang lugar nga nakakunay karoon. Dagang salamat kayo kamo gidang kusog ug inspirasyon nga nang magmalipayon ug buhi sa matag programa diri sa tong sibihan ni ka-vibes. Inaot nga sa atong mga kanta kulitan bisan gamay nakagaanta sa inyong adlaw karon. Kung napahiyom ta mo kadiyot ka-vibes, ana ko na kay na para ka namo. O kung naman may mga problema, kabalaka o gidala karon. Lindumi lang dili ka na ginusara, rula ka na ginusara ka-vibes. Kinabuhi usahay lisod. Pero ang tanang bagyo mga ka-vibes, mulabay ra gyud na. Ayaw ka ulaw nga muhunong kariyot kung gikapoy na ka. Pero ayaw gyud undang sa pagpangandoy sa kinabuhi ka-vibes. Sa mga nagtrabaho na nanginabuhi para sa pamilya, salaw do ko ninyo. Sa mga estudyante, nagkugi para sa ilang future, padayon lang. O sa tanang nagmahal, bisan na masakita na. Ilaot nga makita ni mo sinuod ni mong gumawa. Sincere. Oh, before kumusayin ng ka-vibes, muna yung gusto nga ipahinumdom ka din talaga. Ayaw lang kalimot. Ayaw kalimti. Ayaw na kay value ka-vibes. Importante ka. Na kay purpose. Ayaw na agyod kay padulingan sa kinabuhi ka-vibes. Padayon lang smile. Padayon lang katawa. Padayon lang paglaban sa kinabuhi. Ayaw agyod kawala. Paglaon ka-vibes. Ako si Kaya Jason. Yung nakakauban sulod sa 2 oras ng programa. Nagpasalamat sa inyong walay puwas nga pag-suporta, pagmahal sa programa. Sa ngalan usab sa itong mga kaubanan din sa sasyon, kang Jessa Adorna, kang Kuya Tolix, kang Buri Pats. Pagkita-kita sa sunod para sa mas daghan pang good vibes, singdut nga musika, ug lingaw nga walay hulo. Hanto sa sunod mga ka-vibes, keep safe, o God bless ka natong tanan. Stay positive. This is Kuya Jason. Amping ka nun ay mga ka-vibes, o God bless ka natong tanan.

0: Lupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: One station, all the hits. FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
2: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
3: Hi, kalau may untay kapi-kapi rin, pero wala pa man diba? Palitan ako ni Magnum sa herbal coffee.
4: Hala nay, wala raba. Nakalimot yung ko.
3: Kung ho! Balik dito sa parwasya. Ingan talaga ka nga magpalit o Magnum sa herbal coffee. Imuha doon ang ikalintan. Kabalo ka ang maura na paborito na kong kape. Ang Magnum sa herbal coffee. Pagdali dito.
5: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum CC. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C. Di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C.
6: Kaya sa abi, sa una, kahit ka makakuan ba, ka na pang katulog. Karong okay na siya, makatulog na ka. Magnum C nga kapira man ang ako gigamit. Kapira gila ako permente, palitun.
5: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Bislig City, JFK Pharmacy, Butika Santa Filomena, Butika Camazora, Triple Twin Pharmacy, Butika Liusala, sa Hinatuan Surigao del Sur, Sardoma Pharmacy, o Butika Hinatuan.
5: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C.
8: Ako si Mrs. Lily Junior, Malangga 22A, Ingog City. Ako, adugay na kong user sa user ko sa Magnum C. Nakaingog ko nga, patsada kayo, pawayang kape, patsada din ang kape kayo. Wala kayo buti yun, lagsika. Wala kayo buti yun sa imong kutubuto, hindi ka makatulog. Nagkang kayo binipis ang Magnum C. So, dili yun kong gagamit sa laing. Magnum C ang nagyan ako, oh.
5: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, o Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Hingoog, Seafarers Pharmacy, o Jomed Pharmacy, sa Butuan, sa Langihan, CNC Pharmacy, sa Puyuhon, MNC Pharmed Pharmacy, o sa Villa Cananga, or Villin Pharmacy.
5: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C.
9: Maria Roberta Piresaldo sa Tulosa, Kabadbaran City. Kanang di ko makakangay sa mga uban niya mga kapi. Di ko makukuan magamurag mo UTI na yun ko. Walang di ko makukuan niya. Ako nagisulayan ang Magnum C niya. Maayo man di ay. Wala ako nag-minti na ko ani. Kada buntag, palit yun ko. Oo, lami ang Magnum C.
5: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C mapalit sa Tesco Drug, Amesco Drug, Dalton Drug, ug Jalen Generics.
10: Good morning, ma'am.
11: Uy! Good morning, pang! May kinimata na ka pang dali pa, mga pinatang duha.
10: Kumuta ng...
11: Dali din yung mga pitatilawin ng kape.
10: Kumuta sa aroma niyo, uy.
11: Ay, syempre.
10: Be, tilawan ko. Lamia si mong kape. Basta ikaw magtimpla mang malami yung kayo.
11: Sus, pang, lami na siya, pang. Kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, pang.
10: Magnum C Herbal Coffee?
11: Oo. Mao na ang pinakabagong kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidants. Sus, nindot kaayo ni pang. Kay naanin siya kanang natural sweetener. Kanang ginatawag na tong stevia, ang nakanindot pagidani. Kay naanin siya malunggay o mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
10: Kung maumang, ako sa benepisyo i-recommenda sa kong mga kauban sa trabaho. Lati na sa kong mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, mang? O sige, mang, ha, mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kihigop-higop aning Magnum C Herbal Coffee.
11: O sige, pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee.
12: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ana, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores nga duol sa inyong lugar.

0: Magnum C Herbal Juice.
1: Dili na pasta juice.
2: Kani
1: Herbal Juice. Lami.
0: Available sa mga supermarket o pharmacy sa inyong lugar.
3: Day, manakayan tagbas day para dali ta maabot.
4: Ha? Kabuhin mong kuoy.
3: Sus, dagaton day ka. Darao pang kabuhi. Magnum C Refreshing Oil.
4: Hala, nindot lagi na day. Akong sim auton daw.
1: Hmm, refreshing lagi.
4: Lami sa paminaw.
3: Refreshing yun day. Magnum C Refreshing Oil na day.
4: Refreshing oil yun di ay. Nindot ni para sa mga kabuhion o biyahe.
3: Haplas pang biyahe para sa dagatong gabiyahe. Magnum C Refreshing Oil.
5: Adunay joint pain, labad ang ulo o sinusitis? Goodbye aray with Magnum C Organic Rub.
6: Magnum C Organic Rub.
5: Ipahid lang sa imong dughan, liog, likod o kung asa sakit nga parte sa imong lawas. Makatabang sa dali nga kahupayan o mas hayahay nga pagginhawa. Experience fast relief and natural comfort. Magnum C Organic Rub. 95 pesos lang. Mapalit na sa tanang butika o pharmacy sa inyong lugar. Basta Magnum C, epektibo, barato.
7: Daghan kaayo karon ang nagdalig kaputi, pero ang ending lang asunog nang itong balik ug naguba ang now. Tungod dili ta nang whitening kay save ug dili ta nang half dose kay nagwork. Rason nganong daghang magkatanumtom ug mga sunog ang now, pero naay produkto nga makapahamis na dili pa masunog imong now. Mutya Intensive Whitening Set, naay natural ingredients nga makapaputi sama sa papaya extracts, kojic acid, mga soothing ingredients nga makapakalma sa skin sama sa aloe vera o glycerin. Mutya Intensive Whitening Set kay ang tinuod nga kaputi, healthy tanawon, dili hapdos tanawon.
5: Mutya Intensive Whitening Set, available na sa tanang butika o pharmacy o grocery store sa inyong lugar.
8: Love. Alam kong buhato ng tanan para lang sa imuha.
9: Sigurado ka?
8: Sex.
9: Ayaw sa. Dili ko andam. Pasin mabuntis ko.
10: Marriage and career.
11: Sus na, anasag ka ni Ana. Puros lang kaselos. Puro kaselos.
9: Natural. Kay sige kang pambabae.
10: Love, Sex, Marriage and Career by Captain Jake.
12: Yes, natawag na ko sa trabaho.
10: Love, Sex, Marriage and Career.

0: Marriage and Career.
1: Di na mabungad ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Ako si Visitasyon, Manigde, taga-dabong-dabong. Kining Magnus si akong igamit karon. Itibog yun siya kay ang akong sakit, ang dugay na, kanang yalibyo yun siya, maayo yun siya. Duwara yun akong gamiton. Pagkaangay naman yun ko, kanala akong sige, balik-balik kong ugamit. Itibo, barato pa yun.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnus C. The most trusted by seniors. Laging healthy.

0: pag-inom na ko tuloy-tuloy sa Magnum C, nawala. Pag ultrasound o true, nawala ang sa pikas. Wala naman ko yung pikas suso. Cancer patient survivor man ko. Dangang salamat sa Magnum C.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
3: Ang pangalan ko ay Dakatalan, taga Barangay Kalunasan. Lain akong paminaw, pero sa nakasuway na ko sa Magnum C. Suspirte, gidiya ka namin. Iagit ang kape kag ang kapsul. Ulhin na gani ko nagamit sa kape kay wala man ko nag-testing. Pagbuwan sa mlang, nagsuway ko inom. Pag inom ko, uy, dami man din yung kape. Ngunto, nagpalit ko duwa ka karton daw sa mlang. Hantod ka ron, amunan yung ginamintin ko ang kapsul o ang kape. Pertigid ka namin, efektibo, barato pa Diyos.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C mapalit sa Regium Distributor, Root Pharmacy sa Kalinan, o L3 Pharmacy.
4: Good morning, ma'am.
5: Uy! Good morning, pa! May kinimata na ka pang dali pa, mga pinatangduha.
4: Kumuta ng...
5: Dali din yung mga pita, tilawin ng kape.
4: Kumuta sa aroma ni, oy.
5: Ay, syempre.
4: Di, tilawan ko. Lamia si mong kapit. Basta ikaw magtimpla mang malami yung kayo.
5: Sus pang, lami na siya pang kay Magnum C Herbal Coffee man na siya pang.
4: Magnum C Herbal Coffee?
5: Oo, mao na ang pinakabago nga kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C ug antioxidants. Sus nindot kaayo ni pang kay naanin siya ka ng natural sweetener. Kana ginatawag na to nga stevia, ang nakanindot pagid ani kay naanin siya malunggay ug mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin ug sa malunggay, di ba?
4: Kung mao mang, ako sa rekomenda sa kong mga kaubang sa trabaho. Labi na sa kong mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, mang? O sige, mang, ha, mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kihigop-higop aning Magnum C Herbal Coffee.
5: O sige, pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee. Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ana, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores na duol sa inyong lugar.
6: May diabetes ka ba? O may kakilala kang hirap kontrolin ang blood sugar? May bagong katuwang na kayang tutulong sa'yo. Magnum C DiaCare. Formulated with natural ingredients na tumutulong protektahan ang katawan mula sa komplikasyon ng diabetes. May pine bark extract, mataas na antioxidant para sa healthy blood circulation at laban sa pamamaga. Insulin powder, tumutulong i-regulate ang blood sugar para maiwasan ang biglang taas o baba. Makabuhay, kilala bilang life-giving herb na tumutulong na nag-aalis ng toxins. At serpentina, ang halamang may natural na anti-diabetic properties na nakakatulong pababain ang blood sugar levels. Sa tulong ng Magnum C DiaCare, mas balanse ang blood sugar at mas masigla ang bawat araw. Magnum C DiaCare, natural na kalinga para sa mga may diabetes. Basta Magnum C, epektibo, barato.
7: Love, sex, marriage, and career.
4: Isang napakagandang araw po sa ating lahat, mga kaibigan. Kayo po ay nakikinig sa programang Love,
5: Sex,
4: Marriage,
5: and Career.
4: Kao ba ng inyong kapitan? Ako po si Captain Jay.
5: O kao ba ng inyohang, ang sabay tawag na ako?
4: Si Mother Lucky.
5: Mother Nature Lucky. Charot, Mother Nature. Maayong pagpuminaw sa ato ang mga suki.
4: Narapit tawag sa imo ron.
5: Ang sabay?
4: Mudra.
5: Aha, mura man tag ka ng...
4: Hello, Mudra Lucky.
5: Halain ni mo kapoy. Mura dyan kailangan mahuna-hunaan ka.
4: Mudra na, Mother Lucky.
5: Mother.
4: Mommy Lucky.
5: Mommy Lucky ang inyong kauban. Karong hapon na kauban si Captain Jake. Kaparting guwapuha sa iyang shades. Oh!
4: Mag, shades ko kay...
5: Mura guwapihiraman kay Mommy Lucky ba?
4: Shades ko kay na slide ko itong sang adlaw. Sang adlaw itong niagi si Mana. Dari
5: Nasamad.
4: Ayan, nabunal ko na ako ang ulo.

0: mensahe na lang gyud kay gamay ra kayo ang na samad in town. Ibaw mo kun sa akong gihapin, ingon katawag ug ng doktor. Nganong imo mo ning butang nga kamunggay, sir?
1: Dali dayon sila na ako ang kamunggay. Kulang nga lang daw
0: mo. Programming effective, Mami Lucky.
1: Yes.
0: Bago ko nakaubot sa hospital, ni kuan gid ang dugo kanang wala mo.
1: Ni
0: undang gid ang dugo. Butang lang na mo ganang dinukdok nga malunggay. 7 stitches ni siya, Mami Lucky.
1: Nakatawa ko ba kay ana sila nga butang lang man to nila kamunggay ang samad ni Kuya Te. Kons giun sa man ano ang kamunggay gi ano badaan gi usap badaan. Diyan na ba yan ka pag masamad ba ya kano kay usapon.
0: Gidukdok
1: niya. Ayana ay, naman to nila ogi tagalagi. Anyway.
0: Basta gana nila. Mo nang gi-chase niya kapitan kay ang ako ang ko ang kilay kinapay ka na.
1: Napay pahak. Gikilayan sa mudra ang maong lucky.
0: So magkataarap mo sa ating lahat mga kaibigan. O, nanay ni Kulit, Andre, ni tawag si Mag Mudra Lucky.
1: Kaysa ni si Kulit?
0: Bagay niya tawag Captain Jake. Mudra Lucky.
1: Subi mag-ay na. Kay...
0: Mudra.
1: Subi mag-ay na. Kay... How could ba yan yung mudrahan yung mag-check up, nag-peka-peka?
0: Anyway, sa lahat po ng mga nakikinig po sa programa natin, bago tayo mag-uusap-usap mga kaibigan, live po tayo mapapanood sa Facebook. Pangitalang ang Captain Jake and Mommy Lucky.
1: Captain Jake and Mommy Lucky, pangitalang sa inyong Facebook. Ayan. Ang ato ang page na pagkakita ninyo sa amua, i-share, i-like ang atong video.
0: Tapos nito, noong nakaraan, namigay kami ng taglilimang mutia dio spray. Ngayong araw po mga kaibigan, 5 na naman po ang bibigyan namin sa mga bagong followers sa Facebook.
1: Yes, ayun. Bagong followers. Makita na to din ha kung kisa mga bagong i-follow kung pwede kang makadawat o mutia underarm deo spray.
0: Ang pinakamaganda po, kung bagong follower ka, mag-comment ka lang, new follower po ako, kapitan. Ayan. Pero pagkadili ka new follower, mahibalaan ba agin na mo ng kisa karaan diyan, no?
1: Oo.
0: So, katong mga bagong follower po, bibigyan natin ng pipili po si Mami Lucky ng 5 po mga kaibigan sa mga bagong follower po sa Facebook page na Captain Jake and Mommy Lucky. Kung saan makakatanggap po sila ng mutya deo spray. Mainis kilikili. Sa mga medyo, siyempre, wala mag-isiguri tao. Nabay tao nga wala gatawas. Kaya ako, sa ulitaw ko sa high school ko, magtawas na mag-yod. I mean, I don't know kung nabagay ka na makaingon nga, di yun in town, manimaho akong ilok. Magtanan mag-yod siguro, di tama mo tagtawas, manimaho mag-yod siguro.
1: Oo, manimaho.
0: Depende rin po siguro. No, kanama po yung tao siguro, di po manimaho. Pero ako, aminado ko nga, ug di ko magtawas, manimaho yun. Muanang dunay produkto mga kaigsunan, mga tigpaminaw na to, dunay gitawag na mo, mutia deo spray. Gwapo na sa ianas, kilikilip, spray lang, mga tulo lang ka beses ang spray. Tibok adlaw ka ng protektado, di naman imaho imong kilikili.
1: Yes.
0: Ayan. Available kaning mutya deo spray mga kaibigan. Pakita na to sa screen, Mami Lucky. Ayan. Napakaganda po, mutya deo spray. Mabibili na po sa Bislig City, sa mga nagkadayang butika sa pharmacy diha sa Bislig City in Tandag City, Puhon. Una mo nga matagaanan ni sa inyong mga lugar, sa mga butika diha. Deo spray. Di na kinahanglan tong tawas. Ang kanindot atong kiniatua kay dili
1: spray
0: ka...
1: Spray lang, dili magputi-puti ang sanina.
0: Dili magputi-puti kay nagsuot.
1: Plus, napag ni whitening Captain Jake na ay papaya extract.
0: Nga mapaputi sa inyong kilikili.
1: Yes.
0: Ayun.
1: Pwede po niya siya actually dili lang sa kilikili, pati po sa mga... lugar nga itom.
0: Yan. So, ang ganindot po na ni Mutia Deo Spray, mga kaigsoon, na ninigsuot ni mo, pag nagtawas maguga, imong t-shirt black or t-shirt ni mo di color, mo puti, gina siya, kanunay mga messy, kaya ba? Pero kini siya, spray lang ni mo, wala na, pagsulop ni mo, wala na ka ng mga kampat-kampat, dili na magputi-puti. Yan. Mutia Deo Spray po, available po sa mga dagadiyang butika, pharmacy, sa inyong mga lugar, sa mga new followers, mga kaibigan, mag-comment lang kayo, sabihin nyo lang, new follower kami, at baka makonsidera kayo ni Mami Lucky, bibig yang kay nang mutya deo spray. Ano pa maganda pag-usapan ngayon, Mami Lucky?
1: Honey, Captain Jake, napapanahon at talaga itong ating pag-uusapan ngayon, ang atong quote of the day na to karang Captain Jake, kay we mature by damage.
0: Oy.
1: And not by age.
0: Oy. Oh.
1: Diba? Kasi pag...
0: maraming matanda na walang pinagkatandaan.
1: Correct. Ay, ganaan ko ato. Maraming matanda, tumanda siguro.
0: Maraming tumanda na walang pinagkatandaan.
1: Mm-hmm.
0: Ibig sabihin, hindi nag-progress, hindi nag-grow as a person, hindi na-develop yung kanilang character.
1: Mm-hmm.
0: Yan ang ibig sabihin ng quote ni Mami Lucky. Ulitin natin.
1: We mature by damage and not by age.
0: Ayaw.
1: And I, thank you.
0: Baka
1: Miss Universe kay Entrada ron, ha?
0: Ang word na ginamit po mga kaibigan ay damage. Ayan. Nasira. Nalumpo. pero doon tayo nagmamature.
1: Yes, totoo yun. Kasi minsan, may mga sitwasyon sa buhay natin, Captain Jake, ang nakakapagdugang sa atua o wisdom na mamature ang atong huna-huna.
0: The problem lang sa dami, sa mga kaibigan, napakarami na nakaranasan. Ilang beses nang nalumpo, ilang beses nang nadapa, pero minsan hindi tinatandaan yung lessons, minsan hindi tinatandaan kung paano siya nalugmok at ano bang aral ang pwede niya makuha. Kaya minsan paulit-ulit lang ang problema, bumabalik-balik lang. Bakit? Kasi nakafocus lang siya doon sa sakit, hindi nakafocus doon sa kung ano ang lesson ng damage.
1: Correct.
0: Ayun. Magandang magbigay ng halimbawa, Mami Lucky. Sa gugma. Ayan. Kasi according sa quote na binasa ni Mami Lucky, nagmamature na tayo hindi sa pamamagitan lamang ng edad. Nagmamature tayo minsan o kadalasan na pagkakataon, mga kaibigan, nagmamature tayo dahil sa mga pangyayari sa buhay natin na hindi kanais-nais na mga pangyayari.
1: Mm-hmm.
0: Painful. Pagka sinabing damage, mga kaibigan, hindi nakakatuwa. Pagka sinabing damage, painful talaga.
1: Masakit.
0: Masakit. Pero doon tayo nagmamature. Doon tayo nag-grow as a person. Doon na de-develop yung ating character.
1: Mm-hmm.
0: Anong example? Halimbawa, sa gugma. Iniwan ka, nasakitan ka. Sa sunod na po ngayon, nagkauyab na po ka. Same situation. Iniwan ka pa rin. Ito pa rin na nangyari. Bakit kaya? Kasi hindi ka natututo sa mga lessons. Kaya yung problem mo noon, naging problema mo pa rin ngayon. Paano natin malalaman kung nag-progress ka na at natutunan mo na yung lesson? Problema mo noon, hindi na problema ngayon.
1: Yes! Yun ang pinakamagandang example. Ito rin, example nito, Captain Jake. Kunyari, magastos ka ngayon. Kasi nga, syempre, kung nakikwarta, gastos diri, gastos dito, birthday diri, birthday dito, bahala na lagi, o wa na kwarta pagka umabasa kay nahimo kang one day millionaire. Pagdaabot sa panahon, Captain Jake,
0: kagipitan.
1: Nga kagipitan. For example, na ina-hospitalize, so on, mama or anything, nga ka nang related sa imuha, wa kay makuot, kay tungod, imo namang gigastos.
0: Yun, so painful kayo na.
1: Painful kayo na siyang experience. At dahil dyan sa experience mo, kailangan mo mag-learn ng lesson. Ano ba ang dapat gawin? Magtipid. Pero kung mubalik gihapon na siya nga, kaya mubalik gihapon ng situation, kung gihapon kakalingkawas ana, wala kayo natutunan.
0: Yun. So, ibig sabihin pa mga kaibigan, maring at some point, nadapa tayo, nahirapan tayo, may mga lessons minsan na doon natin nakukuha. O kadalasan na pagkakataon, o sa madalas na pagkakataon, doon natin nakukuha yung mga brilliant, meaningful kayo na lessons sa mga kung kailan tayo nadapa. Ayan. Halimbawa ka ng mga panahon nga lubog ka sa utang, sa mga panahon na lubog kayo kasi mong kinabuhi. Mao ni pinakanindot nga panahon si mong kinabuhi nga mag-cut-on kayo ng lessons.
1: Learn from your mistakes. Ayan. Iyan yung sinabi natin kahapon, di ba? Last time, di ba?
0: Yes.
1: Learn from your mistakes.
0: Ayun. And bakit na kinakailangan ang mangyari mga ganong bagay? Kasi nga, habang tayo nabubuhay sa mundo, ang gusto ng panahon, ang kahigayunan, gusto niya magtudlo og mga lessons sa tuha. Dili pwedeng wala ang problema. Can you imagine sa usaka perfectong kinabuhi? Walay problema? Ma-appreciate nyo kaya kung anong maganda?
1: Hindi.
0: Minsan natatanong ko yan mga kaibigan, ano bang silbi ng damo? Kasi kadalasan, pagka tinanong mo ang tao, why silbi ng damo? Mingon gano'n sila, damo, gato gano'ng ginhagbas ng damo. Of course, doon na ginaik sa purpose. Dili mahimong walay purpose kay gimugna man na sa Ginoo. O sa may purpose anang sagbot para ma-appreciate nimo ang bulak. Paano mo ma-appreciate at ma-distinguish kung gaano kagandang rosas kung walang damo? Kung puro na lang rosas ang lahat. Can you imagine kung ang paligid natin puro bulaklak? Paano mo ma-identify na napakaganda ng bulaklak kung walang damo? Kailangan pa rin ng damo. Ibig sabihin mga kaibigan, kaya lumalabas ang totoong beauty ng isang bulaklak dahil may mga damo sa paligid. Kaya na-appreciate natin ang bulaklak, ganun rin ang pagkatao. Mas lalong na-appreciate ang mga tao o na-appreciate ang isang karakter ng tao mga kaibigan kapag ka may marami siyang pinagdaan ng problema at sa likod ng problema, mas pinili niyang tumayo at lumaban sa buhay. Ayun.
1: No, napakaganda ng mensahe ni Captain Jake ngayon. Oh, dapat maminaw mo
0: ato. We mature by damage and not by your age.
1: Yes.
0: Ayun. So, di ganyan na pwede nga. Natiguan ka sa edad, mauna na isukatan, dili po.
1: O, kasi nga may kasabihan din Captain Jake, age is just a number.
0: Oh, tinod.
1: Number lang siya. Merong iba na tumanda ang edad pero wala namang natutunan sa buhay. So, it's the same goes like that.
0: Ayan, sabi ni Claire Lambra, true, isa yun sa makapamature sa imuhang ang imong mga pinagian nga, ang imong mga nagian sa life. Most importantly, kay mag-reflect ka o mag-reflect ka. Doon na kay self-reflection. Ayan. Para sa sunod, kabalo na yung ka. Ayan. Salamat, Claire Labra. Anyway, padayon sa itong programa, mga Igsunan. Welcome po sa programang LSMC. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Magnum C, the most nutritious herbal food supplement. Kapag ka supplement ang pinag-uusapan. Gusto mo maging malusog, nay, tay, pagka medyo may nararamdaman natin hindi maganda sa kalusugan, lalong-lalo sa ating pangangatawan, may food supplement tayong napakaganda, Magnum C Herbal Capsule, na mabibili lamang po sa 11 pesos. Yan po ay sinadya na maging affordable para makakabili ka, nay, makakabili ka, tay. Ang call, ante, available na sa mga butika, pharmacy, sa inyong mga lugar. Food supplement ang kailangan. Kung doon ay bughat, doon ay problema sa kusog, o diba ka, doon ay problema sa anemia, dili makatulog panahon sa kagabion, constipated, Magnum C Herbal Capsule. Kung dunay hypertension, acid reflux, dunay mga gitawag na ulcer, Magnum C Herbal Capsule. Pagka sinabing Magnum C Herbal Capsule, dili na, halimbawa, nakay ulcer mamilaki, dili pwede inumon lang nimo kausan na susa ka adlaw, eh. Di po na nimo inumon usan lang kabeses.
1: Yes.
0: Ang food supplement tumutulong para maging normalize, mag-normalize, sa normal nga paraan, mabalik ang imuhang dating panglawas nga maayo. Ayan, ay naman kay nabuhat nga dili maayos sa imong lawas. Ulcer ba ya? Di ba na mutukar lang nga kanabitong sa usa ka adlaw natulog kagabi, pagkaugmag i-ulcer na kadayon, dili na ay bunga na sa kapabayaan nimo usahay sa lawas.
1: Correct.
0: Ayan, so
1: mao na Captain Jake, pag naganing kay nutrient deficiency, ang Magnum C Herbal Capsule ang makatabang og fill in atong nutrient ayan, deficiency.
0: Nakulang. Ayun. And kung mahilig ka sa kape, dapat herbal coffee. Naapuntay Magnum C Herbal Coffee nga ilado kayo sa katilingban karon. Ilado nang yung gaayo. Ilado nga tungod sa kamayo o kanindot o gwapong quality nga kape, 175 pesos lamang po per box. Available na rin po sa mga nagkadaiyang butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Just Maramag, Valencia, Bukidnon, Malaybalay, Bukidnon, Quezon, Bukidnon, Pharmacia Egang, nana po na sa Immaculate Pharmacy, nandyan sa Don Carlos, sa Smash Pharmacy o sa uban pa mga butika na sa Don Carlos, sa Emmanuel Pharmacy. Available din po sa Kibawi, Bukidnon, Pangantukan. Available din po mga kaibigan sa Wao, mga kaigsunan, sa mga tigbaminaw sa itong programa. Available na po yan sa inyong mga lugar. O dito naman po sa may Kabadbaran, Kabadbaran City, Butuan City, and available po sa Hingoog City. Sa mga nagkadaiyang syudad, mga kaigsunan, available na po, mga kaibigan. Dito naman po sa may Davao de Oro, Agusan del Sur area, Surigao del Sur, Prosperidad, Patinay, Bayugan City, and San Francisco, Agusan del Sur, Santa Josefa, andyan na po, Trento, available na po ang Magnum C products. And dito naman po sa Don Carlos, North Cotabato. Makilala, Amlang, Tulunan, available po sa Kidapawan, Matalam, available po sa Midsayap. Nahapit na ito ang Caravan Day sa Midsayap Puhon.
1: Hala no!
0: Og ang mga taga Sultan Kudarat sa Isulan, Sultan Kudarat.
1: Yay!
0: Kamo na ang bisitahon sa ito ang Magnum C
1: Caravan Day! Ikaduhang hugna na gin sa Isulan. Kabalo ka ganahan, hindi ka mabalik-balik sa Isulan Cup.
0: Bibo ka ng Isulan.
1: Grabe, Bibo.
0: Malipay mo din mo bisita kay Bibo, kaya ni Isulan. Bibo kay, Bibo mapuno ng Davao de Oro, no?
1: Yes.
0: Pero, amo ang first experience gud sa Isulan, first na mong Caravan Day, puno gud ay ng gym. Diyan na mo nakita kung unsa kadaga ng Magnum C users.
1: Sure, sa Ayan. Isulan. May tao, tinood yun ang Captain Jake.
0: Kung daghan ang Miss League, murag, tanaw na po.
1: Murag musunuray.
0: Musunuray ang Isulan. Ayan.
1: Alo, magpapildi ba? Ay ang Midsayap, dili man.
0: To, magpapildi ka to?
1: Ay, hindi kagay magpapildi to. Ha, kay balan ko nga, da sa inyo nga lugar, damo-damo, ganyan nga gagamit, da sa inyo.
0: Oo. Oh.
1: Mabalaan ta lang ni pag magkanto, tatukap.
0: Oo, oh, mga dumidiha po hon. And before na mangabot sa Isulan, naami Caravan Day diri naman sa Davao City. Makinig po ang mga taga Davao City kay ang Caravan Day na to, June 10.
1: Sir, ay, June 10, tama pala.
0: June 10 na yun, mga taga Davao nga naminaw sa itong programa, asa mahitabo ang Caravan Day.
1: Ayan ang itong Caravan Day sa June 10, alas 8 sa buntag sa Almendras Dream.
0: Almendras Dream.
1: Almendras Dream, Davao City. Magkita-kita ta din ha sa Almendras Dream. Kabalo mo siguro mo kung asa ng Almendras Dream, alas 8 sa buntag. Dalahalang yung mga empty sachets nga Oga Blister Packs sa bisan unsa mga Magnum C products. Kung ikaw na mino karon na gusto ka mo attend sa ito ang Magnum C Caravan Day, pwede ka makadaog og limpak-limpak na papremyo, mga raffles, mga LED TV, Bluetooth speaker, bugas, o pwede ka makadaog og 30,000 pesos para sa tuwang jackpot prize sa Pera o Magnum C. Kung dili pa ka Magnum C users, pwede ka musalmot og natin mga available ng mga products dito, Captain Jake, on that day.
0: Usbo na to ha. June 10 na po, mga kaibigan. June 10, Almendras Gymnasium, mga kaibigan. 8 a.m. alas 8 ng umaga. Taga Tibungko ka, taga Mintal ka, Kalinan ka, Panakan, Turil. Asa man ka namin na karoon, appeal mo aning na to ang Caravan Day. Kaya ano man, ay daghang pa-premyo ang ipanghatag niya ng adlawan. Dala lang ang mga basiyo, empty sachets, empty blister packs sa Magnum C Products para malingaw kas mga padula sa tuwang Caravan Day. Makaoban na to ni Kukoy Martin, makaoban na to diha si Papa Charles, kaoban ninyo si Captain Jake and Mommy Lucky anang adlaw, June 10, Almendras Gymnasium, 8 a.m. Magsugod ang atong programa. Napa pa, Mommy Lucky?
1: Ayaw magkalimot ha! Sa mga taga Davao, June 10, alas 8 sa buntag. June 10, alas 8 sa buntag sa Almendras Gym.
0: Ito pa ang programang Love,
1: Sex, Marriage, and Career.
2: Love, Sex, Marriage, and Career.

0: sex, marriage, and career.
1: Good morning, Mang.
2: Oy, good morning, Pang. May kini mata na kapang. Dali pa, mga pinatangduha.
1: Kumuta ng...
2: Dali din yung mga pita, tilawin ng kape.
1: Kumuta sa aroma ni, oy.
2: Ay, syempre.
1: Dali, tilawan ko. Lamia si mong kapit. Basta ikaw magtimpla mang malami yung kayo.
2: Sus, Pang, lami na siya, Pang. Kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, Pang.
1: Magnum C Herbal Coffee?
2: Oo, mo na ang pinakabago nga kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidants. Sus, nindot kaayo ni Pang kay naanin siya ka ng natural sweetener. Kana ginatawag na to nga stevia, ang nakanindot pagidani. Kay naanin siya malunggay o mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
1: Kung maumang, ako sabihan ni rekomenda sa kong mga kaubans trabaho. Lati na sa kong mga kumpare. Nabalo na ka, healthy living, di ba, Mang? O sige, Mang, ha? Mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kihigup-higup aning Magnum C Herbal Coffee.
2: O sige, Pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee. Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ana, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores na duol sa inyong lugar.
0: Love, sex, marriage, and career.
1: Kayo pa rin mo ay nakikinig sa programang Love,
2: Sex, Marriage, and Career.
1: Siyempre, ito na po ang mga greetings.
2: Abil akong ito na po ang kwento. Dalihan na po. Dalihan na po. Uy.
1: Wala pa, daga. Napakarami po ng greetings. Sa Sinanay Flor Flores. Di pwedeng kuwat inyo Sinanay Flor. Kasama ng caravan rin sa Bislig.
2: Secret.
1: Nay Flor, Tiguma. Sana mga basiyo Nay Flor ha. Kay inigbalik din namo sa Bislig City. Kaya ba mo pili jackpot prize di ha? 100,000 pesos na ang jackpot prize sa pera. Magnum C.
2: Parang maupa, mabuti mamilakihan niya.
1: 100,000 na sa Bislig City. Ganun po kalaki mga kaibigan.
2: Grabe no.
1: Sana po, nung nakaraan, nakuha ang 50,000 sa Bislig.
2: Yes, hopefully makuha ang 100,000 pesos.
1: Ayan.
2: Of course, isa sa mga panalangin naman ni Captain J kapag mag-caravan din, may makuha sa taong deserving yun no, makakuha.
1: Ito mga talagang kailangan yun nilang kwarta. But anyway, ginoor magimagbuotan ano, mga ampor, kitas ginoog, kinsay makakuha. Katunyagi, nakakuha siya. Murag akong tabang to kay murag ipa-atop daw silang balay.
2: Mm-hmm.
1: Murag yan na. Anyway, ito na po ang greetings mga kaibigan. Maraming salamat po. Watching from IMASH Pharmacy, Don Carlos. Daghan ni Ogstock sa Magnum C Capsule, Magnum C Coffee. Salamat po, Bebs. Usop, maraming salamat,
2: Thank
1: Bebs.
2: Thank you po. Renante Vlog Store, mga taga New Bataan, Davao di Oro. Salamat sa pagpaminaw si Christy at Chevara. Si Jackie Montes, salamat po sa inyong pagpaminaw iyong mga anak karon. Si Ma'am Judith Castro, salamat po ang mga taga Makita City? Kasi Makita City. Salamat po sa pagpaminaw.
1: Anyway, sa lahat po ng mga naka-endabay sa may Don Carlos, available po ang Magnum C products sa IMASH Pharmacy. Namo makapalit mo Magnum C Herbal Capsule diha, Magnum C Diacare. Kung dunay problema sa diabetes, Magnum C Diacare para po sa inyo. Napakainam-inumin po mga kaibigan. Lalong-lalo na sa mga samad nga dugay kay maayo. Ang sulayra ko niya Magnum C nga Diacare. Kaya doon na makabuhay sa Arpentina o doon pine bark o doon po na siya insulin powder. Magnum C Diacare. Available na po sa mga nakadayang butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Si Amelia De Lima ng Kapingkong Lambayong Sultan Kudarat. Salamat po.
2: Chanel Jade Osuyo. Salamat sa pagpaminaw. Si Nanay Perlita Rinoblas. Mami Pearl, salamat sa pagpaminaw. Mga taga Davao, taga Compostela, Davao di Oro. Salamat po sa inyo. Si Ana Rochelle Bangkaya. Si Hermana Cabendario Leon. Salamat po sa pagpaminaw. Si Mila Sumaoy. Mga taga Carmen Surigao del Sur. Salamat po sa inyong pagpaminaw. Si Florilyn Takasan. Mga taga Monte Vista. Salamat po sa inyong pagpaminaw. Pa-watch out or pa-shout out po sa Carmen North Cotabato. Kusog kayang Magnum Cideri.
1: Salamat.
2: Sa ano daw, Captain? Carmen North Cotabato.
1: Ah, oo. Mga taga Carmen. Wailado kayong Magnum
2: Cideri. Salamat po. Thank you.
1: Eh, Nanay Milagros Rituta ng Kabakan. Kumusta naman na Nanay Milagros sa Kabakan? Si Annabelle, Captain Jake, mga taga San Francisco. Okay, salamat to Femaline Lopez ng Trento, nakaantabay sa programa natin. Si Emik Saptula, nakaantabay sa programa natin. Si Lorena Hongko, thank you po sa inyong pagpaminaw. Si Jenny Gulayo, maraming salamat sa inyong pagkikinig. Thank you kayo.
2: Si Roveline Canile, ayan, salamat po sa inyong pagpaminaw. Si Eva Villason, ang mga taga Compostela, Davao di Oro. Si Lani Lynn Lanyas, salamat po sa inyo. Si Maste Vivian, hi Mami Lucky and Captain Jake, new follower din po ako. Guwapa o guwapo, manday mo.
1: We have 50 o 61 live viewers, mga kaibigan, sa mga bagong followers. Pag-comment mo diya na isa mo sa mga bagong followers sa Facebook. Pangitala ang Captain Jake and Mommy Lucky. Lima po ang bibiliin ni Mommy Lucky na bibigyan po ng Mutya Dio spray. Guwapo kayo na pang spray skilikiling na medyo anghit-anghit. Guwapo kayo na. Maraming salamat po sa Davao A Plus Credit Corporation, sa Maramag Branch. Nakikinig po kami ngayon sa Prime FM Maramag Bukid Noon. Thank you po sa inyong pakikinig.
2: Renz Regalado. Ayan. Happy Mother's Day daw. Uy, tama pala. Uy, Happy Mother's Day. Kahapon sa lahat po ng mga nanay. Apil ang mga wala anak. Basta nagipatutoy.
1: Tanan. Wala apil itong nalagi ko anak. Katong nalagi. Mother's gani.
2: O, tanan. Pati ng... Basta.
1: Pero katong bisan ng kasi anak pero nagpakananay siya. Happy Mother's Day.
2: Sa mga tatay nga wala ni mga mga asawa nga nagpakainahan sa ilang mga anak, Happy Mother's Day po sa inyo.
1: Si Lailani Pantoha, nakaantabay sa programa natin ng Corona Del City.
2: Ayan, salamat kay Pam Varga. Salamat sa pagpaminaw. Namina po garon si Loretta Warain ay mga taga-Davao de Oro Mongkayo. Salamat po sa pagpaminaw. Si Mercy Flores, salamat po sa inyo. Si Ryan Bliala, tag 12 daw ang capsule. Asam ni Dapita, imuhang lugar sa Trento.
1: Trento, 11 pesos lang po dyan.
2: Daniel McDoctor, salamat po sa pagpaminaw. Mataga Santo Tomas. Si Claire Labara, salamat po sa inyong pagpaminaw. Naminaw po si Emix Saptula. Sa mga taga-Tacorong, uy! Hello sa mga taga-Tacorong, maayang pagpaminaw sa inyo. At anan si Annabelle Odesaures, ayan, sa San Franz, Agusan del Sur.
1: Ayan, maraming salamat po ka Alicia Garino, Mami Lucky, unta isa bugo sa mapili. Guy, follower me, bagong follower. Si John Mark Ilum ng Panabo City, nakandabay sa programa na din. Again, June 10 ang ito ang Magnum Sea Caravan Day sa Davao City. Kung taga-Davao ka, Panakan, taga-Tibungko ka, Bunawan, pwede ka mo apilan niya sa Almendras Gym. 8 a.m. po mga kaibigan ang Magnum Sea Caravan Day. Pag-apil kayo na kay libre pag-uli ni mo. Di pwede nga mauli ka nga wa kay Bitbiton. Inana ang Magnum Sea Caravan Day.
2: Yes. Hello. Beverly Escudero, mga taga-Tibagon, Bantukan, salamat sa pagpaminaw. Uy, si Ate Ganda na minaw. Giminga.
1: Bisitahapon mi na rin.
2: Uy, dalahipon mi ang mga pamaligya ni mo. Uy.
1: Oh, basin na yung makapalita niya. Si Miguel Frugalidad, maraming salamat po sa inyo. Mga taga-Santo Niño, South Cotabato, unda mapili, sab ko. Lagi po ako nakikinig sa inyo. Ayan. Salamat po si Jenny Inderes na Monte Vista. New follower po ako, Kapitan. Salamat po.
2: Ayan. Kay Garit, salamat mga taga-Ilocos North. Salamat po sa inyong pagpaminaw. Si CJ Gardado sa mga taga-Nabunturan. Thank you rin po kay Boss Joel Sumalo. Ayan, salamat po sa pagpaminaw. Si Ira Abdul, salamat din po sa inyo. Si Ma'am Maria Ruena Ihalas, ang mga taga Compostela, Davao de Oro, salamat po sa inyong pagpaminaw.
1: Ayun, salamat po ng napakarami sa inyo. Lalong-lalo si Irish Makeyzam, thank you po sa pagpaminaw. And si Jocelyn Adyong, ayun, si Ira Abdullah Abdul, nakatabay sa programa natin. Ayun, si Shenley Perez and Ma'am Ellen Guerrero.
2: Hi, Ma'am Ellen Guerrero.
1: Di pwedeng makalimta na si Nanay Carmen Porras. Ayan, si Mami Pearl, maraming salamat po. Mga taga Bislig City, si Ma'am Nanay Inday Amaro, si Nanay Elsa Narkit. Ayan, kitsa pa man, si Nanay Lani Plaza. Maraming salamat, Nanay Lolita Go. Ayan, kumusta naman mo, tanan diha, Nay? Stay healthy po, ha? Para daghang pang caravan din, magkita-kita
2: ka ninyo. Mag-abot na ninyo. Si Annika Arca, salamat sa pagpaminaw mga taga Sampaguita, Veruela, Agusan del Sur. Thank you so much to Jeng Esmero Alonzo. Yeah. Miss ko na po ang programa ninyo, nasira kasi ang radyo ko.
1: Uy, pagpalito ng radyo, barato raman ay. Si Boss Owen de Los Santos, maraming salamat po sa inyo. Manghatag ang daming radyo sa inyo. Hindi man mo maapod, kaya ang radyo, ang napulo kabuo kay 4,000 na baya kapina. Oh, can you imagine nga, pila kabuo katong tagaan sa usa ka bulan. So, mo na yung ginakamahal. Pero tag 400 lang. Ayan, salamat po sa mga taga Nasipit, Agusan del Norte. New follower po ako, si Hanya Zara Rashid. Available po ang Magnum City ha, sa Nasipit. Mga butika di sa Nasipit na ay Magnum City. Sa Butuan, meron. Kabadbaran, meron. Si Kyla Aquino, ayan, 14 pesos daw ang Magnum City dito sa ila. Pangita o butika nga 11 pesos lang. Kay barato ra yun ang Magnum C. Kay bawa mo ang Magnum C, 11 ra yun na. Sa uban nga lugar, sama sa Bukidnon o sa South Cotabato, 12 na siya. Tandag 12. Pero kung maabot ng 14, pangita na lang mo butika nga barato-barato. Ayan, 11 pesos ra yun na siya. Anyway, ito na po ang kwento ngayon, mga kaibigan, Mami Lucky.
2: Ayan. Gusto lang ako naisingit, Captain Dex, si Ma'am Rose Tagalog, kuwa din na sa Bislig. Salamat sa inyong pagpaminaw, Ma'am. Always and forever na siya nagpaminaw. O si Ma'am Nora Mosquera. Thank you!
1: Ito na po ang kwento ngayong araw, mga kaibigan, sa kwento ng love,
2: sex, marriage, and career.
0: Love, sex, marriage, and career. Love, sex, marriage, and career.

Captain J. Unang-una po sa lahat, Kapitan, ay binabati ko po yun o binabati ko po kayo ng isang magandang araw. Lalong-lalo na po sa lahat ng inyong mga tagapakinig. Binabati ko rin po ng isang magandang araw si Mommy Lucky. Inaabangan ko po ang inyong programa bawat hapon, Kapitan. Marami ang storyang minsan nakakarelate ako. May mga istorya din minsan na nakakainis. At may mga istorya din minsan na napupulutan ko o nakakapulutan ko ng aral. Ito ang naging malaking dahilan kung bakit ako napasulat sa inyo. Gusto kong ibahagi at mapayuhan sa aking pinagdadaanan. Tawagin niyo na lamang po ako, Kapitan, sa pangalang Sarah. 34 years old na at may tatlo na akong anak. Hayaan niyo akong simulan ang aking kwento, Kapitan. Noong mga panahong ako po ay magdesisyon na sumama na sa aking naging nobyo na itago na lamang po natin sa pangalang Ruel. Nung magsama kami ni Ruel, Kapitan, hindi lamang ang gusto ko ay makapag-asawa. Kasama ko doon ang rason na gusto kong malagay sa tahimik. Gusto kong magkaroon ng sarili kong pamilya. Ito kasi ang pinagkait sa akin ng panahon. Ito kasi ang wala sa akin, Kapitan. Ito kasi ang parang may kulang sa aking buhay. Lumaki kasi ako, Kapitan, na walang maayos na pamilya. Mga bata pa lamang kami ng aking mga kapatid noon ay nasaksiyan ko na kung gaano kagulo ang aming pamilya. Nasaksiyan ko noon, Kapitan, kung paano mag-away ang aming mga magulang, kung paano nagtiis ang aming ina. Sa tuwing umuwi kasi ang aking ama noon, Kapitan, ay lagi itong lasing, napapabarkada. Ang laging inireklamo ng aking ina noon kung paano kami mapapakain niya. Sa kaunting kinikita ng aking ama ay minsan hindi pa napupunta ang lahat ng ito sa aking ina. Madalas napupunta pa ito sa pakikipagbarkada ng aking ama. At sa madalas na pagkakataon na sa halip pagkain ng bitbit ng aking ama ay inuming nakakalasing ang laging bitbit nito. At sa tuwing sinisita siya ng aking ina, Kapitan, ay madalas nauuwi po sa pag-aaway nila, pagbubulyawan, malalakas na tinig, na kung saan kapag ka nangyayari ang mga ganitong bagay, pumapasok na lamang ako, kami ng aking mga kapatid sa loob ng kwarto para hindi kami madamay. Kapag ka mainit kasi ang ulo ng aking ama, sa madalas na pagkakataon, lagi kaming napagbubuntungan ng kanyang init ng ulo, napapalo na kahit wala namang kaming kasalanan. Nakita ko kung paano tiniis ng aking ina. Nakita ko kung paano umiyak, kung paano nasaktan ng aking ina. Nakita ko rin, Kapitan, ang aking ina na halos hindi na niya makayanan ang buhay. Lalong-lalo na noong mga panahong iniwang kami ng aming ama. Lalong-lalo na nung umalis ang aming ama. Dito ko nakita kung paano nasaktan ang aking ina na parang halos mabaliw na. Tuwing hapon, lumalabas siya ng bahay at inaabangan niya ang aking ama. Kapag ka nakakarinig siya ng tinig, ng motor o andar ng motor, lumalabas ito kaagad na akala niya ay dumarating na o dumating na ang aking ama. Para bang nasiraan ng bait ang aking ina, Kapitan, simula nung umalis si Papa sa aming tahanan at sumama ito sa ibang babae. Bilang isang bata, Kapitan, ito ang tumatak sa aking isipan. Kung paano kasakit ang buhay na wala ang... Paano kasakit ang buhay bilang isang ina na wala kang karamay nung iniwang ka at ipinagpalit sa ibang babae. Buti na lamang at kinalaunan ay nakayanan rin ni Mama sa pamamagitan ng suporta ng kanyang mga kapatid
at pangaral ng mga pastor na nagmamalasakit sa amin. Laging pinangangaralan ng aking ina ng mga pastor, kapitan na nagmamalasakit sa amin, lalong-lalo na sa aming mga bata pa. At nabalik rin sa katinoan ang aming ina. Pero talagang may mga pagkakataon na laging tulala at lagi niyang sinasabi kung kailan daw babalik ang aming ama. Ito ang buhay, kapitan, na tinakasan ko. Hindi ko na nagawa pang magpagtapos o makapagtapos ng pag-aaral. Dahil nung magdalaga ako, kapitan, hindi ko na natiis ang aking ina dahil binalak pa niyang makipagbalikan sa aking ama. Lalong-lalo na nung malaman o nung malaman ko, kapitan, na meron na silang komunikasyon. Hindi ko matanggap yung, kapitan. Isinusuka ko na. Ayaw ko nang makita pang bumalik ang aking ama sa aming tahanan. Alam ko na trauma na naman ang ihahatid nito sa amin. Away na naman at gulo na naman. Walang kapayapaan sa aming tahanan ang hatid na naman ito. Dahilan upang lumayas ako at umalis, hindi ko na nagawang ipagpatuloy pang aking pag-aaral. Nagtrabaho ng maaga at nagkaroon ng karelasyon. Kinalauna ang kapitahan dahil gusto kong makatakas sa ganitong buhay. Dahil gusto kong iwasan ang magulong buhay, kaya ako nagdesisyon na sumama kay Ruel. Bubuo kami ng sarili naming pamilya sa pag-asang magiging maayos kaming dalawa, sa pag-asang aalagaan niya ako, at kung sakali mang magkakaroon kami ng mga anak, kami ang bubuo at hindi na mangyayari pa ang naging karanasan ko sa buhay. Taliwas sa aking inaasahan, kapitan, dahil matapos lamang ang ilang panahon nang magsama kaming dalawa at binayayaan kami ng dalawang anak, dito na nakilala ang isang tunay na Ruel, ang totoong pagkataon niya, kapitan. Laging mainitin ang kanyang ulo. Hindi mo siya makausap ng mahinhinang pag-uusap. Kapag ka nagagalit ay laging tumataas ka agad ang boses. Na kapag ka naririnig ko na ang kanyang boses, kapitan, ay lagi kong naaalala ang boses ng aking ama. Agad-agad ay nanginginig na ang aking katawan. Dala siguro ng trauma ko nung aking kabataan. Kapag ka naririnig ko na ang pagtaas ng boses ng aking ka-live-in partner, nininervyos na ako kaagad at pumapasok na ako kaagad sa kwarto. Ito yung mga bagay na sa halip sana intindihin ako ng aking kapartner, ng aking karelasyon na si Ruel, ito pang naging dahilan kung bakit mas lalo siyang nagagalit. Hindi niya naiintindihan ang trauma ko, kapitan. Ang lagi niyang sinasabi sa akin ay nag-iinarte lamang daw ako. Nagdadrama. Ayaw ko rin siyang kausapin. Wala rin akong respeto sa kanya dahil sa tuwing nagagalit siya sa akin ay agad-agad rin akong tumatalikod at ayaw ko rin makinig o ayaw ko rin makinig sa kanya. Ang hindi niya alam, kapitan, kaya ako umiiwas ay dahil sa labis ng pagkatakot. Takot ng mataas na boses. Takot na baka mag-away na naman kami. Dahil sa tuwing nagagalit siya, kapitan, nakikita ko sa kanya ang aking ama. Hindi naman sa ganito nung una. Ewan ko ba kung anong naging dahilan ng kanyang pagbabago. Ang lagi lamang daw niyang sinasabi sa akin na hindi raw ako malunong o marunong magserbisyo. Lagi niyang isinusumbat sa akin na siya daw ang nagtatrabaho. Dapat daw pagsisilbihan ko siya. Ginagawa ko naman ang ganitong bagay, kapitan. Hindi ko lamang maunawaan bakit sa maliit na bagay, maliit na dahilan, madaling uminit ang kanyang ulo. May mga bagay na inaasahan niya sa akin gaya ng pag-uwi niya, dapat may pagkakas.

ina. Inaasahan niya sa akin na dapat aasikasuhin ko siya kapag dumarating na siya. E may mga pagkakataon o may mga pagkakataon talaga na hindi ko siya naalagaan dahil sunod-sunod ang aming anak. Dalawa ang aming anak at isang taon lamang ang pagitan at pareho pang mga sanggol na kinakailangan ng atensyon at kinakailangan ng aking pag-aaruga. Maraming nagbibigay sa akin ng payo. Pinapayuhan na nga rin po kami ng aming pastor. Ang sabi pa nga niya sa aming pastor, kapitan, bakit daw nangingialam? Bakit daw ako nagsusumbong sa pastor? Ito pa nga po ang naging dahilan kung bakit kami nag-away. Ang sabi niya sa akin ay problemang personal daw ang pinagdadaanan naming dalawa. Hindi raw dapat ibinabahagi sa ibang mga tao. Totoo naman yung kapitan at nauunawaan ko ang kanyang punto. Pero minsan dahil sa kagustuhan kong maging maayos kami, kaya humihingi ako ng tulong sa ibang tao na sana magkaayos kaming dalawa. Maibalik ang dating relasyon. Sinabi ko naman sa kanyang ilang beses na. Sinabi ko na sa kanya matagal na, kapitan, at ilang beses na. Natakot akong masira ang pamilya. Galing na ako doon at alam ko ang pakiramdam ng isang bata na walang ama. Alam ko ang pakiramdam ng isang anak na nakikita ang kanyang ina na inaaway na kanyang asawa. Yun lang naman ang tanging dahilan kung bakit ako lumalapit sa ibang mga tao para sana mapayuhang kaming dalawa. Subalit, mas lumalim pang init ng kanyang ulo, kapitan. Parang sinisiraan ko raw siya sa ibang mga tao. Sa tuwing lumalakad o naglalakad daw siya, pakiramdam daw niya ay nililibak siya ng ibang mga tao. Pakiramdam niya siya ang pinag-uusapan. At ako raw ang may sala. Ako raw ang dahilan kung bakit ganun ang kanyang pakiramdam. Sinisiraan ko raw siya. Sirang-sira na raw ang kanyang pangalan sa ibang mga tao. Bakit daw nakakaalam ang ibang mga tao? Pinaliwanag ko naman sa kanya ang punto ko, kapitan, at hindi rin naman lingid sa kalaman ito ng aming mga kapitbahay dahil kapag ka nag-aaway kami, napakalakas ng kanyang boses. Sinabi ko nga sa kanya na paano hindi malalaman ng ibang tao kapag galit ka, halos buong barangay nakakarinig ng boses mo. Kahit kapag ka nakakainom ka na ng alak, kung ano-ano na lamang ang topic na pinag-uusapan natin. Kung ano-ano na lamang ang ibinubuntong mo sa akin. Gaya na lamang ng lagi niyang sinasabi sa akin kapag ka nakakainom na, kapitan, na hindi daw siya ang nakaunang lalaki o hindi raw siya ang lalaking nauna sa akin. Walang katotohanan yung kapitan dahil wala naman ako naging karelasyon noon bukod sa kanya. Siya lang ang bukod tanging lalaking naging karelasyon ko at ni minsan ay wala pang nakagalaw sa akin bago kami magkaroon ng relasyon. Ewan ko ba, kapitan, kung bakit ganun ang laging takbo ng kanyang isipan. Madalas, kung ano-ano na lamang ay binabato ng issue sa akin. Tanggap ko pa yung kapitan, ngunit ang hindi ko kayang tignan ay dumarating sa puntong sinasaktan na niya ang 3 taong gulang naming anak. Kapag ka naiinis siya, hinahawakan niya sa liig ang bata. Lalong-lalo na kapag umiiyak na ang aking anak, kapitan, nakita ko minsan na sa sobrang galit niya at hindi na mapuno ang bata sa pag-iyak, ay sinakal niya ang bata. Sabi niya, tumahimik ka. Agad-agad ko naman itong... Agad-agad naman akong lumapit, kapitan, at kinuha ko ang bata sa kanya. Grabe ang trauma na ibinigay niya sa aming anak, kapitan. Hindi ko lang makuha magsumbong na dahil pinagbantaan niya ako. Lalong-lalo na nung sinabi ko ang problema namin sa aming mga pastor. Pinagbantaan niya ako, kapitan, na sa susunod na pagkakataon, kung may lalapit pa't pupunta sa aming tahanan para magbigay ng payo, ang sabi niya sa akin ay sasaktan raw niya. Nabanggit pa niyang salitang sasaksakin niya kung sino man ang pupunta
sa pamamahay namin para makialam. Bumalik na naman sa akin, Kapitan, ang masamang alaala. Ang alaala na meron ako sa aking ama.

Idinadaan ko na lamang sa pag-iyak ang lahat na minsan napapagod na rin ako. Sinasabi ko sa aking sarili, Kapitan, hanggang kailan ako magtitiis? Hanggang kailan ako mananatili sa ganitong relasyon? Wala rin naman ako ibang mapupuntahan. Wala akong trabaho, Kapitan. At mga sanggol pang aking anak, ayaw ko rin bumalik sa amin dahil magulo ang buhay namin doon dahil nagkabalikan ang aking ina at ang aking ama. Mas lalo lamang magiging magulo ang pamumuhay ko, Kapitan. Ang lahat ng ito, ang lahat ng nararamdaman ko ay bunga ng mga pasakit ng aking ama noon. Kaya nagiging ganito ang pakiramdam ko. Ang ginawa ko na lamang, Kapitan, ay kausapin si Roel. Nakiusap ako sa kanya na baka maaring baguhin niya kanyang pakikitungo sa akin dahil lumalaki na ang mga bata. Sinabi ko sa kanya na sa halip magagandang

alaala ang dapat nakikita ng mga anak mo sa kanilang kabataan. Puro masasakit, puro masasama na mga salita kanilang naririnig. Baka hindi na mawala sa kanilang memorya yun. At baka magaya rin sa akin na magkakaroon ng trauma at babauni nila habang buhay. Sa halip na tumimo ang aking mga salita sa kanyang isip at puso, Kapitan, nagalit pa ito sa akin. Lumayas raw ako. Wala raw akong silbi sa kanya. Wala raw akong pakinabang dahil wala raman daw akong trabaho. Wala daw akong ibang ginagawa kundi... Wala raw akong ibang ginagawa, Kapitan, para tulungan siya. Ang lagi niyang sinasabi sa akin ay palamunin lamang daw niya ako. Wala raw akong pakialam kung ano daw ang gagawin niya dahil siya naman daw ang kumikita sa aming tahanan. Hindi lamang isang beses niyang sinabi ito sa akin, Kapitan. Kahit noon pa man, lagi na niyang binabanggit ang salitang palamunin. Kung hindi lamang, Kapitan, sa dalawa kong mga anak, kung hindi lamang sa natatakot ako kung paano ko sila buhayin, ay matagal na sana akong umalis. Wala rin naman akong pera, Kapitan, at hindi ko alam kung saan ako tutungo, saan ako pupunta kung sakaling iiwanan ko siya. Baka mapahamak lamang dalawa kong mga anak. Sinadya ko na lamang tiisin ang lahat, Kapitan. Tanggapin ko anuman ang masasakit na salita at ginagawa niya sa akin at pananakit niya sa akin at maging pananakit niya sa aming anak. Sa pag-asang balang araw ay magiging maayos rin ang lahat. Matagal na akong nagtiis. Napakatagal na, Kapitan. Ilang taon na rin. Ngunit hindi pa rin nagbabago ang kanyang pakikitungo sa akin. Para pa rin akong katulong. Para pa rin akong alipin niya na walang karapatang magsalita dahil palamunin lamang daw ako.

Hindi siya tulad ng dati, Kapitan. Hindi na siyang taong nakilala ko noon. Pakiramdam ko ay gumagamit na ito ng droga. Pakiramdam ko, Kapitan, ay may itinatago siya sa akin. Matino naman ang kanyang pakikitungo sa akin noon. Maayos naman at naramdaman ko naman na mahal niya ako. Alam din naman niya ang pinagdadaanan kong trauma noong aking kabataan. Siya pa nga po ang nangako sa akin na aayusin niya ang buhay naming dalawa at pupunan niya ang pagkukulang ng aking mga magulang. Siya pang nangako sa akin na hindi raw ako makakaranas ng pasakit sa kanyang sa aming pagsasama. Sa kasalukuyan, Kapitan, hindi ko na alam kung ano bang gagawin ko. Habang buhay na lamang akong manghahawak sa ganitong relasyon, habang buhay na lamang bang akong magtitiis ng ganito, saan ako tutungo? Wala rin ako malalapitan. Kahit ang mga magulang ko, ganito rin ang problema. Pakiramdam ko, Kapitan, nadamay ako ng sumpa. Sumpa na parabang hanggang sa ngayon ay bit-bit ko pa rin, na parabang hindi na ako tatantanan pa ng sumpang ito. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Kapitan. At umaasa akong mabigyan ninyo ng payo. Umaasa ako na balang araw, matatakasan ko rin ang ganitong buhay. Lubos na gumagalang, Sarah.

0: di na ako. Mag-inom na ko tuloy-tuloy sa Magnum C. Nawala. Pag-ultrasound ito, nawala ang sa pikas. Wala namang ko'y pikas suso. Cancer patient survivor man ko. Dagang salamat sa Magnum C.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub, mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
0: Nyapil, taga Borok City, Mainit, San Isidro, Bagnan. Sa una, kuhan mang good, ning magluya man ako lawas. Tapos, nindot good ang Magnum C kay na hindi ko hangakon. Sa una, hangakon mang good ko. Karon ang amo ginamintin sa ako anak, Magnum C, good kape, kaginang kapsula, kagaplas. Nindot good ang Magnum C kung inang sa uban nga kapsula. Kay mahal mang good siya sa uban nga kapsula, sir. Kani, brato raman, kaya na, kay ma-afford man na mo, kay isang pobre rin, kaya maka-afford mang good taana nga kapsula, kaginang tambal nga plus kag inang tapi barato ra man gud siya. Salamat sa Magnum C kay Captain J nga pagay sa Ginoo nga siya ang kwan sa amuan. Salamat sa kay Captain J sa Ginoo.
1: Di na gyud mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub, mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
3: Herrera, 61 years old, Purok Otso, Castillo. Okay raman sir, maumay akong gamit na karon. 1 year na ko nagamit sa kuan. Nawa man ang mga hugaw sa kuan. Muna, nagmintin yung kuan ni Magnum C. Tapos, gina-invite gay na ko ang akong mga silingan nga maggamit ani para makakuan po sila, makaabil po sila sa kuan kaning Magnum C.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub, mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
4: Good morning, Mang.
5: Uy! Good morning, Pang! May kinimata na ka pang. Dali pa, mga pinatang duha.
4: Kumuta ng...
5: Dali din mga pita, tilawin ng kape.
4: Kumuta sa aroma ni, uy.
5: Ay, syempre.
4: Dali, tilawan ko. Lamia si mong kape. Basta ikaw magtimpla, Mang, malami nyo kayo.
5: Sus, Pang, lami na siya, Pang, kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, Pang.
4: Magnum C Herbal Coffee?
5: Oo, mo na ang pinakabagong kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidants. Sus, nindot kaayo ni Pang, kay naanin siya kanang natural sweetener. Kanang ginatawag na tong stevia, ang nakanindot pagitani, kay naanin siya malunggay o mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
4: Kung maumang, ako sa benepisyo i-recommenda sa kong mga kauban sa trabaho. Lati na sa kong mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, Mang? O sige, Mang, ha? Mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kihigop-higop aning Magnum C Herbal Coffee.
5: O sige, Pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee.
6: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ay na, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores na duol sa inyong lugar.
7: Daghan kaayo karon ang nagdalig kaputi, pero ang ending lang asunog, nangitumbalik o naguba ang now. Tungod, dili ta ng whitening kay save, o dili ta ng half dose kay nagwork. Rason, nga nung daghag magkatalumtong o mga sunog ang now. Pero, naay produkto nga makapahamis na dili pa masunog imong now. Mutya Intensive Whitening Set, naay natural ingredients nga makapaputi, sama sa papaya extract, kojic acid, mga soothing ingredients nga makapakalma sa skin, sama sa aloe vera o glycerin. Mutya Intensive Whitening Set, kay ang tinuod nakaputi, healthy tanawon, dili half dose tanawon.
2: Mutya Intensive Whitening Set, available na sa tanang butika o pharmacy o grocery store sa inyong lugar.

0: Love.
1: Andam kong buhato ng tanan para lang sa imuha.
2: Sigurado ka?
0: Sex.
2: Ayaw sa. Dili ko andam. Pasin mabuntis ko.
1: Marriage. Sos na anasag ka niya na. Puros lang kaselos. Puro kaselos.
2: Natural. Ay sige kag pambabae.
1: Yes, tanawat na ko sa trabaho.
0: Hisgutan nato ang love, sex, marriage and career by Captain Jake.
3: Ingatan mo siya.
0: Love, sex, marriage and career.

0: Sex, marriage and career. Love, sex, marriage and career.
1: Hey, pwede po yung nakikinig sa programang Love,
2: Sex, Marriage, and Career. Kawan si Mommy Lucky, si Captain J.
1: Salamat sa pagmamino kay Jason Umania. Nakaanda pa sa programa natin si Hasana Quintawan. Maraming salamat. Si Nanay Marife Palma. Lagi nakaanda pa po si Nanay Marina Malinaw. Maraming salamat po sa Bislig City. Si Juliana Amare ng Carmen, North Cotabato. Maraming salamat po sa pagmamino. And si Chris Hilda Sancover. Nareceive na daw niya ang mga papremyo Mommy Lucky.
2: Ayan. Ay, yeah, kamusta man? Imo nang gisuwayan.
1: Gigamit na pani mo. Ayan. So, layinaw, spray sa mga kilikili kung tinuod ba, nga dili ba magbasa ang kilikili. Ayan. Mama namang ginamit po. Damon, effective man sa mo, I don't know lang sa inyo. Ayan. So, layin lang ninyo po. Si Albert Leaconia, maraming salamat po. Ayan. Mamimili po si Mami Laki ng limang winners, mga kaibigan, sa mga mula po sa bagong followers. Just click follow, mga kaibigan, at pakicomment lang na isa kayo sa mga bagong followers. Lima po ang bibigyan Mami Lucky ng bag...
2: ng Dio Spray.
1: Ayan, Mutia
2: Dio Spray. Ayan, actually, nakapili na tayo Captain Jake. Ato na ba ni-announce?
1: I-announce na Mami Lucky.
2: Congratulations sa ato ang mga bagong napilian, mga bagong follower. Actually, Captain Jake, kabalo baka nga duhan na lang, ay 8 na lang kabuok. New followers na ito. May muna tang 31,000 followers.
1: Isa na lang.
2: Isa na lang?
1: One na lang at mahimong 31,000 ha. Ang natin nag-follow karon kay 30,999. So kulang na lang yung usa ka book follower, mahimo na ganing 31,000 katao.
2: Ayan. Congratulations ka Captain Jake, kay Mommy Lucky.
1: Oh, may mga bagong followers dito mula sa Bansalan, may taga Valencia.
2: Congratulations po sa ating winners kay Eva Cabigas Villason. Ayan, o kay Sheila May, Camelio Miranda, si Eli Ledesma, si Lanilin Lianas, o si Irish Nuke, kamo ang makadawat o usa kamutya Dio Spray, gikan sa Magnum Siyo, gikan kang Mami Lucky kay Captain Jake, among ipos ang inyong mga pangalan ninyo unya para sa inyohang mga kung paano i-claim inyong mga prize.
1: Kung nabanggit namin ang inyong pangalan, paki-PM lamang kami ng inyong address and contact details o number para ma-send na mo ang inyong nadaugan. Ayan, kung nabanggit na mo inyong pangalan, paki-send po ng inyong address at yung contact details para mapadala na mo ang premyo sa inyo. Ayan, balikan lang natin ang kwento ngayon araw mga kaibigan. Pero bago po yan, gusto na namin i-announce po ha, June 10 na po ang ating Caravan Day mga kaibigan. June 10 ang ato ang Caravan Day diha sa Almendras Gym, alas 8 sa buntag.
2: Sa Davao City.
1: Sa mga taga Davao, dala ang mga empty sachets. Kung Magnum si user ka, gainom kag kape, dala ang empty sachet sa Almendras Gym, alas 8, June 10, kay para maka-appeal ka sa mga padua o mga papremyo ni Anang Adlawa. Kung taga Davao ka, dalaha lang ang imuha mga empty blister packs, empty sachets, empty bottle, kung taga palit ka o Magnum C products. Ah. Yeah, dito sa Almendras Gym, modula ta sa duang pera!
2: Oh, Magnum C!
1: Kung saan ang jackpot price ay 30,000 pesos. 30,000 po ang pwedeng mapanalunan mga kaibigan. 30,000 pesos.
2: Kap, taga Davao ko kap ba? Pwede ko mo appeal?
1: Sana, mas lamot ka mo appeal kay taga Davao ka. Kung taga Mintal, Turil, Kalinan, Matina.
2: Mga taga Tagum, pwede mo bisita sa Davao.
1: Ah, kung taga Tagum ka, why not? Dool ramang ka sa Davao.
2: Taga Panabo, baka ron.
1: Kunya, kay ang Davao, Raba o Tagum, musakay kagbas, Terminal Ecoland. Sa Ecoland, dool ra kayo
2: ang Almendras Gym.
1: Kung taga Panabo ka, Carmen, pwede ka mo appealan ni para mabibota. Almendras Gym. Ala, June 10 na gin ni siya. Alas 8 sa buntag, dala mga empty blister packs. Dili ka mo uli nga wala kay bit-bit. Mauna mong isiguro, ipasigurado sa inyo nga. Dili masayang inyong mga pamasahe.
2: Yes. Almendras Gym ha. Magkita-kita tanin nyo ano sa June 10. Almendras Gym.
1: Ayan. Balikan lang natin ang kwento mga kaibigan. Ang kwento po ni Sarah. Ang kwento po ni Sarah mga kaibigan na isang bat... si tawag na Mami Lucky?
2: Gikan siya sa broken family.
1: Kanang battered...
2: Battered wife.
1: Battered wife. Kanang ginakulata.
2: Kulatador. Ay...
1: Oh, ginapasakitan. In other words,
2: violence. Snai violence.
1: Dili lang words mga kaibigan, physically abused. Ayan, mentally, emotionally, and physically abused ang ato ang Sandra Garong Adlawa. Nindot ka istoryahan ha? Para sa mga babae nga nagapaminaw nga makarelate sa itong story, nindot ni nga makapanamin tang tanan na ni. Again, usbo na to, physically, emotionally, and mentally abused na ito ang share of the day, mga kaibigan. Naminyo siya sa usa ka lalaki nga abin niya mo'y magsalbar sa iyang kinabuhi nga dili pareho sa unang panahon nga makasinati siya sa iyang ginikanan o nakasinati siya sa iyang ginikanan nga dili maayo na witness niya kung paano saktan ang iyang mama sa iyang papa. And niyabot siya sa punto na nilaya siya mamilaki kaya nag-uli man ang iyang ginikanan. So nilaya siya. So nagminyo siya sayo-sayo. Hoping na makatakas siya sa inana nga kinabuhi ba. Niya gusto niya magbuog iyang kaugalingong pamilya because she has this kanang idea of kanang magkaroon og gwapo nga pamilya.
2: Kaya wala niya ma-experience.
1: Yes, kasi tungod wala siya naka-experience, ana. She has this kanang very beautiful idea of kanang having a
2: complete family.
1: Complete family na yung mga anak, yampingan, mapagmahal nga asawa. Nindot kayo na panaminan. Nindot kayo na siya nga pangunahuna. Pero dili maayo ang turnout nini. Tungod kay iyang husband, iyang partner, live-in partner.
2: Gina-abused siya.
1: Ayan, gina-abuso siya. Maraming gwapong istoryahan, mamila.
2: Ay, ingon si Hasana, Captain Jake. Masakit makita na yung taong dapat nagbibigay ng comfort at peace. Siya pa yung dahilan ng takot at pag-iyak, lalo na kapag mag-asawa na at may mga anak. Sobrang bigat dalhin sa isang relasyon ng puno ng sigawan at pananakit.
1: Totoo.
2: Kahit kasi habang tumatagal, hindi lang ang katawan yung napapagod, pati puso at isip. Mm. Yung tipong kahit tahimik ang paligid, daladala mo pa rin yung sakit sa mga salitang binitawan.
1: Mm.
2: Minsan, magpapaisip ka na lang kung kailan ba ang huli kang niyakap o walang galit. Okay, nausap na may lambing, uminahal ng hindi mo kailangan matakot. Mas masakit pa kasi may mga bata nakatingin at nakikinig sa kanya. Ang pamilya dapat safe place kung saan may pagmamahal at pagintindi, hindi lugar na puno ng trauma at iyakan. Good afternoon po sa inyo, og happy, og belated happy Mother's Day daw sa iyahang mama daw nga si Mama Anisa Pagukar Gintawan. Mo niya hang Mother's Day gift sa iyang mama ang mag-read.
1: Salamat
2: po. Pero napakaganda ng kanyang sinabi, Captain Jake. Dapat maging safe place ang pamamahay.
1: Nakarelate ka ba ni nga story? Nakarelate siguro niya siya. Kaya may mga kayang insight ang bahin ni Mamila.
2: Pag-construct niya.
1: Si Tatay Carlito, namina sa itong programa ha. Salamat si Moda, Tay. Asa naman yung mga opinion, Tay? Kaya gusto na mo basahin.
2: Pag nagatay, pas Tatay. Oy.
1: Si Mercy Flores, maraming salamat. Si Rosalie Acedo, thank you po sa inyo. Ano bang mga masasabi po ninyo? Para mabasa namin, naami karoon sa Garden Tambis. Ayan, salamat po sa inyo.
2: Asa man ang dapit ng Garden Tambis?
1: No. Leonie Velasco, maraming salamat po ng nabunturan, nakaandabay sa programa natin. Kung sa may inyo, masultian ito ang share of the day, mga kadiyan.
2: Oye, alam mo, Captain Jake, guwapo gid kayang story karoon. Kay, I'm sure na daghan kaayo o mga asawa ang mga, or kanang mga misis karoon ang maka... Ang tawag ani, makarelate ani nga storya.
1: Kanang ginakulata kasi mga partner, kanang dili lang, sometimes dili physically ha. Nami uban na ng dili man physical, but kanabitong emotionally abused ka na bang, pasakitan kang istorya, ka na bang, inon ka nga, kanabitong words nga, inon ka nga, dili man ako nakauna sa imo ha. Kana, one man na siya, mentally and emotionally abused ka na. Oh, so, nabihat po'y balaod na mamilaki.
2: Hmm.
1: I mean, I don't know ha, kung kahibaw ba mo, ana, sa inyong mga karapatan bilang isang babae. Sa panahon na ito karon, mas lalum na, mas gahi na ang balaod bahin sa pagproteksyon sa inyong katungod bilang isang babae. Kana lang ganing sitsitan ka? I mean, mga dalaga na nakikinig, ha? Ganito kasensitibo yan. At may batas dyan, mga kaibigan. Kana lang manut, managhuy ka. Sa unang panahon, sa bata ko, makaremember ko na ibabae mo, dalaga mo agi, taghuyan sa mga lalaki, wala pa'y balaod na. Pero karon, pag ang babae mo reklamo, imong taghuyan, inigagi, labi na gimo ang, wit-wiw! Ano ba, ano ba? Tapos imo bitong, hi miss, kanang, pwede yung mga miss?
2: Kanang
1: bitong, ginagara-gara bitong, kuhan sa babae? If ang babae gani maka-feel nga dili siya safe, ana niya, pwede siya mag-complain siya, doon na ba'y tulubago ng sa kalaki, ana mamilaki?
2: Oh, and possible, Captain Jake, pwede po na sila nga mapriso.
1: Mm.
2: Pwede na siya mapriso, depende po sa kung sa ang iyahang, kataas ang iyahang case.
1: Mm. So, I mean, ana, nagalan na mong idea because inana ka-sensitibo, inana ka, Steve ang balaod, kabahin sa pagprotekta sa katungod sa usa ka babae. How much more kung ang lalaki manakit na sa usa ka babae? Lalum-lalum ang balaod na. Pwede yun nga doon ay criminal liability ang usa ka lalaki o imong kaipon sa imuha. Kung imong yung gustuhon. Kung imo yung tinudon, mamilaki. Ayan. Sige, mamilaki.
2: Para sa kuha, Captain Jake, kaning story ka ng pagpangulata sa lalaki sa sawa, I think, okay lang siguro, normal lang siguro na magkaroon ng kanabitang away pagkita sa mag-asawa. Pero kung ang lalaki, or either way, Captain Jake, naman po yung ibang mga babae nga.
1: Mangula at tagbana.
2: Oo, hindi lang ito applicable sa lahat ng mga babae, ha? Kung na ano, na po yung ibang lalaki nga ginakulata po sa mga babae, di ba? Kinami mga grabe ka ay ka-dominant ka ay nga mga babae. Pero sa story na to karon is kaming kay Sarah about sa pagpangulatan niya sa iyahang bana sa iya, emotionally, physically, mentally abused.
1: And even to Juan, sa ilang anak.
2: Ilang mga anak. Very traumatic na siya sa kanabitang makita sa mga bata. Sometimes, Captain Jake, ang atong upbringing, magdepende sa ato ang trauma sa bata pa ta. Patay ako na ako'y trauma nga physically, nag-aaway ba akong ginikanan? Madala na ako, pagdili na mahil nga trauma sa imong pagkabata, Captain Jake, it can also lead dito sa, it nalang duha ka patutunguhan na, Captain Jake, it's either dili ni mo gusto nga mahitabo na sa imuha, pamilya pag-abot sa panahon, or abi ni mo nga normal na siya nga setting sa pamilya. So duhara na siya. It's either di ka gusto mahitabo na sa imong pamilya or naguna or tungod kay expose ka ana sa pagkabata ka, pag-abot nimo, pagdako nimo, mao na nga you think na that's very normal na sa setting sa pamilya. Pero kayo nang pangutana na, Captain Jake, unsa daw ang iyang buhaton karon kung emotionally, mentally, and physically nga ginapasakitan sila. Ang pinaka-importante, ang priority nimo imong kaugalingon o ang imuhang anak. Dili ang reputation o ang image nga naa sa imuhuna-huna nga dili nimo gusto biyaan ang imuhang bana kay gusto nimo og happy family. Ang trauma sa bata, Captain Jake, nga makakitaan na, it could be na ay grabe nga effect sa mga bata, ang trauma, mahimong mahadloko ng bata or anxious.
1: Actually, mo na na-feel sa iya, I mean, mo na nahatag sa iya karon.
2: Yes, mahimong anxious ba? Kanabitaw, matingala lang ka, magtanga na lang ka.
1: Walay self-confidence.
2: Walay self-confidence. Or di ba kaha natulog ka, ang imong utok dili, payapa.
1: Daman-daman nun.
2: Daman-daman nun ka, aminin mong naarandrag ka. Kung inganay mong na-feel, how much more sa na-feel sa imong mga anak? Because they think that the father should protect the family or should protect the children, but it happened nga ingon anang nahitabo. For me, as a mother also, wala man po kung ginakulata ni Captain Jake.
1: Ginapalamian lang yan, palamian lang.
2: Ginakulata lang sa pahigugma, ana, o proteksyon sa pamilya.
1: Ang tawag na Carino Brutal.
2: Yawad, ano siya mga pa, terminology sa iya.
1: Carino Brutal.
2: Carino Brutal. Ayan, anyway, kidding aside, inganang, para sa kuwa Sarah, pilia ang sakto nga dalan karon. Ayaw na paghuna-huna sa reputation nga mahimong wa ay kana sila nga pamilya, nindot ka ay nga pamilya ba? Kompleto, lingaw kay na sila. Nili. Anin mo ang ganyang reputasyon kunuhay. Pero fake man dayo siya. You cannot fake that. And ang pinaka-importante karon is ang feelings og ang mamahimong upbringing sa imuhang mga anak pag-abot sa panahon. And actually, Captain Jake, kung naman ganin, kung gusto, kung mauna siya ang kung imong desisyon karon is tuniron ang imong pamilya, ang safety sa imuhang pamilya, is mangayog ka og kanang help cap sa barangay. Kaya naman tayo ginatawag, Captain Jake, nga kanabitang Republic Act 9262 nga pwede ka mag-seek og protection order sa barangay or sa police.
1: Ang yung fear, Mami Lucky, kay asa ko pa doon, ano nga siya, ang banar ba niyang dunay pangita, dunay trabaho, nga provide sa pagkaon nila. So, ang yang, paano ko ma-survive? Wala magod sa iyahang kaugaling kong pang... Kaya nag... Ang yang time, magod, ang iyang panahon, yatag magod niya sa iyang mga anak, kaya galagaan magod na iyang mga bata. So, ang... the way I understood the story is that nasa fear kanunay nga kumuhawa ko diri, gusto nang kumuhawa, the problem is asa may padung, wala mo kay padulungan, matok sa ginikanan, away mo po sila sa mapapa dito, walay kalinaw dito, ayan, di ba? Tapos kung magbalahi po kung saan ako i-voice kong mga anak, basi hindi na ko kaya. So nasa fear nga na kanunay, and I think dili lang sa itong story karong adlawa, dili lang ang atong story ang sharer karon ang nakarelate ang story or iyang experience ni I do believe nga daghan na minas ng programa karon makarelate ni dugay na nga gusto mo decision nga mo separate o mag-part ways sa iyang partner because dili maayo ang ilang relationship. But doon ay fear kanunay nga basi din ako mabuhi akong mga anak, asin yung padulong, basi magkawatak-watak me, o sa'yo kung ipakaon sa kong mga anak. I think diyan ang sugod ang iyang fear.
2: I think, Captain Jake, no, para sa ako, kung gusto ni mo mo escape anang situation sa imong kinabuhi, makaya ni mo o pangita o paraan nga makatrabaho ka, makapangita kag pangwarta. Kaya, syempre, kung kung gusto nimo nga makulong anang idea nga diha lang ka sa imuhang abusive family, that is not really healthy for you.
1: Mm.
2: And ayaw hulatang ang panahon, Captain Jake, na kanabitang diha pa magtikog action pag grabe na ang nahitabo.
1: Mm.
2: You have to start now. Mangita ba kag pamaagi unsaon nimo nga maka-earn ka og para lang maka-earn ka para na kay pang kahit daily ano lang pangkaon lang ana. You have to start now. Kung feel nimo nga dili ka safe anang lugar, mapangitaan na og pamaagi, Captain Jake. Nga makapangita og kwarta, makapangita og extra, makapamaligya ba?
1: Mm.
2: 'Di ba? Pwede man siguro ta nga mangita og pamaagi basta as long as ang readiness mo, good Captain Jake, is not ang pagiging maandamon kay dili mangod na siya feeling na kung kanus ako andam.
1: Mm.
2: Ang readiness mangod is the moment nga buhato nimo ang action para sa imuhang kaugmaon ba, especially sa imong mga anak.
1: Mm.
2: And I think that's all.
1: Okay, thank you, Mami Lucky. Sabi ni Ma'am Tina Villariza, lisod gayo magsulod sa kaminyo kapag pareho mo sa imong partner nga financially unstable. Most of the time, financial problem yun ang rason sa argument sa mga kasawa. Tinuod! Ayan, salamat for bringing up that, Ma'am Tina Villariza, because isa sa mga rason mo bakit umiinit ang ulo gawa sa pagiging bisyado sa tao. Halimbawa lang, common na pinag-away ng mag-asawa problem sa kwarta. Perminti init ang ulo.
2: Wa na'y kwarta.
1: Tinood ba yan na Mami
2: Laki? Makaluya, makasapot. Oh, tinood na ang kanta.
1: Makaluya.
2: Makasapot, wa na'y kwarta, wa na'y... Anyway,
1: tinood ba yan na? Isa, common, di man nato masabdan, no? Kung base ng, ang story, is up to lang nasabdan is that ang yung lalaki, initunog ulo, gameng away, mulako na dayon, maskalate na dayon, and doon ay pagka-dominant ang lalaki, kay pag masuko siya, kanunay niyang isulti nga wakigihatag nga contribution. Ano mido? Ako rin naming kamod rin. Marag, he has this idea, Mami Laki, nga siya may nangita o kwarta, ako hari yun rin.
2: Hari na.
1: He has this idea nga kanang ako may nag-produce o ipakaon sa inyo, servisyo ko. Alagari ko. And maabot ang higayon nga mainit ang ulo, Mami Laki, kung di na niya makita siyang asawa without considering ang iyang asawa doon ay ginabuhat. Nag-alaga pas mga bata, tibok adlaw gaga. Basin nun niyang nakatubog na diya, pero di ang naabdani mo nakatugaling na diya, pero wakakibaw, pilapon ka oras nagmata na, kaya nagsitinabiyog. Tinood ba na, Mami Laki? Basin nun niya, gikan ka sa trabaho. Pag uli ni mo, nakita ni may mosawang gahig na, pero wakakibaw nga, basin ka na lang oras na nakatulog siya. But from morning, starting from morning, until unto, wala silang gibuhat kung dili nag-alaga sa mga bata. And kapoy ka na nga trabaho.
2: Tinood.
1: And basin og mo na isa sa mga hinungdang anong masuko siya kay wakay gibuhat, siya naning kamot, and dapat ang expectation pa may milaki kay pag abot niya dapat itrato siya murag hari. Alagaran siya. I think mo nang ihang partner murag kulang po sa buot ning ihang partner, murag kulang po sa tabyog.
2: Tabyog dapat i-appeal kag tabyog na yung partner.
1: I think murag inana po ang basin og it all kuan ganang boils down to kung paano po gipadako ang maong lalaki sa iyang pamilya. Kay basin unya og mao po iyang nakita dito sa iyang mga ginikanan. Kung paano niya nakita sa iyang mga ginikanan nga anaon pagtrato iyang papa, basin nasundog po niya nga dapat inani po ko tratuhon.
2: Mm-hmm.
1: Ora po kog hari kay ako rabe na ginabuhi ha. Oh. Ipakaon na rabe ata mo. Dapat pag uli na ko tiniplahan kog kape. Dapat hinukaran ko.
2: Sana all.
1: But again, mga kaibigan, ang dirita magkuan ha, usbo na ako, klaro na to, kung babae ka, nangutana ka, hindi kung sa imong karapatan, daghang kay mong karapatan. O doon na kay karapatan na magreklamo ka bahay sa imong partner. Pero I doubt, kay mo nang buhaton because you care, ga-care ka sa magiging, unsay ugma,
2: result.
1: Unsay magiging result, basi ma-priso noon imong bana, o ma-priso imong kalibin partner. What will happen? Wala na no'y manginabuhi. Ano man ang kanunang fear, mga kaibigan. Pero mauragin na akong pangutana. Ang imong question po gaganina, hangtod ka no sa kamag-antos. And the same goes with me, maupun akong pangutana, Mami Laki, ka no sa kamag-antos. Hangtod ka no sa animo kalimtan ang imong value as a person. Because, sama sa mga nanglabay na itong programa, kanunay na mong pagpahinom-dom is that deserving tatanan ayuson, deserving tatanan tudluan, deserving tatanan nga ayuhon sa pagtagad alagaan. Sama sa ang lalaki, sama sa ang usa ka lalaki, nang ambisyon po nga tatuhog maayo sa iyang partner, ganun din naman ang babae. So paano na ito ayuson eh bilang usa ka mga lalaki maminaw ta, mga babae maminaw ta. Unsa magiging role na to para mahimo tang maayos atong pamuyo? Unsa magiging dapat na tong mentalidad? Pwera na lang sa mga taong ayaw mag-ayos ha.
2: Mm-hmm.
1: Kasi ang message na ko karon, dili pwede ni sa mga taong dili gustong kaayusan. Dili ni siya applicable sa mga taong nga gusto lang gano'ng kasamok. Pero kung mag-asawa mo, kung nag-ipon mong duha, niya gusto ninyo maayos mong duha, doon nagay dapat sundon nga balaod. Sa unsa nga balaod, kapitan? Balaod sa Ginoo. Ano mang balaod sa Ginoo? Doon na ragi usa ka driver sa pamilya. Ayan, maminaw ta lalaki. Dili dapat ang imuhang role sa pamilya magpasakit sa imong partner. Dili po ang imuhang role is that magpasakit og istorya, physically magpasakit sa imong partner. Kundi dili ikaw ang mag-navigate. Mm-hmm. O saan ang navigate, mga lalaki? Mura pag kapitans, barko ba? Ikaw ang mo navigate, ikaw ang magkumad. Ikaw ang mutudlo sa imong pamilya, ikaw ang magdala sa pamilya. Dili sa kadaot, kundi para sa ikamaayo sa pamilya. Maunay role bilang usa ka lalaki. Klaro kayo na sa Biblia, ang lalaki maghahanap buhay, magsisipag, mahalin ang isang babae, mahalin ang asawa, gaya ng pagmamahal ng iyong sarili. Yan ang utos sa Biblia. Anong utos sa Biblia? Mahalin ang inyong mga asawa, gaya ng pagmamahal at pag-iingat ninyo sa inyong sarili. Sapagkat ang isang lalaki, walang matinong lalaking namumuhi sa kanyang sarili.
2: Tama.
1: Sa kung unsa nimo gialagaan nimo sarili, gipakaon, giampingan, inana po daw ang pagmahal o inana po daw ang itong pag-amping sa itong partner. Pagka nasubay na siya mamila, kaya I doubt nabay kagubot na may tabo sa kapamilya. Kung ang lalaki naningkamot, nagkugi, dili na utang kabubuton sa babae, kay maogin ang atong role sa pamilya. Ikaw gyud ang mangita og panginabuhian, ikaw gyud ang maghatag, mag-provide sa family, because maogin na atong role sa pamilya. Dili na utang kabubuton sa imong partner na kinahanglan, isukmat nimo every now and then. Ako ra may nanginabuhi diri ha? Ako ra may gadag kwarta ni pamilya ha? Na para bang wala nang karapatang magsalita ang partner. Hindi po ganon. Wala pong ganon. Ang lalaki talaga magsisikap, magpupursige. Gaya nga po ng sinabi ko kanina, ang role ng isang lalaki ay navigator, kapitan ka. Paano ka mangunguna sa pamilya? Dala sa maayo, manginabuhig tarong, and dili utang kabubuton sa kababae kung doon na kagidalang pagkaon sa inyong panimalay. Maog yun na ang imuhang role, maog yun ang imuhang responsibilidad bilang isang padre di pamilya. Lalo na kapag ka may anak ka na. Maningkamot, magkugi, ikaw ang kapitan. Dili magpasakit sa isig. Magpasakit dito sa imong asawa nga para bang imong ulipo ng isang asawa o iulipo ni imong asawa, dili. Doon ay partisipasyon ng usang asawa sa inyong kaminyon so that makaabot mo sa inyong destinasyon o direksyon sa kinabuhi. Doon ay driver. Kinsa ang driver gani?
2: Ang bana.
1: Ang bana. Siya ang navigator. Maubitaw na sasakyanan. Usa lang kabuk ang mandibela. Nga naman, dili pwedeng duha. Dili po pwedeng duha ang brakes. Nga naman, pwede nga usa, paliko sa wala. Ang isa naman, paliko sa to. Unsay may tabo, away gina na. So, dunay...
2: Conflict.
1: Conflict talaga. Kaya kinakailangan may driver. Kinakailangan may leader, kumbaga. Sino ang leader sa tahanan? Ang amahan. Pero dili dapat gamiton sa negatibong pamamaraan na parang inaalipin mo ang iyong asawa. Hindi ganun, mga kaibigan. Equally important ang inyong mga role. Pag sinabing equally, mga kaibigan, ang asawa ni mo, kung unsa ka importante sa panimalay bilang leader, ganun rin naman, ganun rin ka-importante ang role ng isang asawa sa tahanan. Paano, kapitan? O may driver? Hindi pwedeng dalawa. Kaya ang babae makinig, kung ang bana driver, magpasakop ka sa kaniya. Magpapasakop. Pagka sinabing magpapasakop, hindi magpapaalipin. Magkaiba yun, mga kaibigan. Magpapasakop ka. Kasi may isang dapat navigator lamang o kapitan. Can you imagine, so sa aeroplano, daghan o kapitan. So sa kabarko, daghan o kapitan. Gubot na. Ang isa, wala. Gusto niya direksyon, wala. Timon, so wala niya. Ang isa, timon sa tuo, gubot na. Merong dapat isang kapitan lang. Para pag sinabi ng kapitan, timon sa tuo. Ganun lang yan. Kailangan may leader na sinusundan ng tahanan. Anong role naman ng asawa? Ang role naman ng asawa, binibigyan ng may utos para sa mga asawa. Anong uso? Ang utos ng asawa, suportahan ang asawa, ang husband. Halimbawa, sa isang literal nagmamaniho, sa isang literal na nagmamaniho, isa lang ang manibela, nagda-drive ang asawa, anong gagawin ng asawa? Kaunsa, kay gutom ka. Inom sa tubig ko, basigi uhaw na ka. Samtang gabiyahe. Ibig sabihin, may gagampan ng role ang asawa, taga-suporta, para makarating kayo pareho sa direksyon na safe. Can you imagine na habang nagda-drive ang asawa ang bana, can you imagine na ang bana nagda-drive, ang husband nagda-drive, pero yaw-yaw nga yaw-yaw ang imong asawa?
2: Sabaan yun ka.
1: Saba kayo until possible mag-away pa mo and it will end up mabangga pa mo or madisgrasya pa mo, di ba? Para sa usa ka payapa na pagbiyahe, para sa usa ka payapang relasyon, doon ay driver, doon ay asawa na sumusuporta. At yun naman talaga ang utos sa Biblia. Anong utos sa Biblia, mami laki? Mga asawa,
2: magpasakop kayo sa inyong mga bana. Efesos.
1: Yun,
2: nasa Efeso yan, Captain.
1: Yan ang mga ideal talaga. Napapasakop ka. Ibig sabihin, kung may kapitan, ikaw, suporta ka lang sa kapitan. Pero equal yan. Hindi pwedeng sumbatan mo. Ako rabay nang inabuhi, Dre. Dapat, inani yung imong kuhan, imani ka. Ako, deserve na ko na idiling. Nanaw eh. Paano ka ba nangunguna bilang padre di pamilya? Ganon mo ba sinusumbat sa asawa mo? Kung nagsisikap pa, yun naman talaga responsibilidad mo bilang isang lalaki. Mga asawa naman, maging masipag rin sa tahanan. Dili masipag sa chismis. Maging masipag sa tahanan. Maglilinis na maayos. Pag uwi na sa bana,
2: Actually, utos nga din ng Captain Jake or nasa Biblia na yan, nga, maging ulirang ina.
1: Maging uliran, maging mabuti, maging magandang halimbawa sa kanyang mga anak, maging maayos, maging mahinhin, maging guwapo kayo pagka nasunod, mami Lucky. Now, karon kung walay nanguna sa kapamilya, gaya ni atong share of the day, magiging samok talaga ang pamuyo. Magiging hindi talaga mabuti. Kaya mag-end up talaga sa, imbis nga, usa lang ang inyong direksyon, gubot ang inyong direksyon. Walay padulngan. So, mag-away, napay problema sa kwarta, mag-iagi pa ninyo siningitay. What will happen kung inana ka nun na inyong solusyon? Magsiningkahay? Unsay may tabo? Ang pinakanindot na ay kung man, na lalaki nga manguna, na leader sa pamilya, inani atong buhaton. Asawa naman, ayo sige, yaw-yaw. Sunod ka lang, basta maayo gani ang plano. Ayan. Kung doon na mga butang ang banawa na kakita, pwede lang kamuhatag o gabay. Na kay mga butang, basiwa ni mo na silip ni ha? O mawala ni ako nakita, basin pwede nga makatabang ni sa imuha. So pwede ka, kung sa drive pa na imong bana, pwede kang magtanaw sa side mirror. Ikaw ang pwede magtanaw sa rear mirror. Para mabangga o ka nang mag-atras. Para inig-atras si mong husband na makakita sa likod. So mawala ni participasyon sa kasawa. So that's why equally important sila. Dili pwedeng mas lamang talagang usa. Equally important pero may kanya-kanya silang role. Ayan. So ano dapat gawin sa ating share of the day? Again, ayaw i-tolerate ang pagiging toxic sa mga husband. The moment you tolerate that, we tend to think magod mga kaigsunan by doing kana mag-forgive tag tao nga paulit-ulit nang ginabinuangan ta. We think magod nga pag nagpatawad ta sa mga tao nga kanang toxic kay sa tua, we tend to believe that We are taking the moral high ground ba? Kanabang
2: moraga.
1: Mura bag kanang kuan gid daga noble gay imong gibuhat kay nakapatawad.
2: Nakapasaylo ka.
1: But in real life, mga kaibigan, in reality, the more ni mo pa sayloon ang tao, ang tinuod niya na you're just providing a safe, warm, safe space for the predator to strike, to study your defenses para ihanap mong usbon ang iyang sayop ng gibuhat. Because iyang nakita nga inana imong weakness. Iyang nakita nga pwede ra kanya yama-yamaan. Pwede ra nga pakasakitan og istorya because wa kay tingog. Wa niya nakita ang imuhang karapatan ba? Kung nagwa niya nasabdan ba nga, na po kay voice, doon na po kay kakayanan ng pwedeng buhaton. Kaya paulit-ulit na niyang ginabuhat, mami laki, because you tolerate it. Feeling sa imong husband na pwede rin ginan niya buhaton at any time sa imuhang anuman, because gimong mangi-tolerate. Nakita magun niya nga, pwede rin niyang buhaton because nakita po na ako, nasabdan po na ako nga, mababa kay imong self-confidence. Nga naman, mamagun imong gidakan ng environment. Mm-hmm. I hope nasabdan niya, no? Mm-hmm. But, if nasabdan ni mo ko karon ug imo ko napaminawang karon, doon na kay pwedeng buhaton. Tan-awa lang kung say pwedeng buhaton. Say pwedeng buhaton, una, manginabuhi kag imo. Pangitag pamagi kung asa mabili ng mga bata para makapanginabuhi kag imo so that walay musukmat sa imo kung asa nimo kaunon. Kuhaon ng kwarta para sa imong pagkaon o para ibuhi nimo sa imong mga anak in the future. Para walay lalaki nga musumbat sa imo. Draw your line in iron. And punish every steps, the first millimeter of trespass. Pag nagani, mubinuang sa imuha, ayaw yun nag-itolerate. Mo naging na kung draw your line in iron, do na kay boundary, set lang yun na siya. Liguna ang imong boundary. Kaya kung magawas ka din sa imong boundary, tigbaso ang taguga.
2: Sunog yun siya. Kaya iron, grabe man ka.
1: Be ruthless sometimes. Kaya dunay mga tao nga abusado aning kalibutan na. Kaya kinahanglan, stiff ka sa imong boundary. Sulay o lamang niya o gawas na akong boundary. Kaya tigbaso ang taguga. Muna akong ginamin nga, I mean, dili literal nga tigbaso na. Akong ginamin lang is that, inana ka Steve sa imong balaod pag mingon kag diha lang imong boundary diha lang dapat ka.
2: Yes.
1: Ayo gawas diha, ayo sobra diha. And kaya lang naman ano tratuhon kag inana sa tao because wala kay boundary. Kaya ka na inana si imong husband because na feel niya nga pwede ra ka na yama-yamaan.
2: Mm-hmm.
1: Ayaw, do na mo'y katungod, protektado mo's balaod. Wa lang mo siguro kahibaw ana. Anyway, wana tayo oras hinaot na nakasinabot na karunog. Daghan ba kita makatunan unta? Pero atong oras, limitado lang kayo mga kaigsunan. Nakakisalamat sino pagpamina. Ako po si Captain Jake.
2: Huwag ako si Mommy Lucky.
1: Hanggang bukas po muli mga kaibigan sa programang Love,
2: Sex, Marriage, and Career.
1: Ay, kapos talaga sa oras. Huwag nyo kakalibutan mga kaibigan ng mali ay mali at ang dama ay dama. Hanggang bukas muli sa programang Love,
2: Sex, Marriage, and Career.
0: Love, Sex, Marriage, and Career.
3: Hi!
4: Jesus, subalit ang buhal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
0: Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubong na panahon sa pag-ere sa FM Radio Among Nabati, ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

Alas tres di sini bisa kahapunan mga kabayan. So welcome sa tuwang programang FMR, Favorite Mix of Rock, right only here in FM Radio 96.7 FM. Kinintag na mga kabayan, hatod ganato, Engineer Governor Raul Mabanglo, hatod sa ganato, ni Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo, Mayor Manuel G.R. Zamora, diha sa lungsod sa Mongkayo, Senior Board Member Colherb Zamora Absay, og SB Member Uwil Zamora Absay. Mayong hapon, kaninyong tanan, o kanatong tanan, ug asa man mo karon dapit, labot din ni ato ang

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
3: ACS. Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
4: Ako si Catherine Diana, taga Linuan, Montidista. Usa ko sa makatestify kung sa kamaayo ang makabuhay. Aron hatagan po o precious jud nga anak. Kinamang may mga tao sa magbebe, ay anak nga babae, dinakanak, pinaagi sa makabuhay. Nagkita gimi sa mong anak. Ginag ko sa ko ang ubigay ni nga general check-up. So, gitest sa ko akong heart, picos, pagtanong nila kay okay na clear na kaya ko ang matres. Basta kay gi-clear sa Ginoo pinaagi sa makabuhay. Lipay jud kay mi kay kun ato ko ang bana mo testify gid to kung unsa ka maayo gid ang Ginoo pinaagi sa makabuhay. Ulay atik.
5: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
7: Opneta del Valle, taga San Miguel. Ang akong na sinati yun sa Magnum C. Muradyo, nadyo'y kausapan. Akong ipamate. Kanang murag, pili ko, video ko makapoy. Nindot yun ang Magnum C.
6: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
8: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
9: Kamu ba na sayod na ang Melven Food Supplements Distributor? Maura ang orihinal nga naghatod sa mga epektibong produktong herbal sama sa Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix, Lamian, Masustansyang Kape, Pito Pito Mineral Eye Drops, Pito Pito Liniment Oil, ug ang Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule, Halal Certified ug Organic. Congratulations, Melven Food Supplements Distributor, for being the

0: Supplement Distributor of the Year. Hatod sa prestigyosong International Golden Globe Achievers Awards 2023. Niadtong October 7 sa Grand Ballroom Imperial Hotel sang Iloilo City. Sa mga suking customers, og kaninyong tanan ang maong award. Alay namo kaninyo. Daghang salamat.
1: I am Dulce, your power singing diva. I am truly honored to be recognized as one of the multi-awarded artists in the Philippine entertainment industry. Kaya I really take good care of my God-given talent. MX3 capsule every day. With proper diet and exercise, kung bilib kayo sa boses ko, sa MX3 capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Kidney care time!
4: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
5: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
2: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Looking

0: bisita ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblacion na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mo mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisita ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa. Royal Touch
1: Massage and Spa. Ang FM Radio, maghatod sa mga nag-unang balita o impormasyon, gikan buntag hangtod gabi. Ang giila o gisaligang tinugdan sa mga nag-unang balita.
2: TV Patrol!
1: Kauban si Alvin El Chico, Karen Davila o Bernadette Sembrano.
2: TV Patrol!
1: Replay, alas 5 sa buntag. Arangkada, gikan sa News Center sa FM Radio Davao Region. Ang Arangkada Balita. Arangkada Balita. Kauban si Elmer Dudes Romantico Tandok. Alas 7 hangtod alas 8 sa buntag. Dili magpabitin sa inuras nga FM Radio News Break. FM Radio News Break. Ug matag hapon, Pilipinas Prime Time. Ngayon, kauban si Jack Batalyones, Ninya Corpus, Maan Makapagal, ug ang kinatibuk-ang puwersa sa PRTV News Team. Pilipinas Prime Time. Ngayon, mga programang puno sa impormasyon, gikan buntag, hangtod gabi, dinhilang sa 96.7 FM Radio Davao de Oro.
3: One station.
1: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.
4: This song is brought to you by
5: Mayor Manuel J. R. Zamora.
4: This song is brought to you by

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
4: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya mas magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod ni sa iyaha magbantay tungod dugay kay siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe, jud kaayo siya even for mga bata.
3: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mga as parents but also pod para sa mga
5: anak. I am
6: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
8: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
9: Mariana Candari, taga-poblasyon, 78 years old. Sa una, nakuanggit na ako nga pagkuna ko sa Magnum C, anang dili kayo ka po yun, makabaktas-baktas ra ko. Walay kapoy, ligay ko po yan. Salamat kayo sa Magnum C. Naot nga magpadayon ang inyong successful ang ating kamot no, nga makatabang sa mga katawan, labi na sa mga senior citizen. Tama na ako. Epektibo, barato.
8: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum-C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum-C.
10: Ang Magnum-C mapalit sa Davao de Oro, Viv Pharmacy, 5R Drugstore, Lizel Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyberdrug, o Daklan Pharmacy.
11: Gutom ako yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
12: Gutom na lagi. Asa man ka lami kauna, no?
13: Good news, Davao de Oro. Aniya na ang lamiang pizza in town.
14: Hugo Bistro.
15: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad. Sizzling pork riblets. Duck ribs. Green soup. Sweet and spicy deep fried tilapia. Halo-halo. Cheesy. Tteokbokki. Korean rice bowls. Bulad rice. At ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
16: Tara na!
15: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
16: More than good pizza.
17: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
18: Ahoy! Kidney care time!
19: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugoan naanang ni kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Aksyon mo siya minor giser. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang 3 kabulan. Dakog yun ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
20: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
21: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: One station, all the hits.
23: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
24: This song is brought to you by
25: Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo.
26: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is Pride.
27: ACS.
26: This song is brought to you by Smart, the number one dishwashing paste. Tanggaling-galing.
27: ACS.
28: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.

0: 54 mga kabibes! Ibalik niyo ang programang FMR, Favorite Mix of Rock, right only here on FM Radio 96.7 FM. Og welcome sa tanang mga nagtanaw karon sa tong FB Live, mga kabibes. Og don't forget to share mga silingan, mga kabibes, sa tuang FB Live karong tagna para maka-notify ang atuang mga friends, no? Kaso man sila dapit na makakita nining atuang programa dinhi sa 96.7 FM sa programang FMR, Favorite Mix of Rock. Maing hapon kang kabaib Salbino Gumununong. Ah, Gumunong.
1: Ayaw!
0: Gumunong, no, kang kabibes. Good afternoon, friend. Maayong hapon, kabibes Selvino Gumunong. Ug syempre kang kabibes Joselito de los Santos. Kabibes, maayong hapon diha, lihog ko shout out. Lihog ko shout out sila ni Pete Ramogira, Totong Alamis, Alamis, Aladino Bernal, Dodong Noble, og Arjun Siliste, og mauban ni silang sabayan ni Petra Mugira. Ah, kini mauban ni sila. May hapusab kang Boss Arjun Siliste diha sa may barangay Linuan, Montivista. Og may hapusab ka ti Rot Rimulta niyog diha sa may barangay Tamya, Compostela. Mayong pagpaminaw diha ati Rot Rimulta niyog sa Rimulta og Niyog family diha sa may lungsod sa Compostela, maayong hapon. Og maayong hapon usab kang Abus Amilhadman diha sa may Purukdos, poblasyon Compostela, maayong hapon. Og maayong pagpaminaw. Siyempre mga kabibes, happy happy birthday si Robin J. Ripunti diha sa may barangay Gabi. Happy happy birthday,
2: happy birthday
0: Sir Robin J. Ripunte, uban kang Ma'am Nining Ripunte, og syempre kang Kuya Beans, ati Abing, kang Nelnel, og kang Bibi Tali, og syempre kati Sabil, og sa mga bisita karon diha nga nakadungog nining atuang programa, maayong hapon og congratulations for newly elected Tagom Cooperative Board of Directors Sir Robin J. Ripunti. Maayong hapon diha Sir Robin J. Ripunti sa makausapa.
2: Happy birthday!
0: Happy birthday! Og sa tanang mga nag-birthday karong adlawa, mga kabayan,
2: happy birthday!
0: Happy happy birthday! Og sa tanang mga naminaong nakadungog karon, pwede mo makontak sa itong hotline number 0951-220-0478 sa inyohang mga song request and greetings karong takna sa itong programang FMR, Favorite Mix of Rock. Og maying hapon sa kaugangan nga naminaw di karon Gregorio Oyo de la Piña, og sa kong asawa Rachel de la Piña, patay og sa kong mga anak di ano, mga Chelsea Jane og Chisley Jana, maayong hapon, maayong pagpaminaw. Og siyempre sa tuwang barangay captain di sa may barangay Ugao, Kapitan Milagros Andan Nistal, kang Boss Bobby Nistal, og siyempre kang Kagawad Marjo Nistal di sa may barangay Ugao. May hapon usab sa tanong mga kagawad nato diha, Kagawad Sherwin Torintira, Kagawad Boss Raymond Arangcon, Kagawad Ati Ason Pontevedra, og kang Boss Felix Pontevedra, maayong hapon da boss. Og siyempre kang Boss Francis Arangcon, og siyempre kagawad Dennis Moso, og kagawad Manoy Alex Manti di sa may 45 barangay Ugao. Og maayong hapon sa atoang mga solid listeners diha, no, mga kasilingan nato diha, maayong hapon kang kabibes Malon May. Kabibes, maayong hapon, palihog og shout out ko sa akong husband Junicio, sa akong mga anak, mga nagclasses online na adiri Balay Daben, Sir Zizok sa iyang classmate ni Mr. Canalis. Good luck ninyo sa inyong report coming from Mama Mama. Okay, daghang salamat ka vibes Marlon May, daghan kayong salamat. Mubalik lang inyong hang programa, mga ka-vibes.
3: Mga ka-vibes,
1: Sunod lamang Humani sa bugbog na panahon sa pag-eres sa FM Radio Among Nabati ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, ka-vibes, FM Radio.
1: 4 o'clock.

Hapon mga ka-vibes! Gagkining tak na hatod ka na to ni Engineer Governor Raul Mabanglo hatorosab ka na to. Itong this woman, Maricar Zamora Mabanglo, Mayor Manuel G.R. Zamora sa lungsod sa Mongkayo, Senior Board Member Colherb Zamora Apsay o SB Member Uriel Zamora Apsay. Mayong hapon sa tanang nagpabiling naminaw nining atoang programa karong taknaa mga ka-vibes. Og sa tanang mga nagtanaw karon sa tong FB Live, don't forget to share mga ka-vibes. Mayong hapon kaninyong tanan diha. Og syempre mayong hapon preng dudong rik-rik or buda diha sa may panggutusan Nabunturan Dabaw di Oro. Siyempre kang Maminda or Buda. Mayong hapon preng dudong rik-rik or Buda. Og Maminda or Buda. Og siyempre mayong hapon sa tanang or Buda family di sa may Purok 4 Barangay Ugao. Kang Tatay Florencio Oyoy or Buda. Mayong hapon. Og siyempre kang Tatay Ernesto Erning Urbuda og kang Tatay Alejandro Ninin Urbuda og kang Nanay Bibi. Siyempre dudong rik-rik Urbuda kang Lalay Felix, Ayan Mili Inday Jojo, Gina Flor Dilito, Jimmy Christopher Urbuda. Maayong hapon inyong tanan diha. Daghan kayong salamat sa pagpaminaw. Og mayong hapon usab ka ati Gina ang ato ang Purok Chairman diya sa may Purok 4 Barangay Ugao kang Titing Juning Sangay Budoy Monterdi og ati Emma og Adrian og Joseph Maluloyon og ati Marlene. Mayong hapon, mayong hapon usab diha. No, sa ato ang mga ka-vibes diha kang Nong Peter Amungan ng Judith Amungan og kang Uncle Tatot. Mayong hapon. Og may hapon usab kang Tatay Dick og Nanay Esther diha sa may Furok 5 Barangay Ugao. Samtang oras sa mga ka-vibes, alas 4:16. Mubalik ang gihapon ninyo ang programa. Human, nining pipila ka mga pahinomdom.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Edwin, Bulacan, Bulacan, 51 years old. Someone advised me to try EXL Makabuhay Capsules. After a month, actually wala pang month eh, weeks lang, okay na yung aking sleeping habit. Nagdire-diretso siya. Meron akong sipon, meron akong mga body pains. Pag nagtitik ako noon, nawawala siya. Definitely, I will recommend this. Nirecommend ko sa wife ko and some other friends. Okay naman yung naging effect sa kanila. So, I would really recommend this product. It's never too late to be healthy.
4: Talagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
5: Regress Viterbo Amor. Sauna sir, sa wala pong magamit sa Magnum C sir. Ang angulawas, kapoy, o gluya sir. Karon nakakuan na sa kuan, Magnum C. Lagsik kami sir, tapos may na ang trabaho. Doon lang ikakapos ang trabaho sir. Kay nagmintin mi sa Magnum C, kapsolo, kape o juice. Victay, babarado pa.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug.

0: Alas 4:30 y City saca por un mga kabayans. All the Love by Outfield. Sa tanang mga nagpabiling na minaw karong mga kabibes na to, mga kasilinganan, mga suking tig paminaw, mga followers and listeners, karong tak na maayong hapon kaninyong tanang. Og happy happy birthday Sir Ben J. Repunti diha sa may Barangay Gabi, Compostela. Mayong hapon sab kang Ma'am Nining Repunti, Kuya Ben sa Tiabing, Nelnel og Bibi Tali, og siyempre ka Ati Sabil. Og may hapon sab diha no kang kang Kapitan Nunoy Lihano diha sa may Barangay Gabi. May hapon sab sa tanang mga barangay pangsyonaris diha no sa may Barangay Gabi. Mayong hapon Chairman Ricky Hidulyo diha sa tuang mga barangay kagawad, mayong pagpaminaw diha Barangay Gabi no. Daghan kayong salamat sa inyong makanunayong pagsuporta, pagpaminaw dinhi sa programa sa FM Radio 96.7 FM Dabaw di Oro. Ilabi na sa tanang mga programa diri mga kabibes na to nga walay puas nga naminaw ninyo nga to ang programa. Maayong hapon kaninyong tanan. Og sa makausapa, happy happy birthday Sir Ben J. Repunti. Maayong hapon sa tanang mga bisita nga naa diha karon. Maayong hapon. Og may hapon sab kang Brad Arnel Villita diha sa may Roger Sabing Meat and Shop. Og sa tanang mga namalit diha karon no, while namili sa mga labas kayong Chris kung karning manok o karning baboy o uban pang mga palaliton diha. Mayong hapon Roger Sabing Meat and Shop. Og mayong hapon Baisak Family diha sa may Purok Dos, Barangay Gabi, og kang Kuya Arnel Sinahon. Mayong hapon sab kang Boss Timio Amabaw diha sa may Barangay Gabi. Og mayong hapon Boss Rico Kiamco diha sa Barangay Alegria, Compostela. Sa tanang mga solid followers na to diha sa may Barangay Gabi, mayong hapon. Eligro sab diri sa may Barangay Yukon, mga Asido Family, Villason Family, mayong hapon. Sir Founder Marvin Ladika Kukamas, Parts Junrel Usul Villason Toy Toy Underground, og sa mga Arambala Family diha sa may Barangay Yukon. Kapitan Pangkrasyo Villason, uban sa mga barangay pangisyonaris na to diha, mayong hapon kap. Og daghang kayong salamat sa pagpaminaw. Samtang oras ito mga kabibes, alas 4:40, mabalik lang yapon ninyo ang programa, ang FMR Favorite Mix of Rock, right only here in FM Radio 96.7 FM. Mabalik lang ninyo ang programa, humanining pipila ka mga pahinumdum.
1: FM Radio, Favorite Music Radio. FM Radio.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Junaline Perez Magrata, 43 years old, Nabunturan, Davao de Oro. Ang laki ng tulong ng EXL Makabuhay Capsule sa kalusugan ko. Ito ay nagbibigay sa akin ng lakas ng katawan. Hindi na ako madaling magkaroon ng ubo, sipon o trangkaso o lagnat man. After 2 weeks ko na pag-inom ng EXL Makabuhay, pagkagising ko sa umaga, iba talaga yung lakas. Wala kang sakit ng katawan na nararamdaman. At pagkagising ko, before taking any coffee, take ako ng EXL Makabuhay Capsule, then buong araw na akong energized. I recommend using EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay siksik, liglig at umaapaw na health benefit na ibibigay niya sa iyo. It's never too late to be healthy.
4: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
2: di na mabugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C.
5: Mila Salazar, 73 years old. Dagan ako gipamati sa ako mga tuhod. Starting na ko ani mga March. Kaloy sa Ginoo may alibyo ang ako ang mga tuhod. Malaksik na ko. O dili ko kapuyon. Dagan ko trabaho pero dili ko kapuyon. Epektibo kayo. Tapos barato pag yun.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.

0: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
1: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib!
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ahoy! Kidney care time!
4: Perhesyon ning magpadialisis, gasto kaayo, maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
5: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag-adlaw. Ug wala na ko'y gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok na ko sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care!
6: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
7: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: One station, all the hits.
9: FM Radio. Favorite music radio.
10: FM radio.
9: Favorite mix of

Dini sa tuwang programang FMR, Favorite Mix of Rock. O sa tanan ng mga kasilinganan, mga kabibes, mga kahigalaan, nga mga suod atong higala mayong hapon. Brother Knight, Sir Tulti Hamo, nga tuwang station manager diha sa may DXDO Radio de Oro 91.7 diha sa may Kapitulyo. Dabaw di Oro. May hapon sab siyang mga kaubanan diyan, no? Jan B. Usni, Jan D. Nopolog, Sir Adam. Mayong hapon. O sa tanang mga kabibes na to, diha sa may DDOPH Monte Vista. Mayong hapon kang Kuya Loloy Isabilo Birana, Joy Joy Gukong alias Robin Canoy, Glenn Domingo Itit, Raymundo Loribert o Brent Lotlot, no? Sa mga kaubanan ni Kuya Luloy Isabilo Birana. O may hapon usab diri sa may Barangay Syukon kang Kapitan Pancrasio Villason. Mayong hapon kap. O siyempre kang Sir Marvin founder Ladika Kukamas uban siyang wife nga kang Ma'am Chacha. Mayong hapon. O may hapon usab kang Junril Usul Villason, Toytoy Underground, o sa tanang mga kabibes na to diha, Uncle Lorito Bambam Oliveros, Dundon Vibura, Nuwilan Bimbim Pagal Store, Marvin and Chacha Saris Saris Store. Mayong hapon sa tanang mga kabibes na to diha. O siyempre mga kabibes, wa na kita'y igong oras, daghan kayong salamat sa makanunayong pakiguban dinhi sa FM Radio 96.7 FM. Sa ngalan ni Congresswoman Maricar Zamora, Engineer Governor Raul Mabanglo, Mayor Manuel G.R. Zamora, diha sa lungsod sa Mungkayo, Senior Board Member Colherb Zamora Apsay, ISB Member Yuel Zamora Apsay. Sa kalusab sa itong mga kaubanan din sa FM Radio, sa natuang Station Manager Jason Urbuda, tulit Surusales Gisa Adornaw, kining ubos ng higalas kahanginan mga kabibes, Budoy Pats! Hangtod og mga dawa mga kabibes sa programang FMR Favorite Mix of Rock. Siyempre alas 3, taman alas 5 sa hapon. Once again, happy happy birthday Sir Ben J. Ripunti diha sa may barangay Gabi. Og sa tanang mga bisita nga naminaw diha karon, maayong hapon. Daghang mga salamat mga kabibes. Kini yung bus

0: base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami, kinasing-kasing, nga nagkapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 5 o'clock.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio.
1: Mga mahal kong katawhan sa Davao de Oro, sa musunod nga mga adlaw, hantod sa katapusan sa akong termino, sa grasya sa Ginoo, akong ipadayon ug humanon ang mga nasugdan nga proyekto alang sa kalambuan sa probinsya o kaayuhan sa atong katawhan.
2: I am not calling for unity. Kung maghisgot kitag panaghiusa, ang mga leader, ang mga opisyal, ang mga politiko lamang ang naghihisgot. But instead, allow me to call for collaboration. Because regardless of color, regardless of our political beliefs, and regardless of our political stand, I always believe that once we collaborate, we can always agree on one thing, to collaborate and serve Davao de Oro.
3: For keeps nga agri-tips, para sigurado nga organiko o presko ang gulay nga ipakaon sa pamilya o makamino sa gastos, pwede magsugod o container gardening sa tugkaan. Kinahanglan lang o mga daan nga sudlanan, gwapo nga yuta, o mga liso o cutting sa gulay. Kini nga agricole tip, hatod ganinyo ni Nicole Herb Zamora Apsay sa Octa M Agri School.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
3: Ang FM Radio, maghatod sa mga nag-unang balita o impormasyon gikan buntag hangtod gabi. Ang giila o gisaligang tinugdan sa mga nag-unang balita.
4: TV Patrol!
3: Kauban si Alvin El Chico, Karen Davila o Bernadette Sembrano.
4: TV Patrol!
3: Replay, alas 5 sa buntag. Arangkada gikan sa News Center sa FM Radio Davao Region. Ang Arangkada Balita. Arangkada Balita. Kauban si Elmer Dudes Romantico Tandok. Alas 7 hangtod alas 8 sa buntag. Dili magpabitin sa inuras nga FM Radio News Break. FM Radio News Break. Ug matag hapon, Pilipinas Prime Time. Ngayon, kauban si Jack Batalyones, Ninya Corpus, Maan Makapagal, ug ang kinatibuk ang puwersa sa PRTV News Team. Pilipinas Prime Time. Ngayon, mga programang puno sa impormasyon. Gikan buntag, hangtod gabi, dinhilang sa 96.7 FM Radio Davao de Oro.
4: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
5: Ako si Catherine Diana, taga Linuan, Montilista. Usa ako sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron hatagan po o precious jud nga anak. Tinamang may mga tao sa mag-baby ay anak nga babae, dinak anak, pinaagi sa makabuhay. Nagkita gimay sa mong anak. Ginag ko sa ko ang ubigay ni nga general check-up. So, di-test sa ko akong heart, picos, pagtanaw nila kay open na clear na kaya ko ang matres. Basta kay gi-clear sa Ginoo pinaagi sa makabuhay. Lipay jud kay mi kay kun ato ko ang bana mo testify gid to kung unsa ka maayo gid ang Ginoo pinaagi sa makabuhay. Ulay atik.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
7: Ognita Del Valle, taga San Miguel. Ang akong na sinati jud sa Magnum C. Muradyo, nadyo'y kausapan. Akong ipamate. Kanang murag, dili ko, video ko makapoy. Nindot jud ang Magnum C.
4: Di na jud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
8: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
9: Kamu ba na sayod nga ang Melven Food Supplements Distributor? Maura ang orihinal nga naghatod sa mga epektibong produktong herbal sama sa Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix, Lamian, Masustansyang Kape, Pito Pito Mineral Eye Drops, Pito Pito Liniment Oil, ug ang Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule, Halal Certified ug Organic. Congratulations, Melven Food Supplements Distributor, for being the most trusted food supplement distributor of the year. Sa prestigyoso International Golden Globe Achievers Awards 2023 niadtong October 7 sa Grand Ballroom Imperial Hotel sang Iloilo City. Sa mga suking customers o kaninyong tanan ang maong award, alay namo kaninyo. Daghang salamat.
10: I am Dulce, your power singing diva. I am truly honored to be recognized as one of the multi-awarded artists in the Philippine entertainment industry. Kaya I really take good care of my God-given talent. MX3 Cups

0: Tool every day. With proper diet and exercise, kung believe kayo sa boses ko, sa MX3 Capsule, dito ako believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ahoy! Kidney care time!
3: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
4: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
1: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblasyon na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mo mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Lisa Oriel, 56 years old, businesswoman from Digo City, Davao del Sur. Workaholic, mangguko kaayo, wala ko pahulay, so need you na ko o makatabang yun sa ako ang health. Diridyog ko na angay sa EXL Coffee, kay tungod na bag-og yung tanan ang akong pamati sa akong kalawasan. Gaana kayo akong paminaw, nangawala na to ako ang sakit sa likod, kaning diri sa ato ang abagang, sa akong pag-inom, nangawala yun. Daghang salamat, EXL Makabuhay Plus.
4: Halina't magmakabuhay.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong sukil butika na malapit sa inyong lugar.
7: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexander Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko believe.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Kamu ba nasayod na ang pagpangape? Daghang benepisyo sa kalawasan. Labi na kung ang imong kape, herbal, na organic pa. Kung kapeng kape ka na, pangitaa ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix with Pito Pito Herbal Extract, Grape Seed, Mangosteen Fruit Extract, Purple Corn, Panax Ginseng Extract, Flax Seed, nga puno sa Omega-3, Heart Friendly, og ang Powerful Moringa Oliveira o Malunggay Leaf Extract. Inubanan sa Nature's Healthy Sweetener nga Coconut Sugar. Iladong Anti-Diabetes. Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Gama sa Melvin Food Supplements Distributor. Mapali sa mga butika o drugstore duol sa inyong lugar.
9: One station, all the hits.
10: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

klase sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami, kinasing-kasing, nga nagkapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.

Okay, mga adlaw, sab ka na itong tanahan, mahigala na sab kita sa itong nandang programa, ang mga panid sa kagahapon. O kininsan yung higala si Kuya Arn, magiguban ka ninyo, sabay na usap sa paghatag og laing pagtagad sa laing kaaging atong tagaag kinabuhi. Og sa dili pa, kumusta to ng mga tigpaminaw nato sa uban pang mga lugar nga naabot sa itong programa? Kumusta diya ka ninyo? Salamat kayo sa inyong makanunayong pagpaminaw. Umang hinaot ko anas mayo nga panglawas kapis guys panguna-una. Og salamat sa tanan nga nagsalig kanunay hantud karon sa atong mga product gikan sa atong Capricorn with Malunggay and Santon. Labi na sa mga higala nato nga nagpabilin pagyapon ng uban nga nag-agwanta sa ilang kahimtang nga tagdugay gyud makatulog ang uban makadlaw na lang. Usay sa puto na lang ning uban nato mga higala nato nga digid sila makatulog. Bisaon-saon nilang piyong-piyong ilang mata, magsakit na lang ilang mata, di gin makatulog. Kay daghan kay mga gipangunauna nga mga problema. Pero naman ay uban na puno sa problema, lami man kay katulog kay nindot ko no, si kuno silang inamog Capricorn with Malunggay and Santon. Okay, may siguro na yung natay problema, imni kanunay Capricorn with Malunggay and Santon para makatulog yun mo. Ang uban, makatulog kay sige gunauna sa problema. Ayataw na niya na minti na mga higala. Kay magkaluya atong lawas, magkababa ang atong immune system. Diya na ang hinungdan nga, matakboy na ang mga delikadong mga sakit sa atong lawas. Kay minus naman taog protection sa atong kaugalingon. Luya na atong lawas, baba na atong immune system nato. Busayo pasagdi ninyo, no? Ang atong lawas nga kulang kanunay ug tulog. I-maintain pag inom ang Capricorn with Malunggay and Santon. Nga tagtunga lang sa kutsara mga higala, makasib ka sa atong Capricorn with Malunggay and Santon nga. Tag 4 pesos lang kada timpla. 4 pesos lang yun mga silingan. Ang inyong matimpla niya na matag tutaw ninyo sa inyong kakape, tunga lang sa kutsara. O, daghan na siya ay matabangan mga higala. Labi na ka na maglisod kapag bawas. Kung naana sa imo maglisod kag bawas sa imong hugaw, isa kaadlaw, bisag kaduha lang, okay na kay ka na. Pero wala kay bawas o sa kaadlaw, natag duha kaadlaw, tulok kaadlaw, muna na ay makahatagong problema sa ngantong-ngantong mga higala. Kung sa niligya po na ito manapasagdan nga tagsara kita makapagawas, kinanglan sa usa ka adlaw, pinakataas ka duha, no, magbawas atong hugaw. Kaya ato rin yapong tinae magdaot. Mabot ang panahon, nga sige lang yapon na ito pasagdan ang ingana nga tagpilat na ka adlaw before ta magpagawas atong hugaw. Magadaot atong tinae, may tabo pa, mahimo pang colon cancer. Ayaw pagsugot nga may ingana mahingala. Ha? Wa mawakab sa tagpaglaom niya ng colon cancer na. Samtang dilik pa na maabot sa inyo ha, manggaan yung kaugalingon, labi na inyong sulod sa inyong tiyan. Ipagawas ginang mga hugaw, makatabang ang Capricorn with Malunggay and Santon. Huwag sa mga higala na to, nga walay klaro nga pag-ihi, mangihi ka ron, mangihi na po taod-taod. Purisyo kayo na mga higala, ayon ninyo na pasagdi. I-maintain niya po ng pag-inom sa Capricorn, makatabang niya po na ang Capricorn with Malunggay and Santon. Nindot sab ni sa mga higala nga adunay mga tag-asog sugar. Katong nag-ampi nga dili mo ta silang sugar, pwede kay ni atong Capricorn with Malunggay and Santon. Pwede sa mga diabetes. Oh. Sa dili pa ka muhigda mahigala, sa dili pa ka matulog si pagtanaw TV, tanaw kasi mong cellphone, mag-cellphone-cellphone ka, samtang nakainom ka niya na mga medya oras, basta naminti na ni mo ng Capricorn with Malunggay and Santon, batiyo na gini mo ang pagkatulog. Hantod ko makatulog kapag kaugma, daghan kay kag mabawas nga hugaw dito sa inyong CR. Nga humok ang imong popo or stool, ingon ni ana si Capricorn with Malunggay and Santon. Ang tawag ana niya mga higala, kani atong Capricorn with Malunggay and Santon, ano na siya kining gitawag nga cleansing effect mga higala. Cleansing effect ang tawag niya na. Mao na matabangan niya, paggawas niya ang tanan ng mga hugaw nga naasulod sa atong lawas. Nya kanang 200 grams na ito nga naana karon, nagsinangabot na, siguro na nanas mga parmasya karon. Ang 200 grams, mao na siya ang yellow, black. Ang kaysa una, ang una nga packaging, light gold pa. Ang tatak na ito, 180 grams, na yung mga mais nga picture, o na yung mga antay. Light gold ang color ato katong una pagyod nga packaging. Ang 180 grams mao na siya, naapod tay 100 grams. Pero gipadak naman gud karon, ang 180 grams na himo siyang 200 grams. Nya 160 ang SRP.
Nga ang 100 grams, nahimo na ang 110 grams. Pero ang color na sa 200 grams o 110, kuha na siya. May pagka-yellow black ang color na sa pouch. Busa, manghinaot ko mahiga lang nga inyong ibintin. No? Makatabang ni sa inyo ha. Para yung mahigala, no? Orion Herbal Liniment Oil para sa mahigala na diha nga kargado kay panuhot ang lawas. Lain ka ng panuhot, labi na sa mga buntis. Luoy kayong buntis niya na. Hantod, magbati siya, kargado siya ang panuhot. Luoy kayo. Kaya magdubli ang batiyon nga kasakit. Muna mga buntis dinagi kan sa inyong unang kabulanan hantod sa ikasiyam sa inyong pagbati. Kanunay na unta mo makahaplas og Orion para mahili kayo tas panuhot. Labi na inyong tiyan ninyo. Inyo nang haplasan gikan sa inyong tiilan, mga bagtak ninyo sa inyong likod. Kada gabi eh, before mo matulog, mga buntis, para mahilig kayo mo sa panuhot, makasalig mo. O gayo mo kabalaka sa inyong gisabak nga basin, mahadlok mo pag haplas ninyo madaot yung inyong baby, dili. Kaya wala na siya chemicals ang atong Orion Herbal Liniment Oil. Mga pure herbal na ang naadina, mga higala, mga inahan. Na siya ay Acapulco extract, Cetronella extract, Kakawate extract, Guava leaf extract, Himag oil extract. Mao na siya mahigala ang sagol sa atong Orion. Yani kung naa kay mga problema sa panit, mga katol-katol, o labi na kini mga bun-i, balakubak sa ulo, yung mga panghagod, epektibo kay na atong Orion Herbal Liniment Oil niya na ang mga problema. Mga bukol, kuhay lagapas, taplaki o gapas nga naay Orion inyong mga bukol. O kining mga sakit sa ngipon, mga higala, magkuha lang gamay nga gapas, butang yung Orion, isulo dito sa bangag sa ngipon. Di na magdugay ka sakit. Masamad ka simba ko, pagkuha o gapas, butang yung Orion, itaplak dito sa imong samad, simba ko masamad ka, mutangon ng dugo, dili ginaduulan o langa o longit. Tungod sa citronella extract. O nitukarin mong almoranas, magkuha lang yapon ka gapas, butang yung Orion, itaplak dito sa imong lubot. Ha? Itaplak sa inyong lubot, mga higala. Ay, magkaulaw. Kaya imo raman na mismo kaugalingon ni mong atiman. Mga mag-uuma, magdala-dala, mag-Orion Herbal Oil kayo na yung mga tagno, kasol kaayo, o niya haplase inyong mga panit daan para mahilig kayo po mo sa mga tilas nga katul kayo ng mga insekto nga nasa bukid. Pag magpaghiran mo anak, katul kayo. Patay na Orion, labi na ka ng mga lalaki nga maglampas. Masamad gamay, no? Mahait kay mga sagbot, butay ko Orion. Dala-dala mag Orion, bisan pa manggani kini mag-beach, no? Maligo mo, may mga musalta nga mga musaka sa dapling ng mga katol ng mga buhi sa dagat. Masagira ninyo, namoy Orion nga dala. Maka first aid dayon mo mga higala, no? Yan na, naangyan na kaninot atong Orion Herbal Liniment Oil. Labi na sa mga biyahidor, magdala-dala mo, pakabot sa inyong destino, di ha mo matulog, maghaplas din mo para way pamaol, way panuhot. Hinumdumi Orion Herbal Liniment Oil. Green ang taklob niya na ha. Kahit napod tayo sa ka Orion, Orion niya po nangalan, kumupalit mo na sa parmasya, inalang orange ang taklob. Kaning orange ang taklob, pang massage lang gina sa mga higala, pero may pagkamintol, may pagkabugnaw. Kaya natin mga higala nga mahilig sa bugnaw o mintol nga haplas. Dahil po itong green ang taklob, kay dagan to siya gagamitan, kaya itong una na ko ang gipasabot. Kaya kaning orange ang taklob, pang massage lang gina siya, o may pagkamintol, may pagkabugnaw. Okay, mga higala, no? Sa dili pa natin para yun, pag-share sa inyo itong uban pang mga product, ano yung mong sulat sa usa ka babae nga si Christy? Christy, ano yung mong sulat kaagi? No!

0: Josep, ni amaligi ka.
1: Dili ko mahimutang. Dili makumpleto akong adlaw kung dili ta ka makita, Christy.
0: Aminin mo kada ari ni Mondre sa balay. Ako man kinikanan. Dili mahimutang.
1: Hibalo ko. Pero ipakita na ko kanila nga tinud ani kini akong gugma niya kanimo. Ug dili lang sila para sab kanimo. Di ba ko niyo pasudlon?
0: Ang dali, dili. Pero agwantahon ko niyo mga ipapati sa mga ginikanan ako ng mga istorya.
1: Naanad ako niya, ane.
0: Sige, dali.
1: Naba sila?
0: Naba sila, sulod.
1: Bisan din na lang kita. Malipay na ko basta importante nga makita ko ikaw, Christy. Duha ka adlaw nga wala ko makani. Batiyon ako ang kamingaw kanimo. Inga na taka kamahal, inga na taka kaimportante. Nga makita ko lang ikaw, malipay na ako. Usbon ko, kumpleto na akong adlaw.
2: Christy!
0: Ah.
2: Istorbo na sabtaan eh. Napay mga trabaho ni mo diri. Di ba giing nanta na ka? Nga dili na ka mo atubang niya ng Joseph.
1: Sir, mayng gabi eh, sir.
2: Unsa may nakamayo sa gabi eh. Kabaga ni mog nagway, no? Wala may makagusto sa imo, ha? Dili ikaw ang angayan nga lalaki para sa mong anak.
1: Sir, kay nagugmay kami sa inyong anak, si Christy.
2: Oo. Gusto lang ba ninyo? Labi na ikaw, Christy. Nga ikaw lang magmalipayon sa imong relasyon. Dapat kami malipay usab. Pero dili na mo nakalipay ang lalaki nga imong ikarelasyon.
1: Naunsa naman taong ka, Christy, anak. Kapila na kami magpabati-bati sa inyo, ha? Nga wala mi gusto diha sa imo, ha, Joseph?
0: Uso may kaugmaon sa mong anak na sa imo, ha?
1: Karang wala'y klaro nga trabaho?
2: Ma'am,
1: dili man singo ni Ana, ang tao maning kamot man. Daghan may ngayon nga, wala'y klarong trabaho pero ni asinsog. Dipindir ka na.
2: Ilum! Kaklaro ang simi kaugmaon ninyo. Sayang na mga gasto na mo sa mong anak. Nya tapos, mahipunta lang na sa mo, ha?
1: Unsa o magkana mo nga dili na kang balik dire?
2: Para sa ako, sir. Ma'am, wala'y makapugong ka na ako. Tungod sa akong gugma sa inyong anak.
1: Gusto ba di mo mahasol ang mong anak? Tungod lang sa imo, ha?
2: Kapag ako ni Mugnaong, wala may gusto, habisan pa magkadayon ka mo sa mong anak. Magmalipayon ka mo.
1: Hibalo kami, sir, nga wala may kalipay kay dili niyo itugot nga kami ni Christy ang magkauban.
2: Pero kami ang mag-uban, malipayon kami.
1: Kinagtuo ka nga dili kami mubabag.
0: Sige na, Joseph. Kina mo masilingan, oh. Mga himantayan na mga kini. Sige na.
1: Sige, Christy.
2: Sir, dili ako magpakawas paglaon. Nga mubati, ragyapon ka magkaluoy, diri ka na ako.
1: Kami ang magpakiluoy sa'yo, ha? Nga ayaw nagbalik, diri.
2: Unsagog ka.
1: Anong pabaga pang kasi mong naong si bisita sa mong anak ka, wala may gusto sa imo, ha? Dili mo magbalipayon kung dili na mo itugot.
2: Di ba, Mas Nindot? Nakagusto kami, uyon kami.
1: Yan, kamo rin magka-uyon, eh. Kamo ra ang magkahinigumay, kami wala.
2: Nami katungod ng bubabag sa mong anak. Kay kami ang nagpanako o kami ang naghatag ba yung kaugmaon sa mong anak. Nakasabot ba ka? Kami ang maghatag ba yung kaugmaon tapos ikaw rin muguba.
1: Si Christy, ito na ko.
0: Grabe sa ninyo pa.
2: Christy!
1: Christy, ay pagtubag-tubag ha. Kami na yun, grabe. Kara mo istorya eh. Nga dili niya magbalik-balik nire.
2: Dili niya kayo kagwanta, Christy. Ipapalayo ko ikaw na ining lugar ha.
1: Ayun lang, sir. Sige, sir, aras ako.
2: May pa! Utro lang balik nire. Sudlan ko ng presuhan.
0: Sige na, Joseph. Sige na.
1: Sayo to na ako.

Bisan pag unsaon anak. Musulog kid among dugo niya ng tawhan ha. Para sa mo baga kay sagdagway. Kapila na siya, sulti, kapila na mo siya pabati-bati ang wala may gusto sa iya. Pero kalipay ka na ako, mali mama. Ang kalipay ni mo, kalipay pununta na mo. Para nindot. Nindot ang imong relasyon kung ada ay lalaki nga makikrelasyon ka ni mo. Kinahanglan malipay sad kami. Pili apo niyang lalaki nga. Dili susama niya ng Joseph. Unsa may kabuhi niya sa imo ha? Walay klarong trabaho? Grabe sa ninyo manghusga, ma. Muhusga gid me. Kaya nakita na mo nga walay pulos na nga pagkalalaki. Kaluoy po ni Joseph. Ayaw sa kaluoy. Ang imong kaugalingon mo'y kaluoy. Ang imong umaabot mo'y hunahuna. Ayaw ang karon. Kay basin magbasol ka.

0: voir que c'est Giuseppe. C'est Giuseppe qui est. Hello, Giuseppe.
1: Questi. Ma si è già disturbato.
0: Ok, lag. Di ako sa akong kwarto. Itubag din ako pag dalip si mapati nila ni mama at papa.
1: Christy, gumigaw ako sa imo.
0: May ka nakatawag ka. Para dili ka na magantos. Huwag dili na sama ko magantos sa mga kasaba. Nga mabati na huwag ikan sa akong mga kinikanan. Isamukan akong maayo. Isa mo ka na umayo.
1: Oo, unsa'y plano ni ba?
0: May siguro ay balong ko sakit para sa imo.
1: Kaya nga na.
0: May siguro magbulag na lang kita.
1: Christy, ay pag-istorya ni Annette. Andam ako nga mag-antos bisan pila ka adlaw o pila ka higa nga dili kita magkita. Ang importante nga, magpadayon nga po na itong panaginig kong bahay.
0: Isamukan na ako sa akong maginiganin. Halos sa matag oras, gani karon may nalang nagka-istorya na kita sa cellphone. Kay wala sila din sa akong dool. Joseph, magbulag na lang kita.
1: Sa duha ka tuig na itong relasyon. Mo lang kining dangatan?
0: Di ba kamaluoy sa ako, ha?
1: Di ba sa kamaluoy ka na ako, Christy? Giantusan ako ang tanan. Mga pagtamay sa imong maginikanan dili ka na ako kaya wala na ako ipulos yung pagkatao. Pero grabe naman, Sam. Dili ako abnormal. Maring kamot ko sa igayon makamatod akong pamilya nga kauban ko ikaw.
0: Dili na siguro ka na may tambo sa amo kaya kung maginikanan ano ang sila plano nga ipapalayo ko nila.
1: Christine, nasahid ba kasi mong ipanulti nga magigbulag ka din ka na ako?
0: Giplano ko na kini ngayon una pang adlaw para dili ka na mag-antos. Magbulag na lang kita. Maluoy ka.
1: Naluoy na ako sa imo, ha? Pero wala akong mawanig paglaom. Masin madawat ra ko nila.
0: Dili na ka na maitabo.
1: Christy, mahal ta ka. Para sa ako wala nila ang babae, ikaw lang. Maluoy ka sa ako, ha? Sakit para sa ako nga magkabulag kita.
0: Magbulag na kita. Ha, sige na. Ay, napagnumnum pa sa ako, ha?
1: Grabe, Christy, duha ka tuwing atong panaginig kong maik. Maluwi ka, ayun dito magbulak. Antusun ako nga dito magkita, magmintin lang kita. Di ba, istorya ni mo? Ako rin mo yung maon, magkinaonsa ako lang yun, di ba?
0: Oo, oh, ibalo ko. Pero di na ako makaya maginikanan ako. Kanunay kami mag-away. Kaya kung masukol ko, ila ko ipapalayo para malayo lang yun kita ang noha. Pasalo ako, Joseph. Ipawang ko na akong cellphone para dili na kinimakontak ni mo. Masalo ako.

0: Sige na, manglarga kita.
1: Pa, manglarga gyapon kita nga nagkabulag na kami ni Joseph. Ibulagan na nako siya. Dili pa kami kontento. Kung naapa ka dire, balo ko maning kamot siya nga magkakita kama. Grabe na sa ninyo, ba? Kalipay na ako ni atong lugar. Ipapalayo ko rin niyo.
0: Para lang ni atong tawa na. Gusto na mo, anak. Kung makabaton ka o hinigugma o makabaton kang pamilya, kakomportable kami. Gamatagaan kang mayong kaugmaon. Ugma kan laon, mugi ka na kita. Ihatod ka lang mo dito sa Cebu. Hibalo kami nga mawilip pa kanya ng lalaki, ha?
1: Oo, pa.

0: Okay, may gala sa dili pa nato ipanayon, no? Ato sang paminaw ng mga pipilang ka mga testimony may tungod sa atong mga product. Ani ang testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay Ann Santon.
1: Hey ma'am, good morning. Thank you kayo sa padayon nga paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imong ngalan gani? Ma'am, og taga-asa ka?
2: Ako si Marilo Cuesta, taga-Bua, Adapitan City, Silangon.
1: Wow. Ma'am, sa wala pa ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsa imong gibati sa una?
2: Diba dyan ako uno kung di ko makastick? Sa asakaan law, kalima kong magtimpa sa stick, so akong gihinay-hinay, gitransfer ako rin sa Coffee Corn, so ang resulta ani is, kada ano dyan ko magbawas, and then ako magdugay doon sa CR, kung magdala pang cellphone, ako magkabawas. Wow. Karoon, paglingkod, sigida.
1: Kalibang dayon. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma?
2: Okay, kaayo. Wala ko problema sa tulog.
1: Wow. Thank you, kaayo, Ma Marlo.
0: Okay, may gala mo itong testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. May gala, no? Hayo ninyo palambya ang nabati ninyo. Labi na sa atong product ang Capricorn Coffee. Makatabang kini sa inyong tibuok pamilya. Bisan ikaw mismo, mag-Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mapalit ninyo sa inyong mga parmasya na dool sa inyong lugar. Ano yung pong testimony sa atong Orion Herbal Liniment Oil? Hello, ma'am. Maying hapon, ma'am.
3: Maying hapon.
0: Kinsa kay pangalan ni mo, ma'am?
3: Edith Martin.
0: Taga-asa ni nga lugar, ma'am?
3: Nako sa Agusan del Norte. Kadagbaran.
0: Ma'am, unsa ikasulti ni mo sa atong product, labi na sa atong Orion Herbal Liniment Oil?
3: Na, nagwapo na nag-UDA ng Orion. Wala na di ko dagana sa akong amida na naaman din sa Orion ba?
0: Hmm.
3: Nga, hindi yun kung di ka baga na mugnaw man ko.
0: Hmm.
3: Hindi akong waplasan.
0: Hmm.
3: Hindi ko likod. Tiyan ako. Kaya sakit na doon lagi kayo. Magsulat na lagi ko kayo sakit. Pag humandyan niya, haplas na ako. Basta patingan ako. Walawa ang mga akong sakit at tiyan.
0: Walawa
3: yun. Kung wala, hindi mo gini-ay ng orayo, no? Ako, abil man ako na karang ito. Istorya na dito ba? Ala, tinuhod man yun ay nakaingon. Hindi ko mabilin. Lagi ko kayo anong haplasa na. Kaya dagang mga kong gigamit ng mga haplas. Tuloy yun yung anak sa orayo. Nagrabi ka epektibo siya. Makaino lagi ko nga kasutan yun, naghan lang kong mga gamit ng mga haplas yun, kalit yung magsakit akong tiyan lagi. Na lagi nawala gani abtik 15 minutos, napinga makulawa makulawang sakit sa tiyan.
0: Okay, may kailan mo ko itong testimony sa itong Orion Herbal Liniment Oil, no? Tili mo magpakapo sa itong Orion mga higala, no? Kaya nga, no? Dako kinigtabang dahil sa inyo ang tanan. Okay, parahin tayo sa mga testimony mga higala, labi na sa ito ang Nerveplex Syrup, ang kumpletong vitamina para sa inyo mga anak na nag-eskwela sa elementary.
4: Nangita ko ang vitamins na makagana sa pagkaon sa akong anak. Sa pipila ka beses na akong pagpainom aning Nerveplex Syrup, nakita na ko nga ganado na siya sa pagkaon karon. Nung lalunda, nagyod siya. Na ako'y ipainom niyang vitamin sa una, pero masakit man niyang tiyan, hindi siya muangay. Maayo ang efekto aning Nerveplex, ako na dyan siya i-maintain sa akong mga anak.
0: Okay mga inahan, no? Ayaw ginin nyo ihikaw sa inyong mga elementary babae manulalaki ng mga anak ninyo. Dako kinagtabang ang Nerveplex Syrup para sa mga bata. Dili na magduha-duha, no? Kung unsang klase ng vitamins, Nerveplex Syrup. Makahatag kini siya o brain memory vitamins, makatabang ang walirto iyang utok sa klase sa bata. Tungod sa taurin nga nasa Nerveplex Syrup. Matabangan nga mugana ang kaon sa bata tungod sa lysine nga nasa atong Nerveplex Syrup gihapon. Makatabang nga mas mopaspas ang pagtubo sa bata tungod sa chlorella growth factor nga nasa atong Nerveplex Syrup. Nerves vitamins para lagsik og dili luyahon ang bata tungod sa vitamin B complex para mas mohamis samtang nagdako ang bata, blooming siya, no? Makita nimo tungod sa niacinamide nga nasa atong Nerveplex Syrup. Og bitamina para dili daling magkasakit ang bata. Protektado siya kung mamintin siya sa Nerveplex Syrup pagpainom tungod kay adunay vitamin C and zinc ang atong Nerveplex Syrup. Busa mga inahan, di na magduha-duha, no? Og 40 na ni kapin katuig sa market ang atong Nerveplex Syrup mga inahan nga gisaligan sa mga doktor ug mga inahan nga pares ninyo. Dirita sa Nerveplex AA. Kini atong Nerveplex AA mahigala, appetite enhancer capsule, sa mga higala nato nga nawala ang ganas pagkaon sama ni lolo ug lola, ate ug kuya, mama ug papa. Kung nakasinati mo na yan, nawala na ang ganan niyo sa pagkaon, tumar sa Nerveplex AA or appetite enhancer. Nani siya gitawag nga baclizin nga pampagana sa pagkaon og makatabang pud ang baclizin sa pagkatulog kung gusto niyo matulog. Mo na mugana ang kaon ninyo pagbalik kay makarelax naman mug maayo. Napo ni siya gitawag nga B complex para sa himsog nga kaunuran og kaugatan. No, pwede ni sa 13 anyos pataas kini atong Nerveplex AA. Mao na kung nawala na ang ganas pagkaon, pag-take sa Nerveplex AA. Appetite enhancer mo. Balik ang ganas pagkaon o gusto ka mo relax, makarelax ka. O ako i-share sa inyo mahigala, kining B40 capsule. Kining B40 capsule mahigala para sa nag-agwanta sa tusok-tusok sa ilang tiil. O nag-agwanta ba mo sa mga binhod sa inyong mga kamot o tiil? Mao na nagitawag nga nerves neuropathy. Tungod na kay nadaot ang mga kaugatan gumikan sa taas nga pangidaron o baka nadaot ang mga kaugatan gumikan sa diabetes. Makatabang nga malibyuhan ang maong problema pinaagi sa pagminti narog inom sa B40 ang high dose nga B vitamins. Mao na kung binhod o tusok-tusok ang problema, i-B40 na, ha? Ayon ninyo ibaliwala at dumos parmasya kung nakasinati mo niya na mga higala. Og kabahin usab sa maayong panglawas, aduna ko i-share sa inyo ha, ang Mega Curse of Gel Capsule. Aduna sa 1,000 mg with EPA, 360 mg DHA, 240 mg og vitamin A 20 ayo. Para sa mga buntis, gusto ba ninyo nga angat sa klase pag-abot sa panahon nga mo-eskwela na ang inyong gisabakaron? Ang Mega Curse of Gel Capsule, naani siya gitawag nga DHA nga makatabang sa brain development sa inyong gibuntis karon. Mao na nay rason nga nung ang mga infant formula milk adunay DHA content kay daghan pagtuon sa science og nadiskubrehan nga makatamang gyud ni sa bata. Ikonsulta una sa inyong mga doktor nga ubigay ni kung unsay benepisyo sa pagtumar sa fish oil ngadto sa inyong gisabak. Mao na mga inahan, kung nagsabak mo karon, magtake mo kanunay og Mega Curse of Gel Capsule para maabil sa inyong mga anak. Pagkatao sa bata, mabot ang panahon nga mo-eskwela na siya, preparado ang bata. Og dili puta sa mga teenagers, makatabang ang Mega Curse of Gel sa inyong skin health, dili kaayo mo grabe ang inyong acne o pimples. Kung nag-agwanta mo sa dysmenorrhea, mga babae ha, panahon sa binulan nga rigla, matabangan mo sa Mega Curse of Gel nga dili kaayo mo grabe ang kasakit nga inyong bation kay nani siya anti-inflammatory effect nga mas effective pa kaysa ibuprofen mga silingan ha, nga synthetic pain reliever. Sa mga idaran, oy mga senior citizens, mga nanay o tatay, makatabang ang Mega Curse of Gel sa inyo sa brain health tungod sa DHA content aron malikayan ang ango-ango, kinigitawag nga Alzheimer's disease. Makalambo po ang Mega Curse of Gel sa eye health tungod sa DHA nga maoy pangunang component sa retina. Sa tabang sa DHA, malikayan ang macular degeneration nga maoy hinungdan sa pagkahalap o ngadto-ngadto sa pagkabuta. Ayaw ninyo paabuta nga mahitabo ka na sa inyo ha, mga silingan, no? Makatabang usab ang Mega Curse of Gel nga mulig-on ang kabukugan og mga joint aron malikayan ang osteoporosis og arthritis. Busa ang importante, consistency is the key, meaning nga i-maintainar og inom ang Mega Curse of Gel capsule bisan wa moy gibati pa agi nagproteksyon. Usa lang ka kapsula kada adlaw aron inyong makuha ang tanang benepisyo, daghang balatian ang itika. Uban usab sa atong Fervite Capsule para sa mga higala na ito nga gamay lang ang trabaho, daling kapuyon, maglipong-lipong, luspad tanaon, sumpuon na ito lang ang problema sa itong lawas. I-maintain ang Fervite Capsule. Pangitanas parmasya, diya dool sa inyong lugar, ang Fervite Capsule. Uban usab sa atong Dr. Love's Glutathione 10 times up. Siyang mutanggal sa mga dead skin cells sa atong panit nga may makapangit nga tanaon ta sa ubang tao. Kining natay mga panit nga daot. Yan ang tanggalon. Basta i-maintain ang Dr. Love's Glutathione 10 times up.

0: Ay, mas tira magbalipayon ka rin ni Kriste si Cebu. Kami nga magsuon sa papa ni mo. Ako man ilang gikuan nga kinamagwangan. Kung giyon sa kapagpanggase mo maginikanan, mausap kami. Di rin na ka mag-standby bisag di ka mo trabaho.
1: Salamat sa inyo, Jo.
0: Manong, kung nahihilalaki nga, pastilan kasabot na ako kay gusto ninyo nga lalaki nga doon ay stable nga trabaho. Nga mo'y maangko ni Kriste nga, gilikay lang namo ni Manong. Kay dito ay lalaki dito nga walay klarong trabaho. Nagpakabuang sa iya, nagkahinigugmain ni silang duha. Murang guwa nila yung lalaki ba nga nakita ni Kriste nga makahatag og kaugmaon kaniya.
1: Tinood ka na, Manong.
0: Ay, diri sa Cebu, na yung mga lalaki nga mga tamag para kay Kriste. Sige lang, kay suwito ko sa mga tao diri sa mong lugar. Kung may makasayit kay Kriste, talitanaw na ko nga okay, why problema? Kung unsa inyong gusto sa usa ka lalaki, ha? Mamirto. Hibalo na ko. O, sige Manong, ay sagpasag di. Sige lang, kay magpadalahan akong kwarta diri para kay Kriste. Kay gilikay lang yun ni si Kriste tungkol atong lalaki, ha? Bisan to nagkabulag na sila, gibulangan daw niya. Pero hibalo ko ang lalaki. Nga maningkamot to nga magkakita silang doa. Ay, sige.

0: Kristi.
1: Ah, Cok.
0: Naibisita ni mo karon si Vincent. Kay nakakita lang siya sa imuha. Nga katunag uban mo ni auntie ni mo, dito mo sa mall. O niya pag-abot, nauta na si Vincent sa kwakong kinsang babae nga na adere. E okay ka na si Vincent. Ha? Naala sa barko. Katulo na siya nagbalik o karon siguro mga bulana, bumalik na po ka na. Bumisita daw siya, makikila-ila sa imuha. Okay lang ba sa imuha? Ayun sayangi, si Vincent ulitaw, wala problema. Siman.
1: Ah, wala ka ni problema. Cho, sige Cho, andam ko matulbang.
0: Alam mo, andito ka rin na nanghin magod sa kuha.

0: ikaw nang pasalamat, Christine. Idawat mo akong pagbisita diri sa balay sa imong tiyo.
1: King nang kunit yo nga nalagi daw mong ane diri.
0: Salamat kayo. Kumusta doon? Wa ba ko makahasol?
1: Okay ra minsin.
0: Anton, basi masunod siguro bulan. Mabalik na ako sakay sa barko. Katulo na akong balik karon. Ikaw pat na akong makalarga na ako. Ikabali, katulo pa na akong bakasyon.
1: May mong trabaho kay nindot na sa imong pamilya.
0: Pamilya?
1: Amot pa sabot na ako sa imong mga ginikanan kay ulit ako pamanday ka, no?
0: Oo. Pero abin mo na nga, doon ako nga mag-minyo, no? Da, para maplastar na ako, matod pa sa akong mga ginikanan.
1: Wala pa rin ka makakita dig babae nga imong ika uban hantod sa hantod.
0: Dagay babae, Christy. Pero normal lang sa usa ka lalaki nga mopili, di ba? Dagay ka interesi mo. Hibalo ko nga dili ko maglisod. Pero unsaon ko man nga ang nakita na ko nga mga babae, dili mo yung kitudlo sa akong kasing-kasing. Saling nakita ta ka? Ayaw lang ko na nga madali-dali ko mapres ko kung nga pagkalalaki. Nakita mo ka na ako uban mo ni tiya ni mo?
1: Oo, gisultihan po ko ni tiyo.
0: Mauba. Habi ni mo ka, muto nang utana ko ni tiyo ni mo ka. Kinsa ka? Ingon siya nga pag umanggun ako kaniya, imong papakibali, manghon man ni manong.
1: Oo, iksoon sila.
0: So mahinong din nga nakabot ka diri.
1: Abi ni mo, Vincent, na isa ka lalaking akong hindi kugma. 2 years na kami. Pero, grabe, duha ka tuwing among pag-antos nga walay gusto ako maginikanan kaniya. Wala gid siya madawat sa akong maginikanan. Mahinong din nga nakapalayo ko diri kay sadyang ako nang gibulagan ang lalaking akong hikugma. Ay, balong ko sakit para kaniya. Pero samo kay ako maginikanan. Gibulagan ako siya.
0: Unya.
1: Pero wala pa makontento ako maginikanan. Gusto pa nila malayo ko mo nang hinungdan nga niya ako karon din sa Cebu.
0: Mao ba?
1: Hibalo ko sakit kayo kay Joseph.
0: Joseph ang pangalan sa imong uyam.
1: Oo.
0: Mao ba? Pasensya kayo ha, napukaw imong kwan.
1: Okay lang.
0: Sa ato pa, wala na mo sa maong lalaki katong Joseph.
1: Para sa ko, okay, ako ang nakikbulag kaniya. Pasamo kayo.
0: Ay pagpakuhala o paglaom, Christy. Dagan pa'y lalaki na malipay ka. Usa na ako. Karon pa ko nagkuha ng piro. Ay lang, uno na nga, grabe na ako kahat. Murag, nakaingon ko niya yun eh. Nakaingon ko nga, nakita na akong babae. Nagipangita na ako. Wala lang kundi ikaw.
1: Ako lang sa una-unaon ka na.
0: Vincent.
1: Sige, Vincent.
0: Ay lang, lain na nga. Karon pa ko niya, ako na yung sulti akong gibati niya kanima. Murang nabiglaan ko ba sa ding nakita ta ka? Mo na kaingon ko nga mo na ning babae akong gipangita. Kay kung wala lang sa kuha dili ko man eh. Pero tungod kay nakita na ko nga, murang mo ka na kini nga babae.
1: Ako lang sana daon, Vincent.
0: Wala ka ni problema. Makapaabot ko.

0: Okay, mahigala sa dili pa nato ipanayon, no? Ato sang paminaw ng mga pipilang ka mga testimony may tungod sa atong mga product. Ani ang testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon.
1: Daghana og nasulayan nga kapi si Sir John Barayos. Tag-iya og tagdumala sa Yellow Line FM sa Pangantukan, Bukidnon. Apan ang Capricorn with Malunggay and Santon lamang ang nakasulbad sa iyang problema sa pagkatulog og natabangan nga regular na ang iyang pagbawas sa matag adlaw.
2: Ako sa pagkatinood, pila na kakapi ang akong natilawan, kining may edad na ta, kinahanglan gyud nga amping takanunay sa atong ginainom nga kapi. Ako gyung nasulayan kining Capricorn Coffee. So akong gitilawan kay gusto lang kita nga dunay kausaban sa dagan sa tuang panglawas, tinuod gyud. Mao na akong gikonsume karon buntag udto hapon, unya ang resulta, pagbawas na to matag adlaw, mubalik ang normal. Unya nindot pod ang akong pagkatulog baga pahulay ka. Sa imong pagmata sa buntag, lagsik, mayo ang imuhang paminaw. Sayo usab ka nga makabawas, gawas tanan ang naas sulod sa imong tiyan. Giawhag na ko ang uban. Sulay usab ninyo, labi na sa may edad na.
1: Capricorn with Malunggay and Santon, ang kapi nga dakog ikatabang sa kanunayng pag-inom.
3: Ma'am, good morning. Thank you kayo sa padayon nga paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsay imong ngalan gani? Ma'am, og taga-asa ka?
4: Ako si Marilo Cuesta, taga-Buaan, Bintan City, Silangon.
3: Wow. Ma'am, sa wala pa ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsay imo ang gibati sa una?
4: Diba dyan ako uno kung di ko makastick. Sa kaanlaw, kalima ko magtimpa sa stick. So akong gihinay-hinay, gitransfer ako sa Capricorn. So ang resulta ani is, kada ano dyan ko magbawas, and then ako magdugay sa CR, magdala pang cellphone, araw magkabawas. Wow. Karoon, paglink code sigida
3: kalibang dayon. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma?
4: Okay kaayo, wala kong problema sa tulog.
3: Wow, thank you kaayo, Ma'am Marlo.
0: Okay, may gala mao tong testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mahigala, no? Ayon ninyo palambya ang nabati ninyo. Labi na sa atong product ang Capricorn Coffee, makatabang kini sa inyong tibuok pamilya. Bisan ikaw mismo, mag Capricorn Coffee with Malunggay and Santon, mapalitin niyo sa inyong mga pharmacia na dool sa inyong lugar. Ano pong testimony sa atong Orion Herbal Liniment Oil? Hello ma'am, maying hapon ma'am.
5: Maying hapon.
0: Kinsa kay pangalan ni mo ma'am?
5: Edith Martin.
0: Taga-asa ni nga lugar ma'am?
5: Nako sa Agusan del Norte, Kadagbaran.
0: Ma'am, unsa ikasulti ni mo sa atong product, labi na sa atong Orion Herbal Liniment Oil?
5: Nagwapo na nag-UDI ng Orion. Wala na dito dagana sa akong amiga na naaman din kay Orion ba?
0: Hmm.
5: Nga ngayon kung di ka baka namuglaw man ko.
0: Mm-hmm.
5: Kaya kung waplasan.
0: Hmm.
5: Ipukla ko likod. Tiyan ako. Kay sakit na din lagi kayo. Magsulat na lagi ko kay sakit. Pag humandyan niya, waplas na ako. Basta patingan ako. Kanawa ang mga akong sakit sa tiyan.
0: Kanawa
5: niyo. Kung ano, simo GDI ng Orion, no? Ako, abi man ako nagkarang ito. Ito rin na dito ba? Ala, sinuhod man yun niya ay nakaingon. Ito nga bilib, lagi ko kayo anong haplasa na. Kaya dagan mo kung gigamit ng mga haplas.
0: Ah.
5: Tuloy yun yung anak sa Orion. Nagrabi ka-epektibo siya.
0: Ah.

sa atong Fervite capsule para sa mga higala na to nga gamay lang ang trabaho, daling kapuyon, maglipong-lipong, luspad tanaon, sumpuon na to nga problema sa atong lawas. I-maintain ang Fervite capsule. Pangitaanas parmasya, di adol sa inyong lugar, ang Fervite capsule. Uban usab sa atong Dr. Love's Glutathione 10 times up. Siyang mutanggal sa mga dead skin cells sa atong panit nga may makapangit nga tanaon ta sa ubang tao. Kining natay mga panit nga daot. Yan ang tanggalon. Basta i-maintain ang Dr. Love's Glutathione 10 times up.

0: Vincent, wala pa ka mularga?
1: Ang barko na arang permintim barko. Aminin mo, Christy, nawili ko sa imo, ha?
0: O sa'y pagkawili ni mo nga, trabaho ang importante, di ba?
1: Naara ka noon na yung trabaho. Pero akong kalipay, wala'y lain kundili ikaw. Gusto sana akong mustambay sa tungod ka ni mo. Gusto na ako nga, pukusan sana ako atong relasyon.
0: Ah, sige, ikaw rin bahala.
1: Time pa na ako ipangunta na sa imo, ha? Nagmalipayon ba ka sa atong relasyon? Bisan bago pa kita.
0: Ito na ako, akong kaugalingon nga. Mahigog pa sa imo, ha? Dili lang kalikayan nga. Makaunaw na ako sa akong dati nga hinigugma kay duhagod may katuig. Puno ako sa kalipay kay Joseph. Pero tungod lang sa akong maginikanan, nakigbulag ko kaniya. Wala pa saylo ako, Vincent, ha?
1: Wala ka na yung problema. Pastilan. Ang importante nga, sa hinahinay, makakatunog yung ka sa pagkalimot kaniya. Huwag ako na ang kanunay ni mong hunodawon.
0: Ayaw ka balaka, Vincent. Ako na ka ng gihimo.
1: Salamat kayo. Ah, Dieton. Akong regalo sa imo, ha?
0: O, sanasad ka na?
1: Di ba katong unang simana, na ako'y gihatag ng sing-sing sa imo, ha? Yatapos, karon, kwintas. Baratohan lang kinigod. Ang importante nga na ako'y remembrance para sa imo, ha? Kung wala ko diri, pwede ni mo nang magamit.
0: Magamit ngayon sa?
1: Example na kay gamiton. Pwede mo ni masangla.
0: Dili ko na buhato na unsagog ka.
1: Kitudloan talaga kay basin og maulaw ka. Ako lang gud gibilin ako sa imo kay basin wa ta kay balo emergency nga gamiton niya. Dili ko kahatag sa imo kay tuwa ako sa layo. Mo na binland ko ikaw og kining magamit din nimo. Tungod kay concern ko kanunay sa imo ha ingana. Sa akong pag-uli kinahanglan magpakasal na kita. Mabuto lang itong mga 5 years, di ba? O baka 3 years. Pero paningkamutan ako matulo ka tuig makabalik ko makabakasyon ko para magpakasal kita.
0: Bahala kay ikaw ang magpaigo, Vincent.
1: Sige, I love you. Basta ha, tunay mong kaugalingon sa pagkikalimot sa dati ni mo. Ako na imong higugmaon. Dili ka magmahay diri ka na ako.
0: Vincent.

0: Kristi. Sige po na yung hinuktok.
1: Ah, wala, Tiyo.
0: Ay, balo ko gimingaw ka kay Vincent.
1: Ingana, Tiyo.
0: Sige lang kay kanto si Vincent. Naningkamot to, labi na kay naana kasayang kinabuhi. Usa na kanyang inspirasyon samtang tuwa siya sa barko. Bisan tuwa to siya sa kalauran, ikaw nga siya yung unahuna. Maningkamot to, sige kontak sa imo ha.
1: Halos ganit, Tiyo. Samantag laktaroin doon kaoras, manawag na sa...
0: Tanawa. Oh, kumusta imong gugma para kay Vincent?
1: Mahala na ako si Vincent, Tiyo.
0: Ah, tanawa. But pasabot ni mo, nalimtan na tong una ni mga uyab, si Kinsato, Joseph.
1: Oo, Tiyo. Siguro nakakita na po siya glain.
0: Ah, anak mo ginamangita yung glain, kaya gibulagan naman ni mo siya.
1: Kumusta ka si Vincent, Tiyo, no? Sa barko?
0: Ay, nasa nagtrabaho. Tuwa, dito man sa laing mga nasod. At tulaw siya sa Canada. Ingana na mga siman nga tuwa sa laing nasod. Niyaon sa may mga plano niya sa imo, ha?
1: Ah, Concho. Pag-uli daw niya, mga 3 years. Kasi makapaling kamutan niya, magpakasal daw, me.
0: Oo, oh, nanawa. Mauna nagipanganlo sa imo mga ginikanan. Nalipay kay sila nga, gisultihan ako nga nakabato na kaginigog mga siman.
1: Ayun, Tatsyo, no? Sige lang, ang importante malipay po sila ni Mama at Papa.
0: Ah, malipay ko to sila. Kay ako gig silang gistoryahan nga mauna. grabe ang kaugmaon si mong anak kay Vincent, kay naa sa barko nagtrabaho. Dagko kay Rexwildo.
1: Mawagit, Tiyo.

Christel, grabe ka. Kanina naman kasi hawid-hawid niya niya mong cellphone. At siya, walay lang lingaw siya. Nagpaabot ko kay Vincent nga manawag siya. Ay, pastilan. Duha pagani ka tuig na wala sa imong pananaw. Ay, mga bulan naman ko siya. Nga wala na siya magtawag-tawag sa ko, ah. Ah, mao ba? Ah, basi na busy lang sa ilang biyahe. Hibalo ba ya ka di po na basta-basta po na ilang biyahe-biyahe sa laing nasod kanunay. Pero mintira na sa lawad. Siguro siya, siya. Pero natingala mo ko siya na sa tong bagong si Panglarga niya o karon usa na kabulan, wala na siya makatawag. Ah, paabutar ah. Dili para sa una nga, halos duha lang ka oras manawag na po. Busy lang siguro. Sige lang. Kumusta na ka si Vincent siya? Ah, gimingaw na kag maayo. Siguro siya, tungod sa akong gugma kay Vincent, ah, makatawag ra kadto.

0: Anjo.
1: Oi, dia mengugal ngono ni Kristi.
0: Kini aku kay ayan ako ito yung importante na unsa maning pagkabutang awe.
1: Kay nga no, asa man si Kristi? Ano adir sulod, dali doyan.
0: Pasti na ni ugangunon ni Kristi. Pasti na ni kwartahan, oy. Ay sige, yung kwartahan niya maulaw ta.
1: Dali doyan, kay nga unsa ituyo ni mo ni Kristi?
0: Medyo problema ni.
1: Problema?
0: Oh, sige na ni.
2: Pa?
0: Kristi, salamat sa imong pagtaho diri kanako. Ako na lang yan, wala na lang yan si mama ni mo. Kay medyo problema.
2: Problema nga unsa, pa?
0: May tungo ni Vincent.
2: Kay nga na, pa?
0: Ay... Nagtawag si Vincent sa kuha. May tungod sa unang babae nga uyab niya kani Alto. Nga wala man sila magkabulag noon. Tungod kawa na sila komunikasyon, labi na nakalarga na kanunay si Vincent, tuwan si Vincent sa laing nasod. Wala sila komunikasyon kay kinipot si Vincent, wala magustoy sa ginikanan sa maong babae nga naakaroon sa Davao. Tuwan dito sa Davao. Grabe na nila kalabing ni Vincent. Unya, unawala na sa una-una ni Vincent kay dawat ang paglaom si Vincent kay susama sa ingon pa para sa istorya ni mo itong lalaki nga wang magustoy sa imong ginikanan itong imong uyab ka ni Alto. Maunang nihabot ka diresibo.
2: Oo ba? Kaya ano ba?
0: Sa sila pa ni Vincent, dito si Vincent sa Dabao, nag-eskwila pa to. Ipapalayo ng babae kay Vincent. Pero nanay nahitabo nila ni Vincent. Wala kabalo si Vincent, gabuntis di ayang babae.
2: Unsa?
0: Basta kay nanay anak ni Vincent sa mga babae nga si Marilo. Nagkakontak sila ni Vincent o si Marilo. Naluoy si Vincent kaya na siya anak kay Marilo. Nagkahinigugmae po na sila sa una. Mama o ragyapon siya emo.
2: Ang siya plano ni Vincent pa?
0: Nangaisag pa sa ilong ha. Kinahanglan nga na ay makita ang amahan ng iyang anak kay luoy po kayo. Muna siya ay naghangyo kay hibalo ko sakit para sab sa imuha. Kay nagsaad si Vincent ya sa imuha, di ba?
2: Nagasabot ako ba? Nagasabot na ako.
0: Pasensya kayo. Wala ba kay balo ang among anak ang nanay siya ay anak sa babae nga iyang gitalikdan. Nagipapalayo siya ang maginikanan ng babae, pareha siya mo karon nga nagbalon di ay sa dugo ni Vincent nga nasa bakan sa babae nga samdang ipalayo sa iyang pamilya.
3: Pilit natin iniwasan ganitong mga tanungan.
0: Pasensya kayo, ha?
2: Okay lang. Bantod na nga wala siya mag-contact sa ako hapit na duha ka bulan. Mauna ng problema.
0: Pasalo alang kami sa mong anak. Wa siya magtuo nga mauli kining dangatan. Ug iya na lang siya gipili itong iyang anak na kinanglan ay amahan makita.
2: Okay lang pa. Okay lang.

Igo lang kung makakatagamtam o gamayin kalipay, Kuya Arne, ang tumay gayon. Nalipay ko sa unang lalaki nga si Joseph tungod sa itinudanan niyang pagmahal ka na ako. Pero tungod sa akong maginikana, nagpalayo ako kaniya. O gikaduhan akong pagmahal nga gikalimtan akong una tungod sa bag-o na ako, Kuya Arne. Lain ako sa mga pagsulay. Sakit para ka na ako, Kuya Arne. Ako tunay yun ko nga magmahal sa usa ka tao nga nagpakita o pagmahal sa pagdiri ka na ako. Pero aldun na yung mga pagbabag sa kay ngayon yan. Mahinaot ko, Kuya Arne, nga dili kini may tabo sa uban. Kuya Arne, makahatag kinig inspirasyon, himalo ko. Di lang magpakawas paglaon, pati ako, Kuya Arne, di ko magpakawas paglaon. Himalo ko, naragya po'y kalipay. Ako lang kinig i-share nga sulat, Kuya Arne, ako kaagi. Para sa higala na to, ng mga avid listeners ni mo, napapasin. Nga maabtan sab sila nini nga mga pagsulay sa gugma. Kuya Arne, kayong salamat. Ay mong magtatampong, Christy. Dagan salamat, Christy, sa sulat ngayon mo gisalig diri sa atong programa ang mga panid sa kagahapon. Di lang kita magpakawas paglaom, Christy. Nga naging ang gugman. Nanagin na siya. Pakyas sa primero, tungod sa ginikanan. Pakyas na usap, tungod kaya doon na yung mga panghitabo. Nga wala na ito hibali. Patul pa aning kantaha, igo lang kita magkakita. Pero wala gyud maghatag ang panahon nga kamay gyud magkadayon. Sige lang, anagin ang mga pagsulay. Dagan salamat mahigala, no, Christy. Huwag ay kalimtin ninyo mahigala ang itong mga prada kagikan sa atong Capricorn with Malunggay and Santon. Manghinaot ko nga naa kaninyo. O sa atong Orion Herbal Liniment Oil, ang green ng taklob, na daghan siya kagamitan, lahat po itong orange ang taklob, may pagkamintol, may pagkabugnaw, pagmassage to siya mahigala. Itong orange ang taklob nga Orion. Huwag limon sa atong Nerviplex Serap, ang kompletong vitamina para sa inyong mga elementary nga mga estudyante, babae man o lalaki, mga inahan. Ipakita inyong pagpangga, ha? Nerviplex Serap ang inyong mga bata, nga elementary. Ang sa atong Nerviplex EA Appetite Enhancer Capsule para sa mga higala na itong nawala ang gana sa kaon. Gikan sa 13 anyos, pwede mo take niya ng Nerviplex EA Appetite Enhancer Capsule hantod sa taas nga edad. Mga nanay o tatay, mama o lolo. Lola o lolo, no? Mama o papa. Mga kuya o ate, pwede mo mag-Nerviplex EA Appetite Enhancer Capsule kung nawala inyong gana sa pagkaon. O sa atong B40 Capsule, ang high dose nga B vitamins, para sa mga higala na ito nga naka-fail niya o mga tusok-tusok sa TL, binhod nga kamot, nerves neuropathy na adto na sa pharmacia o butika, pangitaa ang B40 Capsule. O sa atong Mega Curse of Gel Capsule, para sa ano na yung mga balatian din, ha, makatabang ang Mega Curse of Gel Capsule. Labi na sa high blood, diabetes, mga nag-agwanta sa dysmenorrhea ng mga babae, naglikay sa pimples o acne, breakout, no? Mga batanon, o ano na yung depression o anxiety ang ilang mga anak, mga inahan, makatabang ang Mega Curse of Gel Capsule. O sa mga nagbuntis karon, nga gusto ba niyo angat sa panahon sa klase, pag-eskwila sa inyong isa ba karon, preparado na daan siya, human siya mataw, abot ang panahon mo iskwila na, pinagis pag-take ninyo sa Mega Curse of Gel Capsule na avail sa inyong mga gisabak. Preparado siya nga mo iskwila, abot ang panahon. O sa atong Fervite Capsule, ha, para sa mga higala na ito, nga gamay lang trabaho, daling kapuyon, luspad tanawon, maglipong-lipong. Dili na maayo, i-Fervite Capsule na. O kay kalimti, pwede kayo na sa mga bagong nanganak ng atong Fervite Capsule. Maka-blooming sa mga siya mga higala. O sa atong sabon nga Dr. Love's Glutathione 10 times off, ay kalimti siya mutanggal sa mga dead skin cells sa atong pamanit. O gayon yung kalimti mahigala, no, sa pharmacy, butikan nyo mapalit o manghinaot ko, ana-ana kanyo at mga prada. Kini si Kuya Arne, mapasalamaton niya kaninyo o babay o God bless ka na itong tarihan.

0: na ka ba'y mga pangutana may tungod sa balatian sa imong kalawasan? O di ba kaha, kapamilya, o amigo o amiga nga nangitag katinawan sa nagkadaiyang balatian? Isang guni ug paminawa ang diskusyon no gingunman ang ayang buhaton. Sumbunganan sa kahimtang sa panglawas, kauban si Kuya Franz ug Dr. Francis Dr. Joy Bantilante. Sumbunganan sa kahimtang sa panglawas.
1: Hello mga kahigalaan nato. Welcome na po sa itong programa Maayong Adlaw kaninyong tanan, no? Kini ang inyo ang higala sa kahanginan si Buttercup ug of course kauban nato si Dr. Choi ang inyo yes. Ang buotan nga diabetologist din sa Zamboanga del Norte.
2: Ay, thank you kayo ma'am ha. Thank you kayo.
1: Welcome.
2: Sa imang nindot ni introduction.
1: Nindot jud dok. Ay, kulang pa to dok. No, dok, ato lang ipanginaot bang ato mga mamiminaw karon dok no nga ana sila sa maayong panglawas dok. Morag na tong always i pray na maayo yung panglawas ug maayo pud ang among panglawas no yes. Vice versa ta mga kahigalaan. Then dok, unsa man kaayo yung mga progress sa ato ang bahin sa field of medicine?
2: Lately no, so naa tay mga bagong mga studies no, hanang gawas na may mga bagong mga tambal especially sa diabetes no, so muna nga every year ang inyong doktor lakaw gyud na siyang pila ka adlaw to attend seminars no, like example sa amoa na may mga seminar namo sa diabetes namo every October and November, and then sa amoa pong family medicine ang among seminar usually na ami sa March no, so na siya, so na yung mga bagong tambal ng gawas, mode of treatment, mode of diagnostics, kung sa mga kanang mga bagong mga machines no, mm-hmm. Makadetect o mga kung ano. So lately ang mga ubay-ubay nga nagkuan is that ang kanang probiotics no, even ang mga gatas na napuna sila inana no, so kadto mo to siguro usually ang atong mga tambal sa diabetes na dugangan na, that's why sa government hospitals pwede na ang mga dapagliflozin no, sa una kay i-shell out pa dyan na nila sa gawas no, so karon pwede na gyud ma-order sa ato may nana no, so ubay-ubay na daghang kay mga antibiotics na nga buot, pero ang gina-emphasize karon ay tayo bagong ang gitawag og medical and lifestyle no, so mo matter na gyud ang atong gikaon, mo matter ang ato ang kanang mga vices, kung naamoy mga vices no, makasabot no, so muna nga naapoy lifestyle management.
1: So daghan gyud kay ang kabag-uhan jud dok no, nindot ta jud kaayo no, magpasalamaton kay ta sa tanan nga koan kana ang nag-offer anang tanan para sa ato mga katawhan para matabangan dok. Dayon kanang ato ang mga kahigalaan karon no, nga katong maulaw bitaw mo message or wala pa ka try nga mo message no, para sa inyong gibati din na ayaw mo kaulaw, so dili man dapat ikaulaw ni atong gibati, labi na kung mahadlok ta mo pa check up, pwede ra po ninyo i-message sa atoa ang inyo ang mga problema kaya aron nga matabangan mo ni Dr. Choi.
2: Yes.
1: No, ipalihog lang ta ninyo og message sa ato ang hotline number 0909-304-8924 no, o sa mga gusto pod nga mohatag og kanang positive feedback sa nakatry sa atong haplas nga orayon, tapos nakatry og inom sa atong coffee corn, and then nakagamit sa atong mega care og nakainom pod sa atong high dose ng B40, labi na atong daghan bitaw gibati mga lay bitaw mga bukton,
2: mga numbness, mga puy-puy,
1: kana
2: mga banhod,
1: oh even nga mga batiis dok no, mabati pug ingon ana no, so ang dapat da imno nato ana magkuan na ta mag high dose sa ta og kana ang B40 yes. Para sa atong mga kaugatan. And then, naapotay para sa atong mga chikiting, sa atong Nerviplex, no?
2: Nerviplex syrup.
1: Nagidok, no? Nindot siya nga vitamins, kinaa siya lysine, taurine, and zinc. Tapos, doon na pag siya pangpataas, no? Sa atong mga kabataan.
2: Kana siyang chlorella growth factor, no? Very common kina siya i-add sa mga vitamins sa bata. Pero ang nakanindot sa atong syrup, kay daghan ka yung idugang, no? Na ay lysine, pag nagkaon, na atay zinc para sa immunity, tapos na atay kuan taurine para sa brain development, o chlorella for growth, no? So complete vitamins sa dyan sa inyong mga anak.
1: Mao si doktora, no? So, nag-edad po rin siya og 2 pataas, no? 2 to 12 years old. And then, available po na nga ito ang Nerveplex para sa mga adult. Katong dili kay katulog, no? Available lang itong Nerveplex AE. Dili siya katulog, tapos dili ganahan mo kaon. Kung mo inom taan ni Nerveplex AE, ganado itong kaon, maayo po lang itong pagkatulog. Mm-hmm. Plus, ubanan pa ginato pag inom sa ato ang kuandok, kape, coffee corn.
2: Coffee corn.
1: Samot. Maayo atong katulog, and then maayo pagod ang atong pagbawas pagka morning. So asa pa man taan na, no? Why not try it sa mga wala pa naka-try, no? Mm-hmm. So sa mga nanay ginato din ang mga tatay, palihog mong message, no? Kana ang naamoy laing gipangbati-bati din ha. Isuguan lang atong mga apo kung dili ta kabalo mo message kay kung inyo amanggong itawag mas dili man nato good mabasa nato on air.
2: Oo.
1: So giawhag mo na mo no nga mo message mo nay or tay suguan lang inyong apo or inyong anak din ha nga abdik pa kaig mga mata. Mm-hmm. Pero dok mo to baka dok nga ka na mag-edad na daw dok o ka na mga 70, 80 mm-hmm. mas ma-clear na daw ang pananaw dok unsa may kuan scientific nga basis ana dok.
2: Hindi ko matuuan na ma'am.
1: Maudi ay.
2: Kaya nga no.
1: Sige dok.
2: While mag-aging ka, syempre ang imong mga mata mulabo yun na siya no. Parehara ko na ng mga sa amin ninyo di ana sa inyong mga sakyanan nga kung magka-idara na inyong sakyanan ang iyang sa amin is nagkalubog. So same ragid po na sa lens sa atong mata magkalubog dyan na siya. No? So, ana, I don't think so nga mo clear pa siya more.
1: Okay. So, mo na mas maayaragin ng naay kung insakto bitaw dyan nga explanation kaysa mga patuo-tuo mga myths inaana, no? Basa sa ta sa ato ang unang sender sa 7896-0981. Ingon siya din, hey, Dok, maayo lang kung unsay maayo nga vitamins nga tumaron sa buros kay nagpanglipong jud ko.
2: So,
1: thank you. Si thank Ma'am Sheena. Kuan ni siya, Dok? 24 years old.
2: So, basin first time ma'am ni siya, no? So, sa mga possibly first time ma'am diha, no? Wala pa kayo mga kabalon sa ikantong mga kanang vitamins nga angay, no? So, ideally, kung naana ka sa imong second trimester, mas maayog yun na siya nga mag-take na ka o mga vitamins nga kanang itawag na to o na ay iron, no? So, kanang mga B-complex with iron and folic acid. So, ideally, kung ganahan ka magburos, wala pa ka naburos, or first trimester, first 3 months, dapat nag-take ka o folic acid, no? Nindot gani siguro 6 months before nga plano ni mo magburos. Pareha kung anang engage na mo, plano na mo magburos, hindi ka minyo ninyo. So, muna nga nindot daw 6 months before mag-start na kang inom ng folic acid, no?
1: Mm-hmm.
2: Para sure nga walay brain defect or neural tube defect ang babies, no? And then, in the second trimester, di anak na, mag-start na ka og inom og multivitamins with iron. So, ideally, B-complex with folic and iron, no? Or naatay mga multi-UV vitamins, no? So, aside anang iron o calcium, dapat mag-take po og omega-3, no?
1: Mm-hmm.
2: Kaya ang omega-3 is makatabang po na siya sa source of kanang DHA para sa brain development sa baby, no? So, ideally, tama na siya sa ato ang ka-9 months, no? From second trimester, so ang second trimester, magsugod na siya sa 4th month, 4, 5, 6, no? Muna siya. And then, tama sa 4 months to 9 months, ideally, mag-inom na siya, ana.
1: Or pwede po gani, Dok, na ipadayon niya until mga anak na siya, mag-inom gihapon siya.
2: Pwede gihapon, mag-take, kay syempre, mag-gatas man ka.
1: So
2: mag-breastfeeding man ka. So, ihatag na po na nimo ang mga gipang inom ni mga vitamins. Ito, pinaagi sa imong gatas, panong sa imong anak. Sa ato ang products na atay tulo, no? Ato ang Fervite, which is B-complex with iron. I think na po na siya folic acid.
1: Mm-hmm.
2: And then, ato ang Mega Care o Omega 3. So, kana sila, tulo na atay. Folic, iron, and Omega 3. And then, dugangan lang ginila o calcium.
1: Aha. So, nindot kayo, Dok, no? Salamat kayo sa imong advice. So, ma'am, sa imong pagburos, nindot kayo ito nga imong imno, nilabi na ang atong B40 o ang atong Mega Care. O atong gigong na doktora, nga kinahanglan ka atong folic acid o
2: iron.
1: Number one, kinagpanglipong raba ni si ma'am.
2: Mm-hmm.
1: Thank you kay ma'am ha, sa imong pagpadala sa imo ang gibati karon dinhi sa ato ang hotline. No, gi-invite na to ang tanan again sa 0909-304-8924. O dili na po ta sa ato ang line text or sender sa numero na 888-0935. Ingon siya din hidok nga. Salamat kuno kay Dr. Choi og buttercup nga sa inyong kape. Maayo kay akong tulog ug maayo pud ang akong pagbawas sa akong hugaw. No, kuan na ni siya doc, senior citizen nga taga Butuan City. Sa tanang sender na to actually atong i-shout out no, sa tanang namati karon, salamat kay kaninyong tanan.
2: Thank you kaayo no sa pag-take time nga mag-message sa amoa, pahibalo nga naatay mga listeners aning area ha.
1: Then, Doc, dali na po ito sa lain na itong texter sender, Doc. Ingon siya, maayang hapon, Doc Choi, og buttercup. Kanunay ming nagapamati sa inyo ang programa. Oh, ingon siya, taga-mulabi ni siya, Doc. Nausa ko na itambal sa iyang likod na magsigig ngot-ngot.
2: So, basin sa iyang pagkatulog bitaw, ma'am, no? Sahay ka ng posisyon na ito pag-sleep ba? No? Nga matandog ning mga ugat nato sa itong likod, sa atong abaga, sa atong shoulders, no, sa atong mga scapular area diha, no, kanang gitawag nato og kanang wings, no. So usahay na yung mga ipit nga nerves, no, pero sulay lang siguro basin makatabang sin neuropathic pain or naay na ipit nga nerves diha. Usually kung nerves ang problema, makatabang yung atong high dose nga B complex nga B forte, no. And then ituloy-tuloy niya, no? Tuloy-tuloy niya painom na siya, no? And then, ang ingon sila na ang gigamay nga inflammatory effect ang ato ang mega care, no? So, pwede po na niya imnon, no? Ang ato ang mega care. Pero, kung mag-persist na siya, ang iya ang gibati, mas maayig yun nga magpa-testing siya, no? So, patest-test sa iya ang sugar, no? Pang-fasting blood sugar siya or mag-random blood sugar. And then, pa-check niya sa doktor, no? Uban na, basi na yung mga ginagmang dislocation. Wata kabalo, basi na agin niya ka, disgrasya, pila ka weeks ago, no? In ana. So, mas maayos siguro nga magpa-check siya sa doktor in kaso nga mupada yun ang iyang ibati, no? For now, atong ma-advise nga dapat siguro ang iya ang higdaanan di lubyok. Okay, kung lubyok good kayo or humok na kayo yung higdaanan, mura ka
1: sakit po.
2: Sakit kay dili na kay sa saktong posisyon, no? So dapat medyo firm ang imong higdaanan, no? Siguro kung naa kay mga kutsyon, siguro tama lang siguro sa 2 inches. No, more than that is murag malubyok na ka. And then ideally every 2 to 4 years mag-change ka sa imo ang kutsyon, no?
1: Okay, sana all. Oh,
2: may tag imong kutsyon katong mandawi foam nga
1: okay,
2: kahiyon
1: dyan, no? Okay, mandawi foam man.
2: Oh, pero kung katong medyo dili ra mandawi foam and then pila
1: regular
2: ka,
1: foam pila
2: 2 years na gari usahay, mulubyok na, no? So, kana, isa na siya nga makakos kung lubyok ra kaayo or humok na kayo ang imo ang uban gani lalom na di ba? Lalom na ang imo ang kutsyon. So dili na idea sa saktong position sa pag-sleep.
1: I-advise na lang ni siya kung nalubyok na iyang foam, so pwede lang anang katri-katri lang sa sakit po diyang likodok, no? Or pwede mo siya murag mamassage.
2: Pwede po siya magpa-massage, pero ang kuan man gud ana, syempre every night diha ka matulog. So kung sila pa usahay tuyokon daw nimo ang imong higdaanan. Ang katong naa sa ulohan, ibalhin mo sa tiilan. Haroon medyo mo, lahi na po nga part sa kutsyon ang mahigdaan ni mo. Dili lang ang the usual.
1: Okay. Sakto po na, Dok. No,
2: so, mo na sa nga advice nila.
1: Karoon pa po ko nakadungog, ana, Dok. Ako mismo, naka-learn ko ni mo bahin, ana. So, kuan po, Dok. Kaning mga magsakit-sakit atong likod, para sa ako, dili gina ko malimtan, maghaplas yung kag-uray yun.
2: Yes, kana. Nindot yun ang kanang. Ang halang-halang per se, is na siya kanang itawag na ito, muscle relax sound effect, no? And then, apil pa nga masahion. Kana, yun, makatulog yun ta. Yun, kung magmasahe, inom tayo ng kape.
1: Pagkalami agi, Dok. Lami kang feeling ba? Lami kay mong damgoan na. Magdamgo rin kang naginom na po kag mega care o koan, Dok. Kanang B40.
2: Mo na, mag mega care o B40 po siya, no? So, parahan na ako, magpahilot ko kadali ni Inday, dayanday, timplahe ko o kape corn, day. Nakatulog rin tayo,
1: May mani si doktora, kaya naamay magkutaw, magtimpla niya. Maka sana all na lang taani.
2: Sana all.
1: Ako ani kutaw lang juga sa kong kaugalingong kutaw. Pero ayaw ka. Kinahang lang ako na siya mo kutaw daw. Kay kuan mong ko every now and then, may inuman ko. So masapot tong sige na kong sugog pa kutaw. Ako diretso kutaw. Para ni nanay tatay din habang ang ilang mga coffee corn na aratapad sa ila ang higdaanan. Kaya naapod dito ilang thermos. So anytime nga mukutaw sila, naarad yung diretso dok, no? Kuan na good at their comfort good.
2: Yes.
1: No? So shout out sa tanang mga senior citizen nato, diha mga pinalangga natong nanay ug tatay, no. Of course, ang tanan, palangga ang tanan. Ilabi na sa mga nagasuporta sa atong programa, Dr. Choi. Dili na puta sa ato ang laing texter sender sa 4630 sa 0985. Ingon siya dinhi, good afternoon Doc Choi ug Buttercup. Naa daw siya gipamati nga nagbukol-bukol daw sa iyang liog. Mura ko na siya mga kuan dok. Tawag ani lusay. Unsa daw maayong imnon sa naay mga lusay-lusay?
2: No, so matud pa
1: mga lusay-lusay.
2: Sayang kuan.
1: Liog.
2: Actually, kana mga lusay sa liog is usually ganahan nato na ipa-x-ray. Kay usahay kana gitawag na tug scrofula, which is ang infection of TB sa neck ng mga lymph nodes. No, kay lusay akong nahibawan magud is lymph nodes. So na siya murag nga bukol-bukol di ana, no. So kung naa kay ubo-ubo or naka history sa una og TB, ipa-testing na usually, no. Biopsy kung naa bay TB bacteria makita ana, no. Ang uban ana is tambalan na lang diretso, no. Labi na wala mga surgeon to biopsy sa ila ang area, no. So tambalan na lang diretso, considered gyapon na namo og TB infection. No, no. So naay uban na muhatag na lang gidayon diretso, no, kay isama na siya sa common diri sa atong area, which is TB infection, no. Dili na naangay kaulaw because halos sa tanang pamilya na ano, even sa ako ang family na ka-experience pa mig na ay nagpositive, no. Di lang po ko ma-mention kinsa, no. So pero very common na kayo na nga basta advice na gid na siya mag-x-ray basta naakay cough of 2 months or naakay mga neck masses, no. Kung inana lang simple lusay, dili siya TB infection, another bacteria, kasagaran pag-aansan na mo nag 1 week nga, either amoxiclav ba, or cefuroxime ba, kung mawala ba siya. Pero after a week, kung dili siya mawala, diana na may mag-think na bason. Bason TB siya, so mag-x-ray me, or refer na mong surgeon kung negative ra po siya sa x-ray, no, kay biopsy, no, kay di man ato na pud malikayan basin mga malignant tumors na siya di ana, no, ang mga bukol-bukol or mga lusay nimo. So as much as possible, advice na ko is mag further check up siya, no, mas maayo nang mahikap yun ng mga mass or lusay, no, sa iya ang liog.
1: Then, Dok, moto siya, no? I-advise din mo, Dok, kung yan.
2: Chest x-ray.
1: Chest, sorry.
2: Okay. Isa na siya sa symptoms of TB. Nga medyo manghubag ang lusay sa neck, no?

Pagkakasi sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Study. Kami, kinasing-kasing nga nagkapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.

0: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
1: For Kips nga Agri-Tips, mas maayong magtanom og Napier o Indigo Tree aron makatipid sa mga ipakaon sa mga kanding o karnero. Tipid na ka, busog pa imong mga alaga. Kini nga Agricool Tip, hatod ganinyo ni Nicole Herb Zamora Apsay sa OctaM Agri School.
2: I am not calling for unity. Kung maghisgot kitag panaghiusa, ang mga leader, ang mga opisyal, ang mga politiko lamang ang naghihisgot. But instead, allow me to call for collaboration. Because regardless of color, regardless of our political beliefs, and regardless of our political stand, I always believe that once we collaborate, we can always agree on one thing, to collaborate and serve Davao de Oro.
3: Mga mahal kong katawhan sa Davao de Oro, sa musunod nga mga adlaw, hantod sa katapusan sa akong termino, sa grasya sa Ginoo, akong ipadayon ug humanon ang mga nasugdan nga proyekto alang sa kalambuan sa probinsya o kaayuhan sa atong katawhan.
4: Gutom ako, yoy. Nag-grave kong pizza o

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio.
1: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rudil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
4: Hindi mo tire, 57 years old. Ang EXL Makabuhay Coffee 17-in-1, every time magkapiko, dili dahil ko maluya kay makabusog yun siya. Makita na ko effectiveness niya, nga maayag yun siya. Namoy mga gibati sa lawas, i-recommend ako ang EXL Makabuhay Capsule o ang tanang product sa EXL Makabuhay kay nindot yun na siya. Proven at tested nga quality product yun siya. It's never too late to be healthy. Use EXL Makabuhay.
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong

0: bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblacion na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mo mag-contact sa numerong 0993-261-3461 or bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa. Royal Touch
1: Massage and Spa. Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
2: Gutom na lagi. Asa magkalami ka una, no?
3: Good news, Davao de Oro. Aniya na ang lamiang pizza in town.
4: Hugo Bistro.
5: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
6: Tara na!
5: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
6: More than good pizza.
7: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
8: Tarataho tagmanoro. Nagpasalamat ko sa Magnum C. Piktibo, brato pa yun. Maura na ako kay akong mga balatian na ayaw. Ubag mani, atayte. Nakaling kamot ako di paliok. Pero sa pagkakaroon nga, nakagamit ko sa Magnum C. Mo'y nakakuan na ko ang pasalamat ko sa Ginoo nga naaning produkto nga Magnum C.
7: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
9: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
10: Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Mga Hebreo, Kabanata 13, Talata 5.
11: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
12: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purok 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
13: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
14: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
13: So, nakatabang yun di ay sa imo ang iBerry, Tita?
14: Oo, kaayo. Mabati yun ako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
13: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
15: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: One station, all the hits.
17: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.

0: Wala silang masabi ng Radio Ambed kapag sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio Ambed kasi ang lupet!
0: Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio, the vibes!
3: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.

0: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
1: For keeps nga agri-tips.
2: Ang nitrogen sa yuta makatabang sa pagpalabong sa tanom. Duha sa organiko nga pamaagi aron nga abunda sa nitrogen ang yuta ang pagtanom og nitrogen fixing plant sama sa legumes o beans o ang pagsagol og compost sa yuta. Kini nga agricultural tip hatod kaninyo ni Nicole Herb Zamora Apsay sa OctaM Agri School.
3: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 capsule. Dito ako, believe.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
6: Gutom na lagi. Asa magalami kauna, no?
7: Good news, Davao di Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
8: Hugo Bistro.
9: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Sala Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
10: Tara na!
9: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
10: More than good pizza.
11: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung laging nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1 juice EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hips. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
12: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
14: Teresita Basanyes Oropesa. Sakit akong lawas. Akong yubati mo lang. Buwan ka ng baluyay mo lawas. Kanari akong imnon. Muna, 3 times a day ang kapsul. Ang kape, nanagyot ko at law. 3 times. Sige hapon. Pamahapan yun to pa ni hapon. Kayo buhay sudan. Katumang kape ka pang sadanon, di ba? Barato, 50 pa. Lahira sa ubano.
13: Di nagyot mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
15: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
16: Nakabalo na ba ka? Nga ang Kantilan Bank anaay iKen Mobile Banking App. Sa'yo na kaayo ang pagbangko gamit ang imong smartphone. Pwede na ka makatransfer o kwarta, padulong sa ubang bangko gamit ang PisoNet o InstaPay, magkabayad o bills, makapalit o prepaid load, makamonitor sa imong account 24/7. Pag-download na sa iKen Mobile Banking App. Adto lang sa Google Play Store o App Store o pangita ang Kantilan Bank. Sa Kantilan Bank, together, we can.
17: Kayawe ka magtiwala buong puso at lubusan. At huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Mga Kawikaan, Kabanata 3, Talata 5. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
18: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruksete, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
17: Ang
19: FM Radio, maghatod sa mga nag-unang balita ug impormasyon gikan buntag hangtod gabi. Ang giila ug gisaligang tinubdan sa mga nag-unang balita.
20: Team

0: makapagal ug ang kinatibuk-ang puwersa sa PRTV News Team. Pilipinas Prime Time. Ngayon, mga programang puno sa impormasyon. Gikan buntag, hangtod gabi, dinhilang sa 96.7 FM Radio Davao de Oro.
1: One station, all the hits.
0: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

0: di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
1: Mila Salazar, 73 years old. Dagan ako kibamati sa akong mga tuhod. Starting na ako ani mga mark. Kaloy sa Ginoo, may alibyo ang ako ang mga tuhod. Malaksik na ko. O dili ko kapuyon. Dagan ko trabaho, pero dili ko kapuyon. Epektibo kayo. Tapos, barato pag yun.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drug Store, Lizel Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
3: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko believe.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
6: Gutom na lagi. Asa man ka, lami ka una, no?
7: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
8: Hugo Bistro.
9: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
10: Tara na!
9: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
10: More than good pizza.
11: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruksete, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
12: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
13: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang milinaw, wala na ang dag-um.
12: Wow, alang sa naa'y katarata, ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
14: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi

bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblasyon na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.

0: sa Southern Luzon, Visayas ug amihanang sidlakang nga bahin sa Mindanao. Magasinati ug hinay ngadto sa kasarangan nga hangin gikan sa amihang sidlakan ngadto na sa amihanang kasadpan samtang ang kadagatan magapabiling na usab nga hapsay ngadto sa kasarangan ang pagbalot. Dugang pa lauman usab nga mudala ang temperatura karong adlaw sa 25 hangtod 35 degrees Celsius. Nga sa mudan-ag ang adlaw. Kaganina ang alas 5.25 sa buntag o ginimusab unya ang alas 5.51 sa hapon.
1: Arangada! Arangada!
0: Oras mga karangada na 8 minutos sumadag kalabay ang tagna sa alas 7 sa buntag. Saway paglangan, anihana ang ulohang tudling sa atong mga balita.
1: Arangada! Arangada!
0: Balitang lokal, pedestrian patay human mabanggaan og motor sa Dakbayan sa Davao.
1: Arangada! Arangada!
0: Giingong hubog nga motorista angol sa natigayong disgrasya sa Bunawan, Davao City.
1: Arangada! Arangada!
0: Og child-friendly spaces alang sa fire victims sa Barangay 23-C gitunol sa DSWD
1: 11. Arangada! Arangada!
0: Balitang regional, usa patay duha ang angol sa pagpamusil sa Midsayap.
1: Arangada! Arangada!
0: Og patayng lawa sa lalaki nga nadugta na nakaplagan sa apartment ini sa Bukidnon.
1: Arangada! Arangada!
0: Balitang nasyonal, Senador Bato de la Rosa gibutang sa Senate Protective Custody.
1: Arangada! Arangada!
0: ICC arrest warrant bato kang Bato de la Rosa pinal nga giluwatan. Senador gitag isip indirect co-perpetrator.
1: Arangada! Arangada!
0: Og ASEAN leaders magisgot sa energy security og Middle East crisis.
1: Arangada! Arangada!
0: International news, lalaki patay human maligsan sa eroplano sa US airport.
1: Arangada! Arangada!
0: Litang sports, Manny Pacquiao maglunsad og professional pickleball league.
1: Arangada! Arangada!
0: Og sa ato ang showbiz news, Ruby Domingo nagpakita og matamis nga mensahe alang sa mabdos ni ining asawa.
1: Arangada! Arangada!
0: 12 minutos na makaranggada, humanagalabay ang tagna sa La City sa bundan. Ani-ana itong mga nagbagabagag, nagpungasi nga mga balita.
1: Arangada! Barangita! Local!
0: Una sa detalye sa balitang lugar, gidala sa Department of Social Welfare and Development kung DSWD Field Office 11 ang child-friendly spaces alang sa mga kabataan nga napiktuhan sa Milabayng Sunog sa Barangay 23-C Poblacion District ng Dakbayan sa Davao nitong Mayo 10 ng kasamtangan nga tuwing. Inighimo sa mag-evacuation center sa basketball gym o Gazunta Elementary School sa Maoga Barangay. Uban ang koordinasyon sa City Social Welfare and Development Office kung CSWDO ning Dakbayan. Gani ang maong intervensyon. Nagtumong gini sa paghatag og suporta sa kabataan, pinaagi sa psychological activities nga gilayong magatabang sa ila bahin sa nahitabong insidente.
1: Arangada!
0: Nagpalig-on sa pagbantay sa presyo sa mga batakang palaliton ang Tagum City Local Price Coordinating Council. Taliwala sa barayong pagsaka sa presyo sa petrolyo. Nag-iingong

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: Micros
2: two.
0: Papaya.
1: Pinisulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary.
3: Micros Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
4: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung laging nagpapalpitate. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1 juice EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Sa bawat higo, damo mo ang lakas na magdadala sa iyo sa tagalog.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. One station, all the hits.
3: FM Radio. Favorite music radio.
4: FM Radio.
5: Banita. International.
6: Balitang international, patay ang usag kalalagi human ginimaligsan sa usag eroplano sulod sa Denver International Airport sa Estados Unidos. Base sa report sa mga otoridad, galit lamang matudbang amitabok ang maong lalaki sa runway. Samtang naglihok ang Frontier Airlines nga Airbus A321 nga patik op na unda. Dulong na sa Los Angeles ang gubawang eroplano gikan sa Denver o gadunay sakay nga 224 kapasahiro o 7 ka crew member sa dihang nahitabo ang maong insidente. Walay no'y laing naangol sa itabo o padayon karon ang investigasyon sa mga otoridad aron masayran nganong nakaabot ang lalaki sa runway area sa maong airport.
5: Aragada!
6: Hindi malas po, no? Dito bagid sa airport, kahawan-hawan sa airport. Naligsan pagin siya sa kining eroplano.
5: Aragada Balita Sports.
6: Balitang sports, nakatakdang ilusad sa boxing legend nga si Manny the Pacman Pacquiao ang Maharlika Pilipinas Pickleball Tour o MPPT. Para mapalambo pa ang paspas nga ni sikat nga sport nga pickleball sa Pilipinas. Ang maong professional league giaprubahana sa Games and Amusement Board o pagatambungan kini sa mga kupunan gikan sa Metro Manila, Luzon, Visayas ug Mindanao nga dunay total prize nga pool nga mukabat og kapin 5 ka milyones ka pesos. Madto ni Pacquiao tumong sa liga nga mahatagan og mas dakong oportunidad ang mga atleta aron mapakita ang ilang talento og makadala og dungog sa ilang syudad og probinsya. Target sa organisasyon nga magkabuo og 8 ka teams din sugdan kini pinagi sa 5 ka league invitational tournament karong tuiga nga pagahimuon matag weekend og adunay kompetisyon sa men's doubles, women's doubles og mixed doubles. Nindot sa plano ni Pacquiao, no? Lagong kanigtabang sa tuwang baga mahilig o sports. Sabi na mahilig aning dula ang gitawag na ito pickleball, mga binating mga tigpaminaw.
5: Aragada! Showbiz!
6: I feel good! Yes, sa itong balitang showbiz! Naghatag og sweet og heartfelt nga mensahe si

0: Ruby Domingo alang siyang mabdus nga sawa nga si Mikey Pineda. Pinagi sa iyang social media post. Sa minsahe mangigala giingon ni Ruby nga, I am the luckiest because I get to love you through all of it. Uban sa mga litrato, video silang panaw isip magtiayon nga nagpaabot silang unang anak. Excited na karon ang magtiayon sa pag-abot silang first baby nga nagdala og dugang kalipang og inspirasyon silang mga supporters og followers online. Siyempre, kinsa naman tayo amahan o ginahan. Kung luna kay paabuton nga na grabe yun ang imuhang kalipay nga batiun ni mga karangkada. Dagang netizen susab ang midaing o mipadayag o suporta o pagbati sa congratulations alang kang Ruby Domingo o sa iyang asawa. Samtang nag-andam sila-silahang bagong yugto isip umaabot nga ginikanan.
1: Arangkada! Arangkada!
0: Mga karangkada, dito naglangkob ang kinitibukan sa itong mga balita. Sa adlaw karon nga Martes, Mayo 12, 2026. Gikan na lamang sa FMR News Center sa ngalan sa moang news writer Troy Murino. Sa kumbaga technical partner sa technical side, Jason og Harrison Cirillo. Sa moang butan nga station manager, Billy Danriel Dulatre. Ako si Elmer Dudes Romantico Tandok. At tagi ko sa kapagbalik sa pagpadayon sa tuang arangkada sa buntag program. Ang kong talas 8 bagagala. Kuman lamang nininga tuang break.
2: FM Radio, favorite music radio.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
2: ACS. One station, all the hits.
3: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
4: Takna sa alas 8. Ngayon kita gisgutan magigala kining mga naguna na doon ng mga isgutanan na gano'n, no? Labi pagkagahapon. Dako gayong nahitabong kunita dito sa Senado. Luyang bato eh. Grabe. Wala mong naluoy ko nga nagkatawa ba? Wala, no? O kining daghang mga dinisa kuan sa Davao Region, particular sa Davao del Norte, Davao de Oro magigala nga daghan, no, nga nagpalabtik sa tuang congressman Uyoy o si Kong Maricar Zamora, sila hang pag yes to impeach Vice President Sara Duterte sa kining kamara. At ang isgutan niya magigala sa dili pa. Inigabahin dahil hatod ka na to sa City Government of Tagum. So, nagmalampuson ang tulo ka adlaw nga Good Governance Academy. Ready, set, win. Gipagayon sa Big 8 Corporate Hotel dinha sa siyudad sa Tagum. Gikan ni adtong Mayo 8 hangtod Mayo 10 ning kasamtangan nga tuig. May tigdukdok na sa ubos mo. Udungog din, no? Then, kapin ka mga o kapin 40 ka mga kabatanunang leader, mga eksyon ang mitambong sa maong kining kalihukan kisa man tigdukdok na silong. Tumong sa programa mga karangkada nga mapalig-on ang kahibalo sa mga batan-on sa natad sa leadership, governance o public service aron maandam sila sa mas dako nga responsibilidad isip mga leader sa maabot tama. Kinsa man ay mahimong leader sa mga maabot kini man ang mga kabatanunan karon. Kitang mga idaran, kitang mga tiguang, no? Paduong natapasaw. Inga na yung cycle sa life eh. Di pagkatao ka, mudako ka, maminyo ka. Kung maminyo man gani, kung dili man gani, maminyo magdili, mamatay ta. Moro na yung cycle. Ha? Moro na yung cycle sa itong kinabuhi. Di bakasyon lang ta din sa kalibutan. Inulaman lang eh. Moro na nga, dili ko mo nga magbuhat kitag maayo. Hindi ta makapasakit sa tuwang isig tao manggagala. Okay? Balik ta. Pangunahan kini sa Tagum City Youth and Sports Development Office Exxon uban sa Conrad Adenauer pagbasa ni Adenauer Stifong Philippines. Inlain-laing mga eksperyensadong leader o speakers ang nagpadangat sa ilang kaibalo o inspirasyon. So, sulod sa tulog adlaw, gitutukan sa mga partisipante ang strategic communication public image o personal leadership development na gilauman makatabang sa ilang aktibong partisipasyon sa panggamhanan o pagservisyo sa kining komunidad. Atong number mga karangkada 09 05 047 9954. O kung Facebook, Elmer Dudes Romantico Tandok. Ganang nakaitom ko nga nagtindog. Ganang mga nagminsahe din eh. Okay? Dod, sa buntag, lunog-lanog na sabga. Baryo Bisayan, mga Malanggis family na Mindanao, salamat. Kayo. Taba, diyan sa Bilya, Consuelo, Apokon, no? Always po nga naglanog-lanog diha karon. Princess Rivera, Bermudez Subdivision. Hello, may buntag din mo dadayin. O diya sa Milaak, Dabaw di Oro. Apo din na mga gala na Minaw ng itong mga ha? Lunpatay po ng mga tigpaminaw diha. Si Nang Susima. Okay? Buntag din mo da Nang Susima. Diya sa asa na nga barangay mo ha Nang Susima? Barangay sani? Good morning Sir Dodge, shout out sa tanang taga barangay Kugunon, especially sa Limit family, Ayano family, Albino family, Enterina family, Mirapuentes family, Canoy family. Greetings coming from Tarsisio Bads Marimon, barangay Kugunon, New Bataan, ha, New Bataan. Okay? Dabaw di Oro. Lamat sa inyong pagpaminaw. Din na sa kinini ang New Bataan, Dabaw di Oro. Lanog-lanog ta diya. Okay? Susima, datulay ta. Buntag diya. Okay? Sir, may buntag. Nibalhin, di ay ka. Lugay ra. Okay? Hala, dali aras sa panahon, dudes. Elementary pa ko, minaw na kunin mo, ka-abroad ko karoon, naagapon ka sa radyo. Oh. Naagapon, tiguwang na kita ni. Okay. Dagan kayo mga nakatag social media, mga galang. Ano ko nung nibuto si Kong Maricar Zamora sa unang distrito sa Davao de Oro? O ni Kong Uyo sa unang distrito sa Davao del Norte. Depende gina sa pananaw sa mga tao. No? Depende gina sa pananaw sa mga tao silahang inuntang political baruganan. Kung ano na yung mga nasagmuyo sa pagbuto ni Kong Uyo o ni Kong Maricar Zamora sa yes sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Mga higala, posible kay lahi ang ilang gisuportahan o lahi ang ilang gilauman gikan silang mga representante. Sa demokrasya manggod, natural nga adunay musuporta o adunay musupak sa desisyon sa usa ka opisyal. Apan sa pikas gabahin, ang mga kongresman adunay kaugalingong pagtan-aw na sa kining ebidensya ug sa laing ug sa kaning ilang kining gitawag na tog constitutional duty. Ang ilang pagbuto mga karangkada kasagaran ibase kana sa ilang paghubad sa balaod sa mga aligasyon o sa ilang konsensya isip representante sa katawhan. Dili tanang butante muuyon sa ilang desisyon. Apan kabahin na sa proseso sa gitawag nato og demokrasya. Ang importante karon mao nga magpabiling malinawon og respetado ang diskusyon bisan tuod og lahi-lahi ang atong mga opinyon sa politika mga higala. Ang katungod sa katawhan mao ang pagpahayag sa ilang suporta o pagkadismaya pinaagi sa tingog sa publiko. Diba? Mao na nga di na to sila mabasol. Ako gusto po ko sa tinuod lang, gusto gig ko nga may impeach si Sara sa kamara. Kay dito ko maminaw sa iyang mga banggiitan ng mga abogado dito sa Senado. balik ko na, mga kuyaw ng mga abogado ni Sarah. Diha na to makita. Andin, mao gana nga, di bang kita kabalo, guilty ba o dili guilty? Ha? Si Vice President Sarah Mangengala, hangtod, no, dili siya madala dito sa hawanan sa Senado. Sa kamara pa malang siya na-impeach. Ha? Ang impeachment court yun, dito man sa Senado. Mayingon mo nga, unya ang mga senador doon sa kumabayaran. Kasi klaro na kayo ang dili guilty saran, yung mabayaran. Sama na? Oo. Oh. Mga nailaay diha.
5: Ay!
4: Pero di mo na mga, dili mo na mga bugo ng ito mga senador, na abot ganyan sa senador kay mga, ha? Doon na po na sila'y baruganan mga gala. Magpaambot na lang da. Kung sa'y resulta, no? Kung masaka man dito sa, masaka man gina dito sa Senado mga gala. Kung sa'y resulta sa kining butuhan sa mga senador. Line text, Dodge, tama ba ang gibuhat sa NBI kay Bato de la Rosa? O gatong ilang kalkag nga sergeant at arms sa Senado? Kalagkad siguro. Ang gatong no? Luoy kayo. Nakita na to sa video. Well, sako lang kung ganun ay paggamit o kusog, no? Atol sa usa ka operasyon, kinahanglan yun nga masuta kung proportional o legal ba ang gibuhat sa mga taga-NBI. Kaya ang trabaho sa National Bureau of Investigation o sa Senate Security Personnel mao ang pagpatuman sa balaod, pagmintinar sa kapsay, apan kinahanglan gihapon magigala nga respetuhon, no, sa NBI ang due process, no, o dignidad sa usa ka tawo. Kung adunay komisyon, no, namagitay komisyon, diba? Namagitay physical. Kaya si Bato de la Rosa na samad to iyang tudlo. Diba? Kasagaran adunay lain-laing version sa itabo mag-exo. O nga importante nga doon ay klarong investigasyon. Di ba? No, ipatawag naman to ni Kwan. Patawag naman to sila sa kininiang Senado. Maabot na lang ta sa resulta sa kininiang investigasyon. Okay? Para na ako, nagito mayo ang gibuhat sa taga National Bureau of Investigation. Ilang gigukod si Kwan. Bato de la Rosa. No? So kuhi ang gipagawas nga statement sa DILG ni Secretary John Vic Remulla, walay arrest warrant, na warrant to arrest si Bato de la Rosa mangigala. Pero ang katong gidala-dala lagi ni Trillanes, no? Arrest warrant to gikan sa kining ICC, pero matingala mo gudan ti Trillanes. Hindi ko nawa, civilian naman na siya, naman na siya kahom. No? Para yung katarungan kay, ingon man si Bato de la Rosa sa una nga, mo, ubanan pa na ko ang taga-ICC. Tapos ay punto. Ah, puntong hinungog. Pinawa! 4 minutos na, mag-igsoon. Namadangat ang alas 8 sa buntag. Sago lang ang pag-uswag sa impeachment complaint batok kang Sara Duterte sa House of Representatives of the Philippines o sa kadakong hitabo sa nasudnong politika. Alang sa uban, kiniusa ka lagang aron mapanubag ang usa ka taas ng opisyal sa gobyerno. Apan alang usab sa uban, kiniusa ka lihok na matod nila adunay kulor sa gini ang politika. Akong balikon, mga igala, abaga congressman nga nabutog, yes, dili pasabot ang igsuon, no? Na gusto nilang ma-impeach si Sara sa Senado. Ang gusto nalang nila, nga mataga ang katinawan, maimbestigahan dito sa Senado o maklaro kung guilty o not guilty ba yun si Vice President Sara Duterte. Hello, Dodge. Mayong buntag, minaminimo sa bangkiruhan, mga Gutierrez o Ukulam family. Ukulam. Alan Ukulam? Hindi mo na sa kwan, tabok sa bangkiruhan. Okay. Lamat. Sir Dodge, nga nung man, nibuto ang taga del Norte o de Oro sa impeachment, why man? Wala gina itong giingon nga nagitawag na itong constitutional duty sa mga congressman. Ayay, basig sila po mabas ana. Ha? Okay. Imuha po na. Sorry kayo, wala gid ko kapaminaw sa news. Okay. Amping dudes. Amping pod. Okay. Okay. So nalang kagutlo. O na mga alas 8 sa buntag, may gala, salamat na lamang sa inyong papamina. Wala tayo kong oras. Masunod na ang programang Happy Morning. Alas 8 hangtod, alas 11 sa buntag, inibagawan si Kapitan Tiago. Ito si Dutch Romantico, magingon walay kapuslanan ng kahayag sa itong mga mata. Kung sa kasing-kasing magpabilin kitang buta. Bye-bye. I love you ka ninyong dinan. God bless us all.
5: Panahon sa pag-ere sa FM Radio, among nabati ang hugot nga suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: pase sa quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, ka-vibes, FM Radio.
1: The time now on FMR. It's 8 o'clock.

0: Manupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: One station, all the hits. FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
2: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of the station. Gato takilit
3: palagi kala kau. Mura magibugatan lo.
4: Sobra pas gibugatan na po. Haskang sakita o haskang gulgula.
3: Bisog mata sa di mong rayo malo. Kiniyo, tumara.
4: Kuya Dodge Anti-Arthritis Tablet.
3: Ngulungul nga tuhod, sakit nga mga lutahan, gahubag ang mga kaugatan. Agoy noy, pastilan, unsao na lang kung warangkada si Manang na watay kasagang. Pero no problema mga lulo o mga lula, arthritis o rayuma, taas nga uric acid, naatay pang alkuntra.
5: Talaga?
3: Kini ang tumara. Kuya Dodge Anti-Arthritis Tablet. Kuya Dodge Anti-Arthritis Tablet.
4: Cha cha cha cha cha one la la la la la la la la la la la la.
5: Grabe si Lolo ah, abog abog ramang agi kung makacha cha daw bilo ang rayoma.
4: Impas na rayoma apo ni aromadiay ni Kuya Dodge Anti-Arthritis Tablet. Wag dang ang rayoma tuhod kondisyon ah.
5: Pwede nang mochacha.
4: La la la la la la la la la la la la.
3: Tinuod ka na higala, way hunong si Kuya Dodge sa pagpangitag pamaagi aron mahatagan gyud og kayuhan ang atong mga balatian ug kung panakit sa mga lutahan, pagpanghubag sa mga kaugatan, rayoma, gouts o arthritis ang iskutan. Kini ang kasaligan. Kuya Dodge Anti-Arthritis Tablet. Kuya Dodge Anti-Arthritis Tablet.
5: Tanaw si nanay. Naghilak siya.
6: Nanay, atong dulo. May gigunitan siyang suwat.
5: Diba, daot naman ang iyang mata. Hindi naman siya makabasa.
6: Oh. Nay?
5: Nagsuwat ang idiyong bagoot. Napromote siya sa trabaho.
6: Nihilak malagi ka, nay.
5: Luha sa kalipay, ada. Nay, nabasa ni mo ang suwat ni Inday? Oh, ada. Tinoda ba rin akong padadaw? Nagsige ba ya kung patulo sa akong bata? Adig Kuya Dodge Wonder Eye Solution. Kaipiktay po good anak, nay. Di ba, halos mahalap naman ka sa una tungod sa imong glaucoma. Aban tungod sa Kuya Dodge Wonder Eye Solution, naulian og mihayag lang akong padadaw.
3: Hanap nga pananaw, daot nga mata, tungod sa katarak o tungod sa glaucoma, pterygium, sore eyes o uban pang kadaw.